0: Montage segundo bajo interno. Segundo versión.
1: Ga wani sabo na musamman daga gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma.
2: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita, ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kalmomi uku ne masu saukin fada: bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, ma'ana da suna Allah zan fita, na dogara ga Allah a wannan fita tawa, sannan ban da ƙarfi ban da dabara sai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar. Na farko za a ce masa kufita, an isar maka, wa ukita, an kare ka, wa hudita, an shiryar da kai. Na hudu wa yatanaha anhu shaytan, shaytan zai kauce ya bar inda kake kwata-kwata ya ɓaci. Sannan wa yakunu shaytanu li shaytani akhar, wannan shaytani sai ya faɗa ma wani shaytani daban, yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa, aka kare shi, sannan aka shiryar da shi. Da ya faɗi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, wato cututtuka ba za su same shi ba, damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba, baƙin ciki ba zai same shi ba, za a kare shi daga sharrin masu sihiri, sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun bata. Jama'a, wannan wani sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada a yi wasa

ako sa video, pinagabi ko dyan kaya. Ay, ayun ang sana. Wujan ko na yun, kote hangi yun, kote nasi daga Allah. Nasi daga Allah ne, nune me karba daga Allah. Ga abin da Allah ya ce. Idan kuna ganin cewa wani ya karbo daga Allah ba ni ba, kafin ni, to kafin ni, wanda kai ya karbo daga Allah shi ma, ko zikir.

sassan kenan inda ce aka san ku ni kadan sun san gaskiya ko suke take ta ko kuma ba su da yanda nasu ba su fito da bijirewa kafirci mutu Allah amma ya san gasu su bijire a lokacin da aka wannan magana ai wasu da yahudawa da salatu su musulunta ba to wadannan ya Allah mun alhaq sun san gaskiya ko ba sa tare da su a matsayin cewa Allah ba abin da ta bane wannan sai abin da ta amma ba su furta ba kaga su lawi a duniya kenan dan yi abu su ba su bijire din ba amma a kasar gan na ya yi mun haka ko fa yi mun kuma haka idan Allah yana magana da jama'a da duka duk shirye su ake magana na amma sai Allah ce yawan su ne ba su san gaskiya ba saboda shi ubangiji yana kiddiya ya kan suka kan bayin sa a lokacin da yake bayani ya san ya shirye wasu bayin wanda za su suka bi gaskiya to da ne su aka

cewa shi ubangiji la ilaha ilaha abu daga haƙƙin duk samawati wal ardi ba wani abu da yake da gaskiya a samai ko a ƙasai zahiran ko baɗinan awwalan ko akhira illa hu a zahiri ko a baɗini a farko ko a ƙarshe ba wani abu da yake da gaskiya illa ana inji Allah ya ce sai ni wahadi ba kowa sai ni ni kadai sifatan wazata a sifa ni kadai ne a aiki ni kadai ne a zati ni kadai ne inji Allah ba wani in bani ba a cikin littafan bayan ma ba wani manzo da ya zo da sako sai wannan ce gaba gaba cewa a tabbatar da ni ne abin bauta da gaskiya ni kadai a zati da sifa da aiki shari'a kuma wannan ta kowane annabi sai ta zo irin ta daban gwargwadon irin mutanen da aka bashi kamar shari'a ta annabi Muhammad SAW ta sha bambam da shari'o'i na annabawa ka fi sauki ka fi kowace shari'a sauki

ibadatu tunati wulada. Idan aka ce wala bawa ne, fa'abi bawan sarki sai kuma sai dan sarki ne? Ya taɓa taɓa zama bawan sarki ya zama dan sarki? Allah zai yaba duk inda bauta take, to an kori da abu. To tunda an ce mala'iku bayan Allah ne, shi ba yayan Allah ba ne kenan. Haka yake, haka bauta ubudiyya ta Allah ita ce take sa girma a wajen bawa ya girma a wurin Allah. Amma ba a zama ɗa ba, shi sa ce ibadun bayi ne kanu, amma mutuwa nuna ba masu girma, saboda Allah ya kira su ibadu. Wato ubudiyyarsu ta kai ta kawo a wurin Allah ya biyo masu da ita. Shi sa girman bawa a wajen Allah ya tabbata ne, yana tabbata ne da me? Ibadar bawa. Bawa girmansa a wurin Allah, ka ji an sai ce ibadun

magana ba sa fadar abin da Allah bace su fada ba wajen aiki ba yace bi amrihi amaluna su ma aiki suke da umarnin ubangiji ba sa aikatawa sai ubangiji ya ce ku aikata shi yasa lokacin da jibril ya dade bai zo ba din nan manzon Allah yake ce da shi ya kadan cinki da aboki kwana biyu baka zo ba yace ma na tanasali illa bi abi rabbik ai ba ma sauka in ka ga mutuwa ma kai ba ma sauka sai da umarnin ubangiji ka da ko bin bi amrihi amaluna kenan ba sa aikata komai sai da umarnin ubangiji ta ji wannan ita ce sabon mala'iku idza nadu nadu billahi wa idza sakatu sakatu billahi haka suke wannan ba suka ba wai dan bawo mala'iku su je su su ba haka kai ma bawa ake so ya zama cewa ka zama abdul mukarrabin billahi kamar da yanda Allah ya ce ibadul mukarrabina ba yi ne ka zama bawa da gartaccen bawa a wurin Allah sannan kuma ka zama duk abin da za ka yi na bauta ta Allah kar ka rigayi faɗin ko yin abin da Allah bai ce a yi ba su ma lazimi ko da kuɗin kauye ba sa faɗin abin da Allah bai faɗa ba to kai ma kada ka kira wa Allah ƙarya kana malam ko kuma kana jahili da ka sani ba kawai ka jefa magana da ta shafi Allah ne da bai tsakanin ku ibadi kun tsaya abin da za ku kuma sai an kama ku bari kuma ka tafi wa Allah da ka bana a nan ne ka ga tsantsan wajen fadawa cikin sifa ta Allah ko wani abu wanda sai Allah ne mai shi duk abin da yake na

abinda kwata-kwata ba a da sani da shi a cikin shari'a a kake wannan don bayan Allah mana hukunka jidda umarnin Allah suke komi haka shi sa bayan Allah da abinda suke kai ba sa kan abinda ba kawai su suka ce a yi haka kawai ganin dan dama suke suna da hujja da abinda ka gani da hujja da dogaro a ciki sai dai baka san me yana da wata kila in baka san ba ka san Allah da zikirin kudin na ta'ala tambayi shi yadda ya sani mana

da za ku san cewa ba alaka tsakanin Allah da mala'iku sai ta bauta. Yace duk wanda yace a kaddara cikin mala'iku ba wani zai ce inni ilahu ni Allah ne mai gurbi ba ubangiji shi Allah din ba, ba Allah bai ce shi ma Allah ne. Allah ya ce fazalika, wannan ne fada a bisa taqdiri, a kaddara ya fada, ba za su fada da mala'ikun Allah. Amma a kaddara zai fada, Allah ya ce fazalika bi jazati jahannam, sai mun kora shi a jahannama. Ba abin da zai hana ka sa shi a cikin jahannama. Da haka sifar da aka ambata na cewa ibadun hukuman muna laifin kuna mu bil kauli da amrihi ya'maluna, duka wannan ba ta hana mu kona shi a jahannama. Yace inni ilahu min dunihi, inni ce shi Allah ne, duk wanda abin da aka faɗa na su zan kona shi. Ashe duk girman ka a wurin Allah ka kiyaye Allah kawai, kuma kar ka ce girman ka a wurin Allah da ibadarka da yanda ka nutsu da Allah ya kai ya kawo ko ne kai ba abin da zai maka, wannan nasi ne sukai da yake kawai shi kenan kawai. Allah ya kiyaye ka kanka ya zalika na fi zalimin, kuma yanda ka bi haka haka muke saka wa duk wani azzalimi wanda ya kuso cikin sufofinmu haka za mu masa, ba zai sha ba, ba zai kai ba. Haka ka kiyaye Allah ka ban masa sifarsa, kai kuma ɗauki taka ka dai ka taba ma kai mahaluki ne, kai kai ajizi ne, kai ita ma ba da gajiya ka kawai, wai ka ba Allah shi kuma gani isasshen sarki ba shi isassa ka rinka ba mata, kuma shi ne zaman lafiyan bawa.

0: 的心，你看三百三过安排不要打什么几十上库啊，他们也懂什么一张图那件他的阿什么杂图那件如果我们阿不去打我那天那个还有这个奇迹呢他怕人我什么的我阿不去打我那个还有这个奇迹他怕人我我阿不去死的他说我阿不去去去我给他你给他给他给他给他他把他干嘛了ita kuma ta fara fito da tsirrai wannan kariya kowane ɓangare haka yake to kowane ne ishara yake yi zuwa kotar ubangiji in a haɗe suke aka raba su idan araban suke idan ayyukan suke ba su ba su da hanyoyi na fitar da wannan aka yi wannan ba kotar sa bace ba waye kamata a rubuta waye ne irin wannan aiki bari a ce to ga kuma wani aiki wani ya yi shi ma wani Allah ba shi ne dai Allah babu shi Allah ya ce waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy kuma muka sanya dukkan wani dangin wani abu muka halicce shi daga ruwa a wannan magana ita ma tana magana biyu ko kuma muka sanya kulla shay'in kowane abu muka sanya shi yana da dangane da alaka da ruwa kowace irin kulla shay'in kowane abu so su ma da suka ce a kulla shay'in da kullu din nan ke dabbiya ce abin da yake kasa kowane abin da yake kasa lalle yana da alaka da ruwa kowane irin abu da yake kasa rayuwarsa ta jingina da ruwa in babu shi ba za ta zai rayuwa domin na ka ce kowane shege ka ga har sama kenan gaba daya kuma aka ce daga ruwa to ai su ba rayu ba sa ci ba sa sha da kuma zawo ba da babu jikalito na Allah da kai ba ka san su ba ma to da haka ake ce a kasa ne duk wani abin da yake taka kasa dole da ruwa a cikin lamarinsa yana da ruwa a tare da shi kuma yana da alaka da ruwa sai da shi zai rayu yanzu kai ba da ruwa a cikin ka ba da an ce ruwan ka ya kare ne kai ya kai sa'a bai baka nan faɗe da ba a ce a zuwa ɗura ma wani haka kowane abin ta rufu a nan kasancewa Allah ya haɗa wata alaka ta halitta da wani halitta ka ce ba ruwanka da ruwa mana kaga in ka rayu to yanzu ruwa ma ta ce ba ruwan karshe ba za ka rayu ba sai ka ce ba ruwan ka da Allah kuma da ruwa wannan ishara ce saboda Allah ruwa ma ka bar shi ba za ka rayu ba sai kuma ubangijin da yanzu ka ce za ka bar shi kuma ka ce kana son ka rayu da kyau ba zai ruwa
1: kun saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai kyalla da lawatin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse da nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma.

ceri la pai nam no no safiya za ku ji cewa shugaban kasa Bola Mutun ya bayyana cewa gwamnatin sa na warware kangin da bangaren tankin kasar nan ke ciki. Yayin da za ku ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta baiwa mahajjatan jihar su 2,421 da ke Saudiya kyautar miliyan 1,000 kudin kwacin naira 450. A gefe guda an bayyana ambaton Allah matsayin hanyoyin kariya daga shirin kwanciyar hankali da kuma albarka a rayuwa. Daga sassan duniya za ku ji cewa shugaban Trump ya ce zai bayyana matsayinsa ta ƙarshe kan ko zai cimma yarjejeniya da Iran. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafiye ku biyo mu.

Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan safiya ta sabai sanin mu da saki kasancewa da ku. Ta cikin shirin labarai da rawata ji daga nan gidan rediyon Rama Africa Yaluma wanda yau muke 13 ga watan Zulhijja na shekara 1447 bayan hijirar fi halitta manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Dai kidan da 30 ga watan Mayu shekara 2026. Kadilla bare su rafa su kuma sai ga wasu mai da manjin cikakkun su dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban kasa Bola Tinubu ya bayyana cewa gwamnatin sanawar wani kangi da bangaren lantarki na kasar nan ke ciki ta hanyar karfafa wato kayan sama da lantarki da kuma zuba jari a bangaren makamashi mara gurɓata muhalli. Wani bayani da ce bai fitar ne cika shekaru uku bayan hawa kan mulki. Shugaban kasa ya ce babu wata kasa da za ta bunƙasa a cikin duhu. Ya ce duk lokacin da lantarki ta bunƙasa harkokin kasuwanci za su haɓaka, masana'antu za su bunƙasa, sannan za su samu ayyukan yi, kuma iyalai za su shiga walwala. Najeriya dai na fama da matsanancin ƙarancin wutar lantarki na tsawon shekaru wanda aka mai jinyo durƙushin masana'antun rasa ayyukan yi. Haka zalika a ɓangaren lantarki na ƙasar nan na fama da matsaloli na shawa, inda a cikin wannan watan na Mayu wata kotu ta yanke wa tsohon ministan hukuncin ɗaurin sama da shekaru 70. Ana kuma ya shugaban ƙasa Bola Tinubu ya kaddamar da katafaren wani gini na zamani a cibiyar kiwon lafiya ta tarayya FMC da ke Abuja, wani ɓangare na ƙoƙarin ƙarfafa ayyukan lafiya da kuma rage yawan tafiyar neman magani zuwa ƙasashen waje da 'yan Najeriya ke yi. Shugaban ƙasa, wanda daraktan kula da asibitin FMC a Abuja Sa'ad Ahmad ya wakilta, ya yi kaddamar da cibiyar ya bayyana aikin a matsayin wani babban cigaba wajen inganta samar da ingantaccen kiwon lafiya a faɗin ƙasar nan. A cewar sa, yake na nuna ƙudurin gwamnatin tarayya na sake fasalin ɓangaren kiwon lafiya domin samar da ayyukan lafiya masu inganci, sauƙin samu da kuma nagarta ga 'yan Najeriya duk faɗin ƙasa. An bugaci gwamnatin tarayya da ta daina yaudarar 'yan Najeriya kan ƙudurin kafa 'yan sandan juriya, da aka bayyana cewa doguwar muhawarar da yake a kai ta zama ɓata lokacin ƙasa. Gwamnan jihar Oyoshi da Kindi ne ya bayyana kan yayin wani babban gangamin haɗin gwiwa na jam'iyyar PDP da APM a birnin na Ibadan. Makindi ya yi nuni da yunƙurin da jihohin Kudu maso yamma suka yi na neman kafa 'yan sandan juriya, amma daga baya suka amince da kafa rundunar tsaro ta yankin da aka fi sani da Ametso kun biyo, bayan rashin samun amincewar ƙuduri a matakin tarayya. Gwamnan ya bayyana cewa idan akwai cikakkiyar niyya ta siyasa, za a iya fara aikin 'yan sandan juriya cikin ƙanƙanin lokaci. Yana mai cewa matsalar tsaro na ci gaba da zama babban damuwa da ke buƙatar matakan gaggawa tare da bai wajen damar taka rawa kai tsaye. A wani labari na daban kuwa, ministan tsaron Christopher Musa ya yi gargaɗi mai tsauri game da yunƙurin juyin mulkin gwamnatin Bola Tinubu. Christopher Musa ya bayyana cewa duk wanda ke tunanin shirya juyin mulki a Najeriya yana ɓata lokacin sa ne. Yana mai cewa 'yan ƙasar nan za su tunkari duk wani yunƙuri na kifar da tsarin demokuraɗiyya. Ministan da ya bayyana kan yayin tattaunawa wata kafar talabijin, inda ya ce demokuraɗiyya ta fi mulkin soja kyau, kuma rundunar sojoji na kare tsarin mulkin ƙasa. Janar Christopher Musa ya ce ya taɓa shiga binciken wani yunƙurin juyin mulki, inda shi da wasu manyan hafsoshi suka gano tare da kai rahoto kan lamarin. Ya kuma bayyana waɗanda ake zargi da shirin juyin mulki a matsayin rikitattun mutane da suka yaudari ƙananan hafsoshi suka shiga aikin. Ya ƙara da cewa sojoji na samun kula sosai, babu matsalar albashi, kuma ana ƙara inganta allowance da kayan aiki domin yaƙar rashin tsaro. Kimanin yara 'yan makaranta 600 aka sace a raran garkuwa da mutane da aka kai makarantu a cikin shekaru uku da suka gabata. Rahotanni da ya san bayyana cewa matsalar garkuwa da sace ɗalibai ta samu asali ne da sace 'yan matan makarantar Chibok a jihar Borno a shekarar 2014 a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, sannan ta ci gaba a zamanin tsohon shugaba Amurka Muhammadu Buhari. A shekarar 2023 bayan ranar 29 ga watan Mayu da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya mulki, an kai harare kan makarantu har sau huɗu, inda ɗalibai 179 suka rasa rayukansu. Haka kuma a dai wannan shekarar an sace yara 'yan makarantar firamare da sakandare 137 a Kuriga da ke a jihar Kaduna, tare da yara kuma 15 na makarantar Allo da Musulunci da ke gidan Bakusu a jihar Sokoto.
ranar 26 ga watan Afrilu shekarar 2022 ne bindiga sun sace dalibai 26 na makarantar marayu da Islamiya ta Darul Kitab da ke a jihar Kogi. Yayin da ranar 17 ga watan Nuwamba shekarar 2025 aka sace 'yan mata 25 daga makarantar 'yan mata ta gwamnati da ke Amaga a jihar Takabi. A ranar 21 ga watan Nuwamban shekarar 2025 'yan bindiga sun kai hari makarantar sakandare ta St. Mary Catholic da ke Papiri a jihar Niger, inda suka sace yara da ma'aikata 115. Yayin da ranar 6 ga watan Mayu shekarar 2026 aka yi gargaɗi ɗaliban shirya ranar jami'ar tarayya da ke lafiya a jihar Nasarawa. A jami'ar da an dan yara 'yan makaranta da ɗaliban da aka bayar da rahoton an sace su cikin shekaru uku da su da suka gabata ya kai kimanin 597, wannan da yana nufin cewa an sace kusan ɗalibai 199 a kowace shekara tun bayan hawan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan mulki. Sai dai a jawabin sa ne cikin shekaru uku akan mulkin shugaba Tinubu ya amince cewa matsalar tsaro na ci gaba da zama babban ƙalubale ga gwamnatinsa, amma ya amince cewa gwamnatinsa na da ƙudurin magance matsalar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Rundunar sandan Najeriya ta musanta wani bidiyo da ke yawa kafafen sada zumunta dangane da batun sace ɗalibai da malamai da aka yi kwanan nan a jihar Oyo, inda ta bayyana bidiyon a matsayin mara tushe. A cikin wata sanarwa da aka wallafa a shafin rundunar 'yan sanda wadda ta bayyana cewa bidiyon ba shi da wata alaƙa da lamarin sace mutanen da ya faru a jihar ta Oyo, a cewar rundunar ana yaɗa bidiyon ne tare da bayanai na ƙarya da zai iya haddasa tsoro a zukatan mutane. Rundunar ta kuma bayyana cewa hukumomin tsaro suna ƙara ƙaimi wajen tabbatar da kubutar da waɗanda lamarin ya shafa ta hanyar tattara bayanan sirri. 'Yan sandan sun kuma buƙaci jama'a da su riƙa dogaro da sai han bayanai tare da kaucewa yaɗa labaran da ba a tabbatar da su ba, musamman waɗanda suke a yanar gizo. Tuwacin jihar Sokoto kuwa gwamnatin jihar wato gwamna Alhaji Ahmad Aliyu ya bai kowane majici da ke a ƙasar Sokoto kyautar biyar 1,000 kimanin naira 150,000 ga dukkan majita 2,410 'yan asalin jihar ta Sokoto. Kyautar wacce take a matsayin goron sallah Amirul Alhaji na jihar Sokoto Muhammad Maigari Dingadi ya sanar da gudunmawar a birnin Minna. Dingadi ya ce wannan tallafin an bayar da shi ne domin tallafa wa majata a shirin su na dawowa gida a Najeriya. Ya nuna a farin cikin sa yadda majatan jihar suka zauna cikin tsari da bin doka a ƙasa mai tsarki. Gwamnatin tarayya ta nuna hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa ta ƙaddamar da faɗaɗa cibiyar kula da lafiya a jihar Katsina. Sabuwar cibiyar da aka inganta tare da haɗin gwiwar hukumar gidauniyar Case Foundation da kuma eHealth Africa ana sa ran za ta ƙarfafa tsarin kula da lafiya a jihar Katsina, musamman ma a matakin farko. Yin ƙaddamar da cibiyar babban sakataren hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Katsina Shamsuddin Yahaya ya ce an tsara aikin ne domin inganta haɗin kai da kuma saurin ɗaukar mataki kan matsalolin lafiya a faɗin jihar. A cewar Yahaya, cibiyar da aka fara kafa ta a matsayin cibiyar yaƙi da cutar shan-inna yanzu an faɗaɗa ta domin gudanar da manyan ayyukan da suka shafi al'amuran lafiya ga al'ummar jihar ta Katsina. Labarai da rahoton Sashen Kirki sai daga sashen na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama French Galama mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 97.5 kan sangon FM Rama Radio da ke da mazauni a nan bayan dogon banki gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano da Ban Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta babbar rashin mulki a www.rama.tv.com da shafukan mu na sada zumunta da skadar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da aka rama radio da kuma TV. A dakacin mu nan gaba kaɗan muna dawowa, labaran zai ɗora.

0: Allah barka mu da dawa yanzu kuma labaran zai dora inda zamu je ga fagen wasanni.
1: Agobane duniya za ta zuba ido kan wasan karshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, inda kungiyoyin Arsenal ta Ingila da Paris Saint-Germain wato PSG ta Faransa za su kara domin neman zama zakarun Turai na bana. Wasan na ɗaya daga cikin manyan wasannin ƙwallon ƙafa da ake jira domin ya haɗa kungiyoyi biyu masu cike da taurari. Arsenal ta kai ga wasan ƙarshe ne bayan gagarumin matafiya a gasar bana, inda ta doke manyan kungiyoyi. Kungiyar ƙarƙashin jagorancin mai horarwa Mikel Arteta ta samu yabo daga masana saboda yadda ta haɗa matasa da gogaggun 'yan wasa. Magoya bayan Arsenal na fatan kungiyar za ta lashe kofin zakarun nahiyar Turai a karon farko a tarihinta, musamman ganin cewa ta taɓa kaiwa ga wasan ƙarshe sau ɗaya a shekara ta 2006 amma ta sha kashi a hannun Barcelona. Wannan ne yasa magoya bayan kungiyar ke kallon wasan na bana a matsayin wata babbar dama ta kafa tarihi. A ɓangaren PSG kuwa kungiyar na cigaba da nuna ƙarfin kuɗi da ƙwarewa a 'yan shekarun nan, inda take yawan mamaye gasar Ligue ɗin Faransa. Sai dai har yanzu kungiyar na neman cikakken nasara a Turai domin tabbatar da kanta cikin jerin manyan ƙungiyoyin duniya. Masana na ganin cewa PSG za ta dogara sosai kan sauran 'yan wasanta da ƙwarewarsu wajen kai hari. A wajen magoya baya kuwa an riga an fara shagulgula a birnin Ingila da Faransa, yayin da dubban magoya baya suka yi tattakin zuwa inda za a buga wasan domin mara kungiyoyin baya kai tsaye daga filin wasa. Kazalika masoya ƙwallon ƙafa a Najeriya da sauran sassan Afirka ma na cikin waɗanda ke ɗokin kallon wasan, musamman ganin yadda Arsenal da PSG ke da ɗumbin magoya baya a nahiyar, yayin da duniya ke jiran ganin wace kungiya ce za ta daga a kofin zakarun Turai na bana. Ga wasu daga cikin sakamakon masu hasashe kan lamarin.
2: Abdul daga Gwamnatin Arsenal Wolves School Meeting, saboda na ci Premier League a ga yadda kara min confidence din da zan iya cin na ko Champions League. Although su ma sun ci league din nasu, ka ga na yadda da gola ka ga Gabriel ka ga Saliba kun gole ba gani, ga Declan Rice shinkafa, ga Odegaard, ga Saka, ga Trossard, shekara 20 da zuwa final Champions League ba, inda muka zo da nasara din nan aka zo mu dauki nasara insha Allah. Zan
3: Arsenal PSG don Arsenal saboda da mun da muna sa da su ko back to back, mana da Abadona, mana da Bele, mana da Joey, su kun nan sun ce bayan
2: da kwaye sani
3: ba a bayan Allah
2: kwa gina da mutum
3: muka samu
2: su rasiya ka biya musu jakara na rawa kanin PSD ba a PSD, ka ga Usman Dembele Ashraf Hakimi ina shakka da yalle shi ma ya san abin da yake, amma kuma aka bi ta gehen Arsenal to irin yadda Arsenal take taka wasanta ta bugo nasara ka ga Premier League league ne wanda yake mai ƙarfi a duniya, saboda za ka ga kana na da na 20 ina in bayar rike ka
1: to kuma dai ya abin yake lokaci zai mana alƙalanci.
0: To yanzu kuma bari mu tsallaka izuwa ga sassanu ne, inda shugaba Trump ya ce zai bayyana matsayinsa ta ƙarshe kanko zai ci mu yarjejeniya da Iran. Hakan na zuwa ne gabanin tattaunawar da zai da makusantansa, inda yana ce cewa dole Iran ta buɗe mashigar jarumus ta kuma amince ba za ta taɓa mallakar makamin nukiliya ba. Ya kuma ƙara da cewa za a lalata sinadarin uranium na Iran. Jami'an Iran da ya san bayyana kalaman nasu da cewa ya cakuɗa gaskiya da ƙarya, inda suka ce a daftar yarjejeniyar ba batun buɗe mashigar jarumin sakaka ko kuma lalata sinadarin makamin nukiliyar ta. Tehran ta ce ita ma har yanzu ba ta yanke hukunci na ƙarshe kan amince da tsare yarjejeniyar na tsawon kwana 60 domin ba da damar ci gaba da tattaunawa ba. A gefe guda shugaban hukumar lafiya ta duniya na neman ƙarin kuɗi don taimakawa jamhuriyar demokradiyyar Congo don samun wato ta samu ta yaƙi ɓarkewar cutar ta Ebola. Yake magana ke shasha Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kashi 1/3 na tallafin da ake nema aka samu zuwa yanzu. Amurka ta yi ƙoƙarin bayar da ƙarin dala miliyan 80 da mutum ya faɗa ƙoƙarin da ake a Congo da Uganda, inda aka tabbatar da wasu mutum 7 sun kamu da cutar. Hukumar lafiya ta duniya ta ce mutum na farko da ya warke daga cutar tun yi aka sallame shi daga asibiti. Cutar ya yi ta kashe fiye da mutum 200 inda ake zargin babban sun kamu da cutar. To a can kasar Kenya kuwa an kama ɗalibai 8 kan zargi suna da hannu a mummunar wutar da ta tashi a wata makarantar kwana ta ‘yan mata da ke a Gilgil a Kenya, lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗalibai 16. Sashen binciken manyan laifuka a ƙasar ya tabbatar da kamun inda ya ce an gano waɗanda ake zargin sakamakon binciken farko-farko da aka yi kan gobarar da hukumomi ke zargin wani ne aka kai da gangan. Gobarar ta tashi ne a ɗakin kwanan ɗalibai inda ta lalata wani ɓangare na ginin mai hawa biyu. Hukumomi sun ce ƙwararru na ci gaba da yin bincike don gano musababan tashin wutar. Su wa yanzu masu bincike sun tattauna da ɗalibai da malamai da shaidu, yayin kuma suke nazarin kyamar wato suke nazarin kimar tsaron da aka sa duk a ƙoƙarin su na gano yadda wutar ta tashi. Da su kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
4: Asabar dinnan da idan Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta lami da lada gwagwan dutse ya zafi rana da kadawa iska za a iya samu a bisa ma wani yanayi na 37. Kaduna garin gwamna washewar gajimare tare da kadawa iska za a samu a bisa ma wani yanayi na 32. Birnin Kudu da ke jihar Jigawa makamancin yanayi za a samu a ma wani sashen na 38. Jos da ke jihar Filato da yarda Allah yanayi ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska a bisa ma wani yanayi na 30. Sokoto birnin Shehu da jihar Zamfara hasken rana za a iya samu a ma wani yanayi na 39. Sai kuma a kudancin ƙasar nan Ibadan da yarda Allah ruwan sama tare da kadawar iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma wani yanayi na 32. Da ka ake tare kuwa Niyami da ke jamhuriyar Nijar hasken rana da kadawar iska za a samu a ma wani yanayi na 40. Daga bisani yanayin ka iya sauya zuwa na 29. Tripoli da ke Libya hasken rana tare da iska matsakaiciya za a iya samu a bisa ma wani yanayi na 31. Rotun da gaggare ne da daɗaɗɗiyar dalar Larabawa wato Dubai hasken rana tare da kadawar iska za a samu a bisa ma wani yanayi na 42. Maidiya Aminu Ilyasu a labarin Rahma.
0: Tsoron rahoton hasashen masana yanayin labarin namu ya kammala sai da kafin mai salama kati shimmi man kanunsu. Tun da fari kun ji cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bayyana cewa gwamnatin sa na warware dangi da ɓangaren lantarkin ƙasar nan ke ciki. Yayin da kudin cewa gwamnatin jihar Sokoto ta bai wa ma'aikatan jihar su 2,201 da ke a Saudiya ke tara 1,000 kudin gwacin ne bai

daga sassan duniya mun labarin ku cewa shugaban Trump ya ce sai fayyana matsayar sa ta ƙarshe kan gozancin mai yarjejeniya da Iran. Saƙon yake na wannan safi yana cewa tsarantawa yara wajen gunshi baya koya masa abin da yake daidai. Don haka na koya masa tsoro ne kawai idan ana hukunta shi da tsauri zai koyi kuskuren sa maimakon gyara shi. Allah ya sa. Wato labarin da cewa amin labarin kina mu da sashi labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rama French a lokacin ma din da suka yi fata mun gane labarin ya iso gare ku musamman idan da kisa na labarin kuma ya dace na shirya sunana Fatima Kabir labarin ya kasance cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio.

0: 1年生で帰るのは今回の誰か。ヒ
1: ボーダルミックス。
2: お待ちの部下の交換に。

0: alkhairi yana da kofofi da yawa da kofa ɗaya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatih mabudai saboda komai da ka sani yana da mabudi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahu salati tahur sariki shine mabudin sallah ko kuma hadisin da yake cewa miftahu ha at-takbir wa tahlilaha at-taslim ko ta wato miftahu ha mabudin sallah shine kabbara harama sannan kuma fita daga sallah shine sallama تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هكذا الله سبحانه وتعالى يسنى وكونا أبو مبودي متمنى كيسان سامن الجنة مبودن الجنة إشني كلمة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن يزن توك الشم غنس تتشي لا إله إلا الله زي شجاء الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة التي دوان دي يموت ينا السنن ينا السند تيوا تو ينا دي إلمن تيوا بابا أبو بوتالك سكياسي الله زي شكاء الجنة متمن دي كيسان أرزكي نمي البركة دو إلي زمشي مموت دمو ننشيني تقوى دي إيماني الله سبحانه وتعالى ينا تيوا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض da ce mutanen garuruwa za su yi imani su yi takawa Allah ce da mun bude musu albarkatai daga sama da ƙasa wato Allah zai ba su arziki arziki mai albarka to saboda haka komai da ka sani yana da mabudi mabudin samun karbawa shine addu'a ya addu'a da ikhlasi to sai Allah karbi addu'ar sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa udu Allah wa antum muqinun bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqinin cewa Allah zai ansa muku to saboda haka duk wani alkhairi yana da mabudi mabudin samun dacewa da alkhairi mai yawa shine gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bis sidq fa inna sidqa yahdi ila al birr wa inna al birra yahdi ila al janna na hore ku da ku yi gaskiya domin gaskiya tana jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi aiki alkhairi kuma yana jagoranci zuwa ga aljanna to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule maganar ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke mabudai ne na alkhairi wato Allah subhanahu wataala zai sanya su a mahallin da za su yi ta bude wa al'umma alkhairai iri iri ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba masu yawa duk mutumin da Allah subhanahu wataala zai ba shi ilimi ya fito yana karantar da ilimin nan yana nuna wa mutane gaskiya yana nuna wa mutane da za su bauta wa Allah babu shakka wannan alkhairi ne Allah subhanahu wataala ya sanya a hannunsa kuma yake bude wa mutane wannan alkhairin ta hannunsa haka nan mutumin da ya zanto Allah ya ba shi ilimi da imani da karfin hali ya zama mai umarni da kyakkyawan abu mai hali da mummuna mai wa'azi mai karantarwa shi ma Allah subhanahu wataala ya sanya shi mabudi ne ga alkhairi ga mutane da zai zama fitila a cikinsu wanda zai rika haskaka musu hanyar da ya kamata su bi yana kuma gargaɗinsu daga hanyoyin da bai kamata su bi ba to haka nan wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi mai ƙoƙarin raya wasu sunnoni ne da annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda mutane suka manta da su ko kuma wasu ayyukan alkhairi waɗanda mutane suka ja daga baya suka ja da baya daga gare su ya zanto shi zai rika fito da waɗannan abubuwan yana yi mutane suna gani suna kwaikwaya kamar mutumin da Allah subhanahu wataala ya ba shi dukiya ya fito da dukiyarsa yana yi wa mutane aikin alkhairi da ita yana gina musu makarantu da ‘ya’yansu za su yi ilimi su san Allah su karanta alkur'ani su karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba shi dukiyar da zai gina gidaje da za a tarbiyyantu marayu waɗanda ba su da gata ya zama gatansu ko Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya zai taimaka wa talakawa wanda ba su da abincin yau gari na gobe zai rika taimaka musu da wannan dukiya ko ya bashi dukiya da zai yi kamfanin nuka da zai dauki mutane aiki ya kyautata musu to wannan kaga ubangiji subhanahu wataala ya sanya wani mabudin alkhairi ne a hannun sa wanda wataƙila a dalilin aikin sa da zai yi mutane su gani sai a samu wasu ma da yawa wanda za su kwaikwayi irin aikin sa su ma su fito suna yi kaga ubangiji ya sanya mabudin alkhairi a hannun sa to haka da dama daga cikin mutane Allah subhanahu wataala yakan sa alkhairi alkhairi ba ma dai ba a hannun su ka gansu su ne masu taimakawa ta fuskar ilimi za su gina makarantu su ne masu taimakawa ta fuskar ibadar mutane da mutane su bauta Allah cikin jin daɗi da nutsuwa su gina masallatai su kula da masallatai ila ba su iko su zanto masu ɗaukar nauyin buga wasu littattafai da za a raba wa al'umma da za su karanta su san addinin su san rayuwarsu to sai kaga cewa mutum ɗaya wani lokaci ya haɗa ƙofofin alkhairi da yawa a gabansa ya buɗe wannan ya buɗe wancan ya buɗe wancan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa addu'a yana cewa fatuba liman ja'ala Allah mafatih alkhairi ala yadayhi ko fi yadayhi wato aljanna ta tabbata ko alkhairai sun tabbata ga wanda Allah zai sanya mabudan alkhairi a hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa irin wannan fata to kuma a cikin al'umma duk lalacewar ta sai kaga cewa akwai irin waɗannan mutanen dole da al'umma ta kai ga taɓarɓarewa za ka samu a cikinta ba za a rasa musamman al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a rasa waɗanda za su zanto masu taimakawa ba Allah ya sanya wato alkhairi da yawa ta hannunsu ka gansu idan masu kuɗi ne Allah subhanahu wataala ya ba su dukiya ta halal za ka cewa suna aiki da dukiyarsu wajen taimakawa addinin Allah da taimakawa mabukata da kyautata wa rayuwar mutane idan Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi ne za ka gansu masu tsayawa wajen karantar da mutane da wayar musu da kai da sanar da su addininsu da gargaɗinsu daga aikata wasu abubuwa da Allah zai fushi da su ba dare ba rana za ka samu cewa wannan shi ne aikinsu idan wani matsayi Allah ya ba su na shugabanci za ka same su masu tsayar da adalci ne masu taimako ne a cikin matsayin da Allah ya ba su masu ƙoƙarin aiwatar da abin da zai kawo mutane sauki a rayuwarsu kullum suna cikin hidimar al'umma kullum suna cikin aiki ba dare ba rana ta yadda al'umma za ta samu rayuwa mai daɗi to haka za ka same su idan wata martaba ce Allah ya ba su ta ya zanto suna da faɗa a ji to za ka samu har kullum suna wucewa gaba wajen da za su ga sun taimaka ma wasu ta hanyar shafa'a ta hanyar su nema ma wasu alfarma inda ya dace su ga cewa sun yi irin wannan to a cikin al'umma ba za a gushe ba ana samun irin wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da samuwar irin waɗanda ya ce da cikin mutane akwai waɗanda haka suke za ka duk inda suka je masu albarka ne kuma duk inda Allah ya ajiye su za ka samu a wannan gurin masu albarka ne duk irin damar da Allah subhanahu wataala ya ba su za ka same su masu ƙoƙarin amfani ne da wannan damar abinda za su jawo kansu yardar Allah sannan kuma su yi abinda mutane za su yi musu kyakkyawar addu'a ko bayan ransu to wani a cikin al'umma akwai wannan ta ɓangare kuma guda akwai waɗanda su kuma mabuɗan sharri ne a tare da su su ma ba sa gajiyawa a cikin aikata sharri a cikin kawo mutane sharri a cikin zamantakewa za ka samu su kuma kullum da'abansu ba itacensu cikin abin da za su kawo mutane da ruwa a rayuwarsu ne wani rayuwarsu ta addini ko rayuwarsu ta zamantakewa kullum suna ƙoƙarin su shigo da wasu abubuwa waɗanda za su daɓarɓare wa mutane addininsu ko su lalata wa mutane rayuwarsu ba sa gajiyawa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ikhwanuhum yabudduna fil ghayyi thumma la yuksirun wato ɗan uwan su shedanu kullun suna kawo musu agaji da tallafi cikin bata kuma ba sa wato kasa abuwa ba sa kasa abuwa wajen taimaka musu to zaka samu irin wannan su kuma akwai yanzu zaka samu a cikin jama'a kokari suke yi su kirkiro wani abu wanda zai batar da mutane da su kai su ga halaka kullun suna kokarin su kawo cikin tsakiyar al'umma wani abu da zai lalata tarbiya ana zaman zama lafiya a unguwa sai kaga sun kirkiro wani abin da yara matasa za su ga lalacewa ko su shiga shaye-shaye ana zaman lafiya za ka ga sun fito da hanyar shigo da barna a cikin al'umma kamar irin wanda za su sun da shigo da kwaya suna neman tara duniya ta hanyar sai da kwaya da mazata tallata ta a cikin al'umma yara suna shaye-shaye suna zama 'yan kwaya suna zama 'yan daba a dalilin abinda suke yadawa a ciki na miyagun kwayoyi su bukatar su kawai abinda za su tara na duniya suna nan suwa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu mummunar addu'a da cewa wailun wato tsananin azaba tsananin hukumar Allah ta tabbata a kansu cikin mutane akwai waɗanda kullum za ka ga cewa abinda suke so su ga al'umma ta zauna lafiya ba saboda cin ma bukatar su za ka ga cewa su ne masu ɗaurewa 'yan daba gindi su ne masu ɗaurewa 'yan kwaya gindi su ne waɗanda suke taimaka musu da kuɗin kwaya saboda su yi amfani da su cikin wasu miyagun manufofinsu da wasu bukatunsu da suke da su saboda haka za su iya ba wa yara kwaya ko su ba su kuɗin da su yi kwaya ko idan hukuma ta kama su don ta hukunta su za su ci gaba su karɓo su don su ci gaba da yi musu mummunan aiki to kaga waɗannan su ma suna nan a cikin al'umma kuma mabuɗan sharri ne a hannunsu kuma za su ta buɗe wa mutane sharri iri-iri to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanta kuma kowane ɓangare annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da ta dace da shi mutanen da suka zama masu buɗe ƙofofin alkhairi ga al'umma annabi ya musu kyakkyawar addu'a haka nan mutanen da suke buɗe wa al'umma ƙofofin sharri su ma annabi ya musu mummunar addu'a to kaga abinda ya dace da kai ka zanto cikin tawagar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kyakkyawar addu'a ka zanto wanda alkhairi ne yake fitowa ta ɓangarenka ka zanto kullum tunaninka mai za ka zo da shi da al'umma za ta amfana wanda zai taimaka wa al'umma a addinanta da zamantakewarta rayuwarta ta duniya da rayuwarta ta lahira ka yi ƙoƙari ka zama cikin waɗannan mabuɗai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare su ko da ɗaya ka samu ka riƙe in kana iyawa ka samu kullum biyu ka samu uku gwargwadon iya abinda za ka iya amma kai yanzu ka zama kai ba ka da wani mabuɗi guda ɗaya na alkhairi a hannunka ka guji zamowa cikin waɗanda za su riƙe mabuɗai na sharri ka guji riƙe wani mabuɗi ko da guda ɗaya na sharri a ce wani sharri wata ɓarna da take faɗuwa cikin al'umma kana daga cikin masu riƙe da mabuɗinta kana daga cikin waɗanda suke kuzuzuta ta suke zuzuta ta suke ƙara ta yawanta to ka guje samun kanka cikin wannan kaskakka zama cikin wannan tawaga aƙalla idan ba za ka iya samun alkhairi ta ɓangarenka ba to ka a samu sharri ya bayyana ta ɓangarenka da ka yi haka gara a ce ma ba ka yin komai a rayuwarka wanda ya fi maka sauƙi duk da cewa ba ƙaramar mummunar asara kake yi ba domin rayuwar ɗan adam a duniya gaba ɗaya in dai ba Allah zai bi a lokacin da yake cikin ta ba to a cikin asara yake ga ɗan kasuwa ne da zai sai kayan hajjar sai ya je kasa ya yi ni ba a saya ba ya dawo gida ba abin da ya samu kuma komawa gobe ya kasa ba wanda ya saya babu shakka wannan cikin tangaro yake ko da babu wani abin da nashi da aka karɓa ko aka karɓi amma dai kasancewar abin da yake bukata bai samu ba asara ce kuma lokacin sa tafiya yake ƙare to haka rayuwar duniya take ga mumini duk abin da duk sanda zai gargari zai waye duk wata sa'a ɗaya da zai rasa ta ba a cikin da'ar Allah ba to asara ce gare shi sai ya yi da na sani akan ta duk wata sa'a ɗaya da zaka wuce yayi ta ba cikin biyayyar Allah ba to ko da ba saba wa Allah ya yi a cikin ta ba sai ta zama masa da dama da na gobe kiyama domin zai riga cewa ina ma a ce wannan lokacin da yake a cikin sa ya amfani shi ya ribace shi ya yi wani abin da a yanzu zai ga sakamakonsa kamar yanda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bai zai tazakkaru al-insan wa anna lahu dhikra ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati yana ya kai tuna ina ma na gabatar da alkhairi na gabatar da aikin alkhairi domin rayuwata wato a lokacin da nake da rai ina ma na yi wani aikin alkhairi a wannan lokaci saboda haka duk wata daƙiƙa da Allah ya baka a rayuwarka to idan baka mure ta ba nadama za ta zama maka a ranar gobe kiyama duk wata daƙiƙa da ta tafi saboda sai an tambaye ka akan ta me kai mai kyau abu mai kyau kai a cikin ta ko mara kyau Allah ya subhanahu wata'ala yana cewa wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya ce ya yi rantsuwa da zamani ko da lokacin la'asar ya ce duk dan adam yana cikin asara Allah ya buɗe rantsuwa ya buɗe surar darin rantsuwa da lokaci saboda gaba ɗaya rayuwarmu cikin lokacin da ake yin ta lokacin shi ne wato gurgamin da ya tattara rayuwarmu gaba ɗaya Allah ya ce ɗan adam a cikin asara yake dumu-dumu sai dai waɗanda suka yi imani suka aiki na ƙwarai suka yi junansu wasiya da gaskiya suka yi wa kuma junansu wasiya da haƙuri wato waɗannan su kaɗai ne rayuwarsu ta fita daga cikin wannan asara to saboda kaga ashe duk wani abin da mutum ya yi a rayuwarsa wanda bai danganci biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba to wannan cikin asara ce ya tafiyar da wannan lokacin na rayuwarsa baga ka zama bawan Allah Allah zai sanya mabuɗin alkhairi ko mabuɗin alkhairi a hannunka kuma makullin sharri a hannunka yanzu duk wani sharri kai kana ƙoƙari da za ka rufe shi ba za a buɗe shi ba kada ka zama cikin waɗanda mabuɗin sharri suke hannunsu makullin sharri kuma suke hannunsu mabuɗin sharri suke hannunsu makullin alkhairi kuma suke hannunsu da za su buɗe ƙofofin sharri da barna da fasadi a bayan ƙasa sannan kuma a yi amfani da su wajen toshe dukkan wata kafa ta alkhairi kan ka zama cikin waɗannan domin za ka zama cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mummunar addu'a kuma addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tafi a haka ba ba ta tafi a banza ba Allah ka kiyashe mu
1: to amin akramakallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi malam masu kallon mu da sauraron mu sai a biyo mu a daidai wannan gaba za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin naku tare da sauraron amsoshinsu daga malam akan kallahu tambayar mu ta farko a cikin wannan shiri na wannan mako tana cewa idan mutum zai yi zakka shin zai ware lissafin kimar gwal ne daban na kuɗi shi ma daban ko kuma gaba ɗaya zai haɗa lissafin na kimar gwal ɗin da kuma kuɗin da ke hannu
0: wanda ya danganta da shi mai tambayar idan ya zanto yana da dukiya ta gwal da yake sana'a da ita saboda haka duk abin da yake samu na dukiya ta hanyar gwal ɗin yake samun sa shi yake sana'a ya sayar in ya tashi zai duba duka abin da yake da shi ne da shi gwal ɗin da ita dukiya da take hannunsa gaba ɗaya zai yi lissafi sai ya fitar da ɗaya bisa arba'in na abin da yake da shi saboda dukiyar gwal ɗin kararsa ce abinda yake samu na kuɗin da yake aje da su duna hanyar wannan gwal ɗin ya sami saka duk abu ɗaya zai kalle su idan yana da gwal ne daban da ya aje a matsayin karara ko kuma wasu harkoki da yake yana tara kuɗinsa don gwangila ne ko yana wani kasuwanci daban amma yana da wata kadara ta gwal to kowane zai masa kallonsa daban tunda wannan gwal ba shi ya haifi waccan dukiya ba haka ita waccan dukiya zai mata zakkarta daban wannan gwal kuma shi ba zai masa zakkarsa daban amma duka abinda zai bayar da ita cikin zakkar duk abu ɗaya ne shi ne ɗaya bisa arba'in wato 2.5% na abinda yake da shi
1: to mai wannan tambaya yake cewa menene sahihancin magana da ake cewa idan mutum zai fitar da zakka ta noma kafin ya fito sai ya ci kuɗin taki da na ɗan kwado goto kuna sannan raguwar da ya rage zai yi fitar da zakar su
0: to abinda Allah subhanahu wataala da manzonsa suka faɗa game da zakar kayan amfanin gona Allah cewa yau a tu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙin sa wato zakkarsa ranar girbe shi wato lokacin da za a yi girbi ko aka yi girbi aka fidda amfanin gona lokacin ake fidda zakkarsa ubangiji ya faɗi iya lokacin ne amma bai faɗi me za ka bayar ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi shi ne ya ambaci abin da mutum zai bayar ya ce fi ma sakati sama aw al-uyun aw kana athariyan al-ushr wa fi ma suqiya bin nadhi lis-ushr abinda duk aka wato ruwan sama ya shayar da shi ko idanuwar ruwa da gurguruwa da kasa ta shayar da shi ko kuma athariyan wato yana da jijiyoyin da suke zuƙo masa ruwa ba ma sai ai masa ban ruwa ba to abinda ake bayarwa na zakkarsa shine ushiri daya wato ɗaya bisa goma na abinda ake da shi idan kuma ya zanto an shayar da shi ne ta hanyar bayan ruwa an yi amfani da kodai na'ura wanda za ka jawo ruwa ana ba shi ruwa ko kuma kamar dai da suke a da ana samun raƙuma waɗanda su suke jawo ruwan ana baye da shi wanda bai ce wannan za a ba da nisfin ushri wato ɗaya bisa ashirin ɗaya bisa ashirin na abin da aka noma kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambance tsakanin wanda ruwan sama ya shayar wato wanda aka noma a lokacin damana ko kuma aka yi amfani da idan ruwa da yake bulbula a guri aka yi shuka a gurin wato wanda ba wani wahala ɗan adam ya sha wajen wato ba shi ruwa to wani annabi ya bambance tsakaninsu wanda ya ce a ba da ɗaya bisa goma wanda ya ce a ba da rabin ɗaya bisa goma saboda wannan wahalar da take tazarar wahalar da take tsakaninsu to abinda kuma mutum ya kashe wajen aikin wajen nomansa akwai abinda mutum ya ci bashi abinda ya ciwo bashi ya yi noma da shi tunda ya ciwo bashi ya sayi iri ko ya ciwo bashi ya biya manoma ko ya sayi bashi ya yi bashi ya yi taki to an samu daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar kamar da ke cikin kitabul Abwan na Abi Ubayd Qasim ibn Sallam cewa zai cire wannan bashin da ya yi ya kashe wa noman in ya ciwo bashi to zai cire bashin bayan an girbe abin da aka girbe za a yi lissafin abin da yake daidai kuɗin bashin da ya ciwo ya yi noman da shi sai ya cire sannan sauran sai ya yi zakkarsu wanda ya tabbata daga Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas to in kuma bashi ne wanda yake kansa ba ya da alaƙa da wannan noman ya yi noma amma akwai wani bashi da ake binsa ya ranta ya saya wa iyalansa abinci ko ya biya musu kuɗin makaranta ko ya biya musu kuɗin asibiti ko wani abu dai na buƙatar yau da gobe to shi wannan zai cire shi shi ma daga nomansa kafin ya fidda zakka to annabi Abdullahi dan Umar da Ibn Abbas suka yi sabani shi Ibn Abbas yana ganin ba zai cire bashin da bai ta'allaka da noman ba yayin da shi Abdullahi dan Umar yake gani cewa ko da iyalansa ya ciyar da bashin to zai cire shi kafin yayi zakka to sai kuma kuɗin da ya kashe wanda ba bashi bane kuɗinsa ne ya fitar ya kashe yayi noma ya sayi taki ya sayi iri ya biya ma'aikata to shin zai cire su ko ba zai cire su ba to anan ne aka samu sabani na malamai da yawa daga cikin malamai waɗanda su ne ma'alimatul arba'a duka suna ganin ba zai cire abin da ya kashe daga dukiyarsa ba yayin da yake noma ka ce saboda ai annabi ya riga ya bambanta ya faɗi bambancin kowanne daga cikinsu in za ka yi noma sai ka ba da wahalar da ka sha kai kanka ko da ba ka ɗauko wani ba ai za ka sha wahala wajen yin noma kuma irin nan shi ma dukiya ce ko da baka siyo ba dai daga cikin kayan amfanin gonarka za ka ɗauka kai shuka saboda shi ma dukiya ce to amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk bai kalli wannan ba wajen cewa ga abin da za a bayar sai ya faɗi mu'una din da ta shafi shayar da shi wannan shuka wannan ruwan sama da ya sha da ita wannan kuma mutane ne ko mutum ne ya wahalar shayarwa ya wahalar bayar ruwa to sai wannan kawai bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wajen ya bambance akan abin da mutum zai karba amma bai dubi cewa ai shi ma wancan da ruwan saman ya shayar ba ai mutum ya yi amfani da ƙarfin jikinsa ya yi noma sannan kuma ya sa irin nan shi ma dukiya ce ya yi kuma watakila ma wani zai sa ya noma masa watakila ya biya shi duk Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo wannan a bambancin ba sai ya kawo maganar kawai as-saqiyu shi ne shayarwa wanda sama ce ruwan sama ne shayar da kuma wanda sai da aka sha wahala wajen ba shi ruwa to nan ya faɗi bambanci wannan al'ushur wannan kuma ya ce nasful ushur wato ɗaya bisa goma ko rabin ɗaya bisa goma to saboda haka da yawa daga cikin malamai al-jumhur wanda daga cikinsu akwai a'immatul arba'a gaba ɗaya sai suka tafi akan cewa babu bambanci tsakanin wannan da wannan ba wasu daga cikin malamai suna ganin cewa za a iya bambancewa wato idan har ya zanto ya sha wahala ko da kuwa noman damana ne amma ya kashe kuɗi wato ya kashe kuɗi ya abin nan ya kashe kuɗi wajen iri ya kashe kuɗi wajen feshi ya kashe kuɗi wajen bawa ma'aikatan da za su yi aiki to shi suna ganin cewa za a cire wannan daga cikin lissafin saboda in ba haka ba wani lokaci zai zama abin da ya noma din gaba daya ba a cire wannan ba aka kuma fitar da zakka sai a ga cewa bai ma samu komai ba kenan shi kuma abin da ake dubawa shine annaba wa ziyada shine kasbin shine abin da ka samu abin da ya hau akan abin da ka kashe shine kai kasbin sa wanda shine kuma Allah subhanahu wataala yace a fitar da zakka an fi kun tsibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard saboda kasbinka a nan shine ƙarin ba wanda aka cire shi sauran duk damancin naka ne ba ka bu ƙarin komai ba suka ce idan aka ce fitar da zakka a haka to kamar an ce ya zanto ya yi noma amma kuma asara ma ya yi noma amma ya yi babu ba wasu sai zanto kamar an kashe masa gwiwa gobe ba zai sake mata noma ba to da haka wasu daga cikin malaman su suke ganin zai cire har wannan din daga cikin waɗanda suka ba da wannan fata akwai ibn al-arabi a cikin littafin sa aridatul ahwazi abin nan aridatul ahwazi sharhin zabi'ut tirmidhi shi ma yana da wannan ra'ayin cikin malamai na zamani akwai sheikh yusuf al-qaradawi yana da shi ma wannan ra'ayin cewa a duba a ga abubuwan da ya kashe a fitar daga cikin abin da ya samu sannan abin da ya karu kuma shi zai yi wa zakka saboda kan ya zanto abin da ya samu din bai kai wuski abin nan ba wuski biyar ba wato sa'i 300 in bai kai haka ba to ba zai masa zakka ba haka akwai wannan ra'ayin daga cikin ra'ayoyi guda biyu to amma dai saboda abin da duk ya shafi haƙƙi kamar da Allah ya kira shi wa hatu haqqahu to yana da kyau mutum ya taka tsantsan idan zai iya fitarwa daga abin da ya kashe a fitar da waccan magana ta Ibn Umar da Ibn Abbas wanda suna magana akan bashi abin da mutum ya ciwo bashi shi bashi kamar ba naka bane dama kamar na wani ne shi kuma abin da yake naka shi kake wa zakka haka ka ciwo bashi ka yi noma abin da ka samu daga cikin wannan noman wani bangare ba naka bane to wanda ba za a ce kai zakka a cikin abin da ba naka ba sai ka mayar da masu haƙƙinsu sauran kuma sai ka fi da masu zakka wannan idan ya zanto bashi ka ciwo amma ba bashi ka ciwo da dukiyarka ne ka zo ka sa ta a nan to ba za ka ce bari ka cire ta ba kafin ka yi zakka sai kamar mutum ne da yake harkar babin nan kadaruri yana da shaguna da ake harkar kasuwanci a shagon nan watakila shagon nan haya ya ɗauka amma ba haya ya ɗauka ba yana biyan kuɗin wuta yana biyan ma'aikata yana biyan kaza ba za a ce in yi zo zakkar kayan shagon bari sai ya cire wadannan saboda yana musu hidima. Haka ce sai ya cire kudin wuta baya kurci kudin haya sannan ya kimanta sauran ya fi damar zakka. Wannan ya riga ya shigo cikin dukiya sai shike nan damar ya da dukiya ake samun dukiya. Saboda ka ba magana ya cire wannan haka ne in noman abin nan yake roman damana yake ya amfani da shanu ko tarakta ko wai wata ce sai ya cire kudin shanun da suka yi a nan sai lokuta da amfani da shanu wajen noma. Amma ba ce a cire kudaden da ake kashe wa shanun ba wajen cinsu da shansu da waye duk ba ce a cire da ba. Haka wani lokaci in mutum ya dubi wannan janibin sai ga cewa ya fitar din daga abin da ya yake da shi inda ba bashi ne a kansa ba. Wannan bashi ne kai na goyi baya in a bashi ya yi noman to biya bashi kafin ya fitar da zakka. Amma in kudinsa ne ya shigar ya yi noman in Allah ya sa ya samu da yawa shi kenan ko ya samu da ya fitar da haƙƙinsa kamar da cewa a to haƙƙahu ya fitar da haƙƙi kada ya zo haƙƙin Ubangiji ya rike ya tsaya a cikin dukiyarsa kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya tambaye shi akai.
1: To akan makallahu me wannan tambaya yake cewa mutumin da ya ce ya saki matarsa amma bai faɗa mata a nawa ya saki nawa ya mata ba daga baya ya ce abokansa ne kawai ya faɗa wa saki uku ya mata. Shin sakin ya tabbata?
0: Sakin ya tabbata shi saki kamar da muka sha faɗa ba wai sai ita matar da aka saki ta san an saki ta ba saki yake tabbata. In mace ne ce ya saki matarsa ta saku ko da bata san ya saki ta ba ko da ita bai gaya mata ba ka ko da bai gaya wani ba ma shi dai kawai zai yi tafiya kawai a ransa ya furta cewa ya saki ta ya yi tafiya sai ya bata a nan bai gaya mata ya saki ta ba ita musamman ya saki ta ba ba kuma gaya ma wani ba sai bayan shekara ɗaya da ya dawo ya ce ainihin tuni na saki ki tun da zan tafi na saki ki zan saku sama ta ma gama iddata wannan zaman da ta yi ba ta san an saki ta ba ta yi canza dole ne ta yi iddata ba sani ba. Saboda ka shi saki ba ya buƙatar sai ita ba da za a saki ta sani saboda saki haƙƙin miji ne a hannun miji yake in yi ya sake shi shi ke ya saku ko ta ce bai saku ba wannan ban ko ba ta sani ba ko ta sani wani duk ɗaya ne ba ya da wani tasiri. Saboda ka in dai har ya ce ya fi ta saki ta tsawo ta saku.
1: Shi adadin fa kar makalla.
0: Adadin ga waɗanda suke lazumta saki uku da kalma ɗin ta ya saku saki uku. A gurin jumhurin malamai cewa saki ko a kalma ɗin saki ne. Saki uku ne. Saboda ka in uku ya yi ya saku.
1: Me wannan tambaya yake cewa idan mai gida na ya turo min kuɗi a siya masa kaya sai na haɗa da nawa kuɗin na kaina na siya kaya daga baya abinda aka samu sai in siyar in ɗauki riba ta shi bai sani ba wannan ya halatta.
0: Idan kayanka daban wato abubuwa ne ake siyowa adadi aka kaso na mai gidanka ko ka ƙara wani adadi wanda ka san naka ne akwai bambanci tsakanin kayanka da kayan mai gidan ba wai haɗa suke ba kai ka san adadin naka wani adadin nashi guda 1,000 ne kai kuma naka guda 200 ne misali ka sai da nashi ka sai da naka shi kenan zaman kayanka ne ka kuma ciri wa kayanka ba wani abu. Amma idan wani abu ne dunkulalle wanda da naka da nashin suka haɗu ba tare da ya sani ba misali a ce gidaje yake siya misali ne ce gida ɗin nan zai bukaci misali miliyan 10 mai gidanka yana da miliyan 9 a wajensa ka cika da naka 10 ka saya haka ka ci riba ka cire naka ba tare da sanin mai gidanka ba wannan bai halatta ba. Saboda ka haɗa dukiyarka da tashi kai wani abu guda ɗaya na kasuwanci ba tare da ya sani ba shi kuma irin wannan yana buƙatar yarjejeniya saboda dole sai kun yarjejeniya na farko da yardar kowane ɓangare na biyu zanto an san ka san kowa me ka saka me na saka sannan an san ka san kowa kuma akan abinda kowa zai ɗauka in aka samu kuma aka samu asara ce ga kowa wannan ita ce muzaraba. Amma haka kawai ka haɗa kuɗinka da nashi a sai abu a matsayin abu guda ɗaya ne na mutum ɗaya sannan kuma daga baya ka cire ba tare da shi wancan ɗaya ya sani wannan ba halatta. Amma wasu abubuwa ne ɗaiɗaiku ce kuna kodar motoci misali ya sa kuɗin mota 5 ko 10 kai kuma ka sa kuɗin mota guda ɗaya aka mota 11 ɗaya ta ka goma tasu ka san naka ka san nasu ana babu komai kayanka ne ka saya kuma kayanka ka sayar ka samu riba ka baka da laifi anan ko ya sani ko bai sani tun kayanka ne baka da riba baka da abin nan sai dai kawai ta fuskar akhlaq wato kyakkyawar mu'amala sai aka yi amfani da sunansa da saninsa da aka yi yana da wani watakila fuska a harkar wannan kasuwanci da abin da ta bangaren sani mutane sun samu nutsuwa watakila suna kai kuma ka shiga cikin wannan rigar tashi ka yi amfani da wannan damar ka shigar da naka wanda kuma ta wata fuskar sai ka ga cewa ba haka ya dace ba na san watakila in ya ji labari ba zai so ba ba zai ji daɗi ba to sai ka yi abin da ya dace don ku samu zaman lafiya da kai da shi.
1: To wannan tambaya take cewa menene hukuncin yin sallah da laya da laya ko buru a jiki?
0: To laya da buru wasu abubuwa ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana rataya su. Ana rataya laya wace man arada man allaqa tamimatan fala atamma Allah la. Da zai raya rataya laya kada Allah ya cika masa burin sa. Sai akwai man allaqa tamimatan faqad ashrak. Yayi shirka shirka wacce ke karama wanda zai sa laya tsammaninsa wanda laya sababi ne da zai sa Allah ba shi kariya ta hanyar layar to shari'a ba ta son buɗe ƙofar da za ta kai ka zuwa ga wata shirka babba wannan shirka ce karama ba ta kai babba ba amma yin ta yau da gobe kuma zai iya bayuwa zuwa ga faruwar shirka babba har ma mutum ya riƙa ganin ita layar ce ke ba shi kariya ba Allah ba ya wuce bagatun sababi ya bata ma ita ce mai tasiri a wajen bashi kariya haka in ya fita ba ita a jikin sa wani abin ya same shi sai ya jin dan bai taho da ita bane abin ya sa ya same shi in wani alkhairi ne yake fatan samu ta hanyar wannan sababin wannan layar yayin da yaje bai samu kuma sai ya jin cewa dan bai je da layar sa ba shi ya sa bai samu ba to wannan kaga ya kai ga zama shirka babba hadarin sa yana da girma to wannan laifi ne mai zaman kansa ita kuma sallah wani abu ne mai zaman kanta idan mutum ya yi sallah don yana tare da laya sallah sa ta yi wancan kuma laifinsa na ya riƙe wani abin da aka ce kai riƙe kana nan shi kuma sai ya tuba ya koma ga Allah amma sallah sa ta yi don mutum ne ya yi sata kayan sata don aljihun sai shiga ya yi masallaci ya yi sallah da shi kaga ba a ce sallah ta ɓace wajen ya ɗauko kayan wani aljihunsa wannan sata tana nan a satar ta kuma ana nan ana bin sabashin wannan satar da ya yi zulumin sa na sata yana nan sallarsa kuma da ya yi ya cika sharuɗin da ake buƙata na sallah ita ma sallar ta yi to saboda haka don mutum ya sa guru ko laya ya yi sallah ba a ce sallarsa ba ta yi ba sallarsa ta yi amma kuma wannan abin da ya yi laifi ne sai ya daina ya kuma tuba ya koma ga Allah.
1: To akan kallon mu wannan mutum da yake cewa muna yin sallah a kofar gidana musamman sallar magariba da isha bayan mun dawo daga kasuwa mukan haɗe sallolin a lokacin da hakan

0: To a kan haka zamu yi wannan tambaya yake cewa idan mutum yayi tahiyya bayan sujudu sahwi me zai yi ya gyara sallarsa?
1: Ba komai, ba wani abu da zai yi, shikenan. Akwai malaman da suka faɗi haka cewa idan kai tahiyya in kai sujudu sahwi sai kai tahiyya sannan ka sallame. Wannan mazhabar Maliki haka yake, amma kauli ne marjuh, kauli ne wanda yake da raunin dalili. Ba sai an yi tahiyya ba, sai mutum ya riga ya yi shikenan sallarsa ta yi, ba cewa sai ya yi wata sujudu sahwi saboda wannan.
0: To me wannan tambaya yake cewa, akramakallahu, shin ana iya karanta wasu surori a cikin Shafa'i da Wutri banda suratul A'la da Ghafirun?
1: Na'am, ana iya karanta.
0: Na'am.
1: Su waɗannan surori da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, ma'ana sunna ce karanta su. Idan mutum ya karanta su yana da wani lada na bin wannan sunnar, doriya a kan wanda bai karanta ba. Amma idan mutum bai karanta ba, kuma ba a cewa me yasa bai karanta ba, ko sallarsa ta samu wani gibi a sallarsa ta yi ta cika. Allah ya kare ladan da wancan zai samu na bin wannan sunnar, shi ne bai same shi ba.
0: Shaka makallahu, me ne Allah yake cewa shin ana iya yin sallar juma'a tsakanin sallar juma'a da la'asar?
1: Ana haɗe sai yin
0: juma'a. Ma'ana ana yin jam'i tsakanin sallolin?
1: Ya rufe ana haɗe su?
0: Haɗe su
1: na. Wanda maganganu ne na malamai cewa za a iya kamar matafi misali ya yi sallar juma'a, ko kuma ana ruwan sama misali ana iya yin juma'a kuma a yi la'asar nan take, a haɗe su. Maganganu ne na malamai da yawa daga cikin malamai suna gaba a haɗa juma'a da la'asar. Azahar da la'asar shi ne abin da nassi ya zo da shi, haɗa tsakanin azahar da la'asar, ba juma'a da la'asar ba. Wasu kuma daga cikin malamai suna ganin a ita juma'ar a makwafin azahar da take, ba haka za ta ɗau hukuncinta. Kamar a mazhabar Shafi'iyya su suna da wannan fatawar, su suka keɓanta da wannan fatawar. Malikiya ba su da wani ƙauli da ake da suke da shi akan haɗa shin an haɗa juma'a da azahar, ba su yi magana a kai ba. Hanabila sun ce ba zai yiwu ba. Su kuma Hanafiya daban babu wani aljabu mai da salatin a gunsu. Saboda haka su kawai a hajji ne ake da wannan, amma ba haka ba duk ba su yarda da kowanne ba, suna cewa jam'i ne suri, ana jinkirta ɗaya ne sai a lokacin ɗaya sai a haɗa su a yi ƙarshen lokacin ta farko. To daman Shafi'iyya su suka kaɗaita da wannan cewa za a iya haɗa su, amma yawancin malamai suna cewa ba a haɗa azahar da abinan juma'a da la'asar, sai dai azahar da la'asar.
0: To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu, a nan muka kawo ƙarshen shirin na fatuwar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku yi saƙon wato hanyar aiko da rubutaccen saƙo wato text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0706064155, ko kuma ta kan adireshin email na fatuwar rahama @yahoo.com da shafin fatuwar rahama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A madadin shirin malamin namu Profesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lumo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Rubayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, sunana Mubarak Hamza Adamu, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

wannan tsayin da bakwai da dubu uku kan sanwayin FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan talaci-talaci daga sashi namu na cikin kasuwanci inda aka saurari shirin Fatoyi Rama wanda kuma ga kun yana shirin shirin namu yake nuni da cewa ƙarfe tara saura minti ɗaya da ɗigo da misalan firfitar jirai za mu kama sashen namu na gini da za mu kama ku maimaitin shirin dalolin musulunci fatan za ku ci gaba da kasancewa da kuɗin cikin al'umma mai yi shashe sayin da bakwai da ɗigo ka kan sanwa da FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasi da nake ci gaba da kasancewa da ku ta cikin sanwa na farko na tsarin gabatar da shirin wani gida mai albarka.

0: 是不是要给他一些
1: 东西？
0: 可能到最后再就是拿给你点的样子，去那隔壁上班的怎么样？啊，你二十个。

da likita da yake kawowa bayan an yi wa mace CS an zo cire zaren da aka ɗauke ruwa mai yawa ya dinga fita ga shi tana jin tsananin zafi lokacin da ake cire zaren hakan ya sa dole saura guda uku zaren amma ba su ƙara cire shi ba saboda zafin mai yawa suka ce mata bayan

的教义，我杀你安心卡在那里，啊，不能去做管理，不怕不能去管理，是能做到的，是能做到的。就安，因为我们的心中就是。

0: essa hora do bebê.
1: Eu não sei se você está fazendo isso.

Na da kawai sun duka da

I think,

0: ko banana kana tun da tara har yanzu mai fiye da ba mai babu alamar juna biyu da wadda nake ka ba ni shawara kuma ba na ciwon mara kwata-kwata da matsala ne rashin ciwon mara
1: to da kuma da ɗigan saura operation shi ba ko mun sha faɗa a yawanci wuri wani abu da ke cewa a yi ba daidai ba ne hanyar cece ba ce an yi irin wannan abin da ba mu da ci gaban gano ne kuma ainihin hanyar tushen zama kuma da fara da ba ko ya ake cewa a yi nucleation

差不多要是，如果要是如果我们用三百款是 A 级的，比如说富士、吉利。

不上来，我这那个什么，他们就说我这是不会，所以他就说，我不去了，我也是，你怎么搞的？

ana tare da Saisha Labarai da al'amari da kullum na gidan rediyo da ma French kaluma masu sauraron mu ga tsitsin labaran duniyar sai da ni Fatima Kabir labaran yanka sai shugaban kasa Bola Tinubu ya bayyana cewa gwamnatin sa na warware kangin da bangaren lantarkin kasar nan ke ciki sanyar karfafa kayan samar da lantarki da kuma zuba jari a bangaren makamashi mara gurbata muhalli a wani bayan da Tinubu ya fitar na cika shekaru uku bayan hawa kan mulki shugaban kasa ya ce babu wata kasa da za ta bunƙasa a cikin duhu ya ce da lokacin lantarki ta bunƙasa harkokin kasuwanci za su haɓaka masana'antu za su bunƙasa sannan za su mayukan yi kuma iyalai za su shiga walwala Najeriya na fama da matsanancin ƙarancin shi wutar lantarki na tsawon shekaru wanda hakan ya jimi durƙushin masana'antu da rasa ayyukan yi haka zalika bangaren lantarki na ƙasar nan na fama da matsaloli na rashawa inda a cikin wannan watan na mayu wata kotu ta yanke wa tsohon ministan hukuncin ɗaurin sama da shekaru 70 ta nan kuma shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ƙaddamar da katafaren wani gini na zamani

0: suke magana ma aje koro addinin mu sunana dai Bashir Abdullahi
1: Masha Allah addinin
0: mu da ko gari shahadan ke irin nan
1: na'am
0: dinga yanzu misali yana kinin kinin ragana cikin garin nan gasa
1: na'am
0: amma idan daga suna kokarin zafta jama'a da su da gyara gudanar ruwa da wala kuma ga wani ya zo wai wani yanka a kamar yadda mu a ranka ne muke zaga mutum ka bar kofin gidan ka zo ko wani kayan kara ko wani abu kuma an bar jina haka an yi dan haka kana a zo a zuba shi cikin dadi ba tare kuma da an rufe ba
1: sai
0: ga abin da yake ana jije gurgurwa ni dai ke da wannan sallan akwai wani abu kuma da na lura da shi na gwamnati yana ga tsaron sa jirewa kai na magana ko wani tarihi a wajen babban kake da shi dukkan wannan gaskiya da yadda na samu labari sai dai ke da wannan ne sallah waka ce abin ya rubu su yi wannan karan da wasa mai dukkan ga shi ma tsoron irin wannan barin har kai da har da ta ga wannan cinki a zuwa zubar da shi a ciki ko shara da sauran inda su gwamnati ita ma za ta dauki mataki kamar yadda ta dauka wannan ko na ta to ga ya da mu dauki saboda yawan ci gaskiya magana shi ma da tsare kan mu zama mu haza in dai ba ya abu ne a kuce an ci da zama ku yi ba ko mu ce ka haɗa kan mu yi ba sai ce ga mu kwanci ka zo misali ko da kofar gidan gama ba za ka dan sanya ku zo ko da kwaya hudu ko idan ko goma ko ashirin misali a ce ka ja shi ma mukwancin ke dauka cin gida da sabon ku haɗa ke ku ringa share ta to sai ki ga duk ba a yi wannan shi yasa gaba ɗaya a wannan namu gaba ɗaya su zo su lalace ga sauro da sun komai ya da ni malaria ta kama kai in ka je asibiti na ba ma kai ne labari ta ta to yanda a ce muna ɗauke kokarin sharewa da mu gyara to idan sauran zai mana sauki wannan cutukin ki ga da za mu samu sauki to amma ba mu da haɗin kan da za mu yi wannan ba a je koyar addinin Maryam da addinin namu shi ya koya mana tsafta to amma duk mu aje wannan ɗin ba mai siya mu na bagera mu ki ubangiji ya sa Allah ya samu ku tashi lafiya Allah ku
1: Amin amin muna matsar godiya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwa da jiji wani lokaci da muke tattauna ba da gaskiya da sa matsalolin mahalli ciki har da zubar da jini akan hanya wanda su ungwani ana yanka da ba bakin hanya ko cikin kwatami sannan jinin yakan bazo zuwa ko ina wanda hakan yana janyo wari mara daɗi da taruwar kwari har ma da gurbatan muhalli da kuma toshe su kansu hanyoyin na ruwa irin waɗannan abubuwa wanda gabaki ɗaya ba sa dace kamar ta ce idan akai ana wanke gurin a duk lokacin da aka gabatar da abin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: na barka da yake sai ba muke tare lafiya kallo Masha Allah muna tare da kai.
2: Ba a yi dan gaskiya wannan ko al'ummar da ke cikin to muhalli musamman a lokacin wannan layi da ke cikin. Ba a yi dan gaskiya mu da ba mu ba ma a bakin garin da shi muhalli.
1: Na
2: gyara muhalli da gyara da fa abu. Musamman da kuma kafin da kare da shi ne da kuma da
1: gidan.
2: Na. Kun kuna da kafin da ke cikin haifin jambon da kuma
1: Assalamu alaikum salamu na matukar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka kudin muraje da lokaci da muke tattauna sanarwa
2: awara
1: ne amma da ke sai muke tsare kuma daga ina
2: Ibrahim mai karfi da kurna
1: to masha Allah Ibrahim mai karfi da mutanen kurna fatan ka ji wannan da muke tattauna da dole lokaci masha Allah
2: da kan da wannan na magana da wannan bayan Allah sai da akan
1: ta na'am
2: yawa na farko game da wannan da kira ke yanzu ne za mu yi tare duk wanda ya yanka da ya yanka kawai abu da ne ita ma babu kana ga wannan kar ai da gawo ne da suna yi yawa to kin ga an samu ci gaba da abubuwan haka to kuma kan da kike yi gaskiya dan akwai wannan daga gaskiya da yin abin nan din dan irin na fito da shara haka daga inda nake dan sana'a haka to na

0: suna da duna lokaci?
1: Na da abin da ake tattauna kuma ɗan uwa da abin da suka faɗa haka ne. Ya kamata gaskiya a rinƙa kulawa. Saboda yanzu musamman lokacin damina ne. In kika fita gari za ki je in aka yi ruwa duk zai shiga garin ya haɗe ya zama wani kala ba can gari. To amma in aka rinƙa kulawa dai ana gyarawa kowa ma zai fita zai yi.
0: Tuma sha Allah, ina matuƙar godiya da shukuri da ke kika kuma ba da take gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu, wanda kamar yadda masu raru suka shigo suka bayyana kan wasu mutane sukan cire kayan cikin dabba har ma su jefar a bayan gida ko kuma bakin hanya ba tare da an binne ko kuma an zubar da su yadda ya kamata ba. Waɗannan abubuwa suka haifar da kamar wari mai tsanani, su kan su taruwar karnuka ko magi a kan abubuwan da aka zubar da kuma yawaitar ƙwari da sauro har ma da yaɗuwar ita kanta ƙwayoyin cuta. A wasu lokuta kuma na tara fatan dabbobi a wuraren da ba su dace ba har su fara ruɓewa, wanda shi kanshi ma wannan yakan haifar da abubuwa marasa kyau. Musamman lokacin da aka jefar da hanji ko sauran shararraye a cikin kwatami, hakan kan hana ruwa gudana yadda ya kamata. Idan damina ta zo ana samun ambaliya sosai, ruwan kan shiga gidaje sannan su kan sami sukan lalace. Shin masu raro wace rawa iyaye za su taka wajen koyar da yara tsaftar muhalli? Ta yaya shugabannin unguwanni wato za su taimaka wajen rage wannan matsala? Ya dace a riƙa yanka dabbobi a tsakiyar hanya? Me yasa? Da ku shigowa ta kan 0707 779 2939 ko kuma 0817 478 777. Waɗannan su ne layukan da za ku shigowa domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci.

0: ጂል አምኪ ተቻውና አናቴ ከተበስ እንደም ኢሎሪስና ደዋ አከም ይለያ አናዝ በዳ ካይኪን ወንደስከም ሃይበዳ ያወርጁት ጥጋ ደምን ደዲደር በንካይን ቺን ደባና ሰነዳ ማሊ ወይከው ባቋዩን ጁታ wanda aka hakan ya kan yi samun kamar amai da gudawa ana samun typhoid cholera hada kuma wasu cututtuka na fata ya kamata ce al'umma mu kula sosai idan da mahallin mu gabaki daya har ma da gurin da zamu yanka ne da zamu tsaftace kayayyakin mu gabaki daya sannan gurin ya kan samu wani lokaci mutum ba zai iya zama a gidansa cikin walwala ba saboda wari da ke tashi daga sharar da aka yi laye da ita har ma wato wani lokacin kaji ungwani suna magana akai saboda wari. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Na'am, alaikum assalam, barkai tsaye da muke tare ku
1: ne. To
0: masha Allah, bakar sale shi kafa dan kaji mai doyi ne muke tsara da ni wannan lokacin.
1: Na'am, na tare da ku kuma na yi wasu muni da ke tsara da ku. Am, da ran wasu da gudu mu yi da an zai shi ne da ke tsara da ku.
2: Wa
0: tsana muna mutsar godiya Abubakar Sale shiga da shugaba da kai ka kuma bada daka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Tabbas haka yake, yayi bayanai masu ma'ana sosai, fatan dai kuma masu sauraro za su kula sannan kuma za a gyara. Bayan haka dai akwai lokacin da idan aka zubar ƙura da sauro suna samun ran da suke taruwa a cikin datti, wanda su ma suna yaɗa cututtuka iri-iri ga kuma ɓata kyawun unguwa, kamar yadda masu sauraro suka shigo suka yi ta faɗa. Unguwa mai datti ba ta da armashi, ko da gidaje suna da kyau, idan hanyoyin suka cika da datti mutane za su ga kamar ba a kula da shi kanshi wurin gabaki ɗaya. Sannan hakan barazana ce ga yara, yara kan yi wasa a kusa da wuraren da aka zubar da kayayyaki, wannan na iya jefa su cikin haɗarin kamuwa da cututtuka daban-daban. Shin masu sauraro, waɗanne cututtuka ne za su iya yaɗuwa sakamakon rashin tsafta bayan layya? Ta yaya matasa za su taimaka wajen tsaftace muhalli bayan sallah? Mene ne addinin musulunci ya koyar dangane da tsafta? Za ku iya shigo watakan 0700 795 2939 ko kuma 0781 475 7777. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na barka dai. Amma sai mun sai yayin ga fatan kaji mu dinga miki ta tsara daidai wannan lokaci. Da layin na kayar gada ya shigo kuma daga baya ya katsa.

Tun sarrafa tunai an insha ta da wannan maka idan muke ruba dai addinin musulunci addini ne na tsafta Allah yana son masu tsafta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar cewa tsafta wani bangare ne na imani cire abin da ke cutar da mutane daga hanya sadaka ce kuma kada a cutar da makwabta saboda haka mutumin da ya lanya amma ya bai da tana cutar da makwabta ya saba manufar ibadar da yake wanda akwai hanyoyi da yawa na kula da muhalli bayan lanya da suka hada da tanadi wurin yanka da ya dace sannan a guji yanka a kan hanyoyi musamman manyan hanyoyi bakin kasuwa da wuraren da mutane suke wucewa baya ga haka tare jini da wuri idan an gama yanka a wanke wurin sannan a zuba ruwa sosai kuma a tabbatar da cewa babu wari a inda aka gabatar da layya abin ne ko kuma a zuba da tambaye da ya dace kada a jefa da su a fili abin ne su ko a saka abin wana domin a kwashe su zuwa wuraren da aka tanada domin zubar da shara a kuma tsaftace wurin nan take kada a jira sai bayan kwana biyu ko uku da zarar an gama yanka share wurin sannan a wanke wurin bai ga akwai da yara muhimmancin tsafta wanda iyaye su amfani da wani lokaci wajen koyar da yara tsafta kare muhalli har ma da shi kanshi yaki na al'umma sannan a sama ɗan kai tsakanin masauna unguwa a shirya ayyukan tsaftace muhalli gangami na wayar da kai da kuma taron unguwa kan tsafta masu raro na saƙo za ka baiwa masauna unguwar ku kan kula da muhalli bayan layya shin ku kuma me suna yin abin da ya kamata wajen kwashe sharar layya a yankunan ku wani mataki ya kamata a ɗauka kan masu bada datti a wuraren da bai dace ba inda za ku iya shigowa ta kan 0707779539 ko kuma 0817478777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa don mallaka ko gudunmawa kan wannan maudu'i da muke tattaunawa.

Tsumri lafatin da an din shakata da wannan waka ta auta waziri mi zakin kiwa wani dai da muke duba shugabanni suka suna da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaftar muhalli ya kamata su yi da kai sannan kuma su tsara wuraren da za a yanka a kuma sa ido kan tsaftar ita kanta ta muhalli a haɗa kai da hukumomin wajen tsaftar shi kanta shi muhallin baya ga haka hukumomi su ma suna da rawar takawa wajen samar da motocin kwashe shara har ma da samar da wuraren tara shara da kuma hukunta masu zubar da datti ba bisa ƙa'ida ba da gudanar da shirye-shiryen wayar da kai wanda masu rawaya za mu tabbatar da cewa farin cikin zalilai bai zama sanadin matsalar muhalli ba shin za ka iya shiga aikin tsaftace muhalli bayan layi idan an shirya shan gwarko wani amfani ne al'umma za su samu idan aka kula da muhalli bayan salon layya inda ne za ku shigo a 8-0-7-7-9-5-9-3-2-3 ko kuma 0-1-7-4-7-7-7-7 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da ta gudunmuwar a kan muhimmancin tsaftar muhalli da kula da wuraren da aka yi layya amma kafin sanarwar ɗan shakatawa da wani alwashi tun da wasu sai mu ci gaba.

0: anafatan kashi mutum da muke tunani dole lokaci lafiya alhamdulillah
1: mai da duk kan baki ne ke tauna na kan tsar muhalli abu ne mai kyau wanda kamar abin da kan uwa ya sauka ya ba da shawara a kan cewa a dawo da wannan abin da ya zama muhalli da ya yi tsari domin kawar da su ta kan da suke suke da yi zuwa musamman mutum cikin sauran nan ko ta damu al'umma yana ɗaya daga cikin rashin tsaftar muhalli ne ke damun ba gaskiya saboda sau tari za ki ga da yawa kun kowa ya fito da bore da ke gidanka ba abin da ya dame shi ne kin ne ke ce ya fito guri ne ne ka ko gurin da aka tara da wani zuwa wani shara a cikin ruwa kwalaba ta unguwanni shi ne ka ana zira shara to kuma wani cibi da al'umma sun ce wasu yasa wani kuma suka kawo musu sauki na yi na ta yawa ko kuma su ne kawo yawa unguwanni ba cin nuni da kanmu muke haddasa kan mu kan matsalar. Kimar cewar in da za a dawo na abubuwa ko ba hukunta ka ta wurin ɗauri ko kona ba ce akwai tara ne soka da za a rika duk wannan gani yana in tsaftar muhallinsa mafi akasarin gidaje don gaskiya akwai ƙalubale matuƙa a gidajen mu a wannan zaman da muke ciki na rashin tsafta don da ya dace haka za ka ga kicin kata-kata ɗan daki kata-kata kofar gida kata-kata sakan gida kata-kata amma shingin gida ko kuma matan gida sun kasa kokarin tsaftace wannan gurin kin ga haka dole sauran ku da al'umma dole su tuka shi yawa matuƙar ba ku tsafta ina kira da al'umman mu da mu dage mu dole mu dinga tsaftace wannan gurin mu dinga gurin mu kuma karo fuska ta cikin gurin tare tare mu dinga albarin wani abu.
0: Tumana matuƙar godiya da shugaban kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daji wani lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sallah tun da har yanzu muna cikin sallah. Ina dai muku fatan alkhairi tare da masu sauraro. Kina tare da Muhammad Ali.
0: Tuna muna matuƙar godiya Muhammad Ali miskin.

cewa ibada ba ta ƙare da yankan dabba kawai ba, har da kiyaye lafiyar jama'a, mutunta makwabta da tabbatar da tsaftar muhalli. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, afuwan ga dukkan alama dai muna fuskantar tangarɗar na'ura. Domin mamajin shi yadda ya kamata, sai dai muna uzuri. Idan muka kula da tsafta, za dai mu rage yaɗuwar cututtuka, sannan mu kawar da wari, mu kyautata rayuwa ga kanmu da 'ya'yanmu, sannan mu gina al'umma mai lafiya da cigaba ga baki ɗaya. Allah dai ba mu ikon aiwatar da abin da ya dace, sa mu zama masu kula da muhallinmu da kuma lafiyar al'ummarmu. Masu duka da kanmu ga kanmu da a madadin kuma gudanarwa. Ta ita rajiyar mafarshi a waɗanda waɗanda suka tafa da wani shirin isu muku, musamman shugaban sashen shirye-shirye na abokan Musa, sunana Fatima Kamil Ibrahim Kasi. Nake shakutuwa da kasancewa da rama rediyo binciken alma wanda kuma ya ɗaci shirin namu, yake nuni da cewa kantina huɗu ƙarfe 11 za mu je da sashen namu na addini, inda za mu kawo muku wato karatun madalawan tribe. Amma kafin sanin bari mu leƙa zuwa ga sashen namu na ciniki da kasuwanci domin karɓar wannan talla.

97.3 Rahman Radio.

ka kuskura ka hada baki da liman to kai baka da ita dan shi ne imamun bai gama shiga sallar ba kai kuma ka taho da haka kai kwata kwata ma baka shiga ba kenan sai limamin ka ya tabbata ya shiga sallah kan sannan zaka yi ne zaka biyo shi amma bai gama shiga ba ka taho al hadithu sadis wal khamsun hadisi na 70 hadisi na 76 an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ma idha ammana al-imamu fa aminu idan limamu yace amin kuma ku fada to kaga wannan ya nuna liman zai ce amin mamu ma za su ce me amin khilafan lil malikiyya sabanin mazhabar mu ta imamu malik a mazhabar imamu malik liman baya cewa amin sawa'an sallan nan sabiya ce ko jahariya ce shi liman kwata kwata an dauke masa ne amin shine shek basam yace ذهب مالك في إحدى روايتين أنه إمام مالك دان أنس الله يجدن سدرهما يا تفي تكن تين روايوي بدابي دأك روايتو دا قريشي إلى أن التعمين كان شواف در آمين لا يشرع في حق الإمام بيزوب الشكين شريعة دان قني دشأن الإمام معنى شي الإمام بايا شواف آمين شي دي كوي يكيكو كالشام فاتي آيتي ولا الضالين سيبركو كما كما سيكو آمين yace wa ta'awwal al haditha ala ma'ana imam malik ya fassara shi wannan hadisin da ma'anar idza balaga al imam mawdi' al ta'min idan liman ya kai inda ake cewa amin walam yaqsid al ta'min nafsuhu amma shi ba zai amin din ba shine ma'anar idza ammana ammana bi ma'ana balaga mawdi' al ta'min a fassara da imam malik yayi ma'ana in ya kai inda ake cewa amin fa aminu to ku ce amin din shi ba sai ya fada ba zamana khilafan lil zahir ya saba zahirin hadisi me yasa muka suka imam malik yace ammana bi ma'ana balaga mawdi' al ta'min a haƙin liman amma haƙin mamu kuma fa aminu bai ce shi ma abligu mawdi' al ta'min ba ma'ana kalmomi ne guda biyu sai ka fassara ta farko da ma'ana daban ta biyun kuma da me ma'ana daban ya kamata a ce ka ba su fassara iri daya in liman ya isa wajen amin haka aka fassara ta farko to sai a ce su ma mamun in kuma in kun isa wajen amin amma sai aka ce shi liman ya isa wajen amin ko kuma ku ce amin alhalin ammana fa aminu kilahuma min at-ta'min a gane ko to amma dai magana mafi inganci liman ma zai ce amin haka zahirin hadisi ya nuna to sannan mamu sai su ce amin kamar yadda zahirin hadisi ya nuna shi yasa shek basam yace wa dhahaba shafi'i wa ahmad ila istihbab at-ta'min li kulli min al-imam wal ma'mum wal munfarid da imam shafi'i da imam ahmad dukkanin su sun tafi akan cewa fadar amin mustahabbi ne ko ga liman ko mamu ko mai sallah shi kadai mana umarnin da annabi ya ce in liman ya ce amin ku ce amin umarni ne na wajabci suka ce umarni ne na mustahabbanci mustahabbi ne an gane ko domin da mutum bai ce amin ba a sallah sallarsa ta yi ko ba ta yi ba ko liman ko mamu ko mai sallah shi kadai sallarsa ta yi ka karanta fatiha amma sai ka manta ko ma da gangan baka ce amin ba ba za a ce sallarka ba ta yi ba sai dai ka rage sallarka lada amma dai ta yi sabanin kabar harama kaga ita ko in baka yi ba ko da gangan ko da mantuwa sallar ta yi sallar ba ta yi ba to ita fadar amin karfinta bai kai fadar kabar harama ba domin fadar amin ba rukuni ba ne amma kabar harama rukuni ce an fahimta to sannan zahirin hadisi ya ce idza ammana in ya ce amin fa aminu kuma ku fada ana nufin sai ya gama sannan ku fada wannan ba haka bane a sauran ayyukan sallah duka sai liman yayi ake yi amma a fadar amin tare ake yi saboda me saboda shi wanda ya rawaito hadisin shine Abu Huraira an ga haka yake yi Abu Huraira in yana bin liman in yana bin liman in liman ya zo fadar amin ba jiran sai yake sai ya gama ba da liman ya fara sai ya sa baki sai su karasa kuma mun san ka'idar da malamai suke cewa arrawi adara bi marawa shi marwaitin hadisi ya fi kowa sanin abin da ya ruwaita aikin rawi shi yake daɗa fito da ma'anar ne hadisi
domin magana ce aka yi ta a gabansa, shi ya san dalilin da ya jawo maganar. Sama da kai wanda labari ake baka, ba za ka san meye dalilin da ya jawo maganar ba. Yanzu kamar mu ne nan muna zaune, sai na shaƙe ba dan na fata ba, sai na ce a kawo ruwa. Wani da ya tashi ba da labari sai ce yau kawai ana karatu, sai malam ya ce a kawo ruwa. Shi labari aka bashi, kawai abin da zai ɗauka na sha ruwa, amma da dalili ba dalili oho. Amma kai da abin ya faru a gaban ka fa, ka san me ya jawo shan ruwan? Yawwa. To da haka su sahabbai su suka fi kowa sanin abin da annabi yake faɗa cikin hadisai, saboda su ne abubuwan suka faru a gaban idansu. Shi yasa wani hadisin in ma ba an gaya maka dalili ne ya jawo annabi ya faɗe shi ba, sai ka kasa gane to me hikimar faɗa. An gane ko? To amma wani dalili ke jawo abu ya faru. In baka nan ba dole ka san dalilin ba, ko da ka ji labarin faruwa abu, amma sanin dalilin zai taimaka maka wajen ka fahimci me saƙon da abin da ake nufi. To da haka Abu Huraira da ya kasance shi baya jiran sai liman ya gama amin, hada baki yake da liman su faɗa tare, kuma shi ya rawaito hadisin ta aminin idza amana al-imam fa aminu, sai wannan ya nuna ashe a wajen fadar amin ba jiran liman ake ya gama ba, hada baki ake ayi da shi sabanin sauran ayyuka. Da haka ma'anar idza amana ai idza sha'a fi ta'mini, in liman ya fara faɗa amin fa aminu, ku hada baki ku karasa tare da shi. Ba ana nufin idan ta hamina ta amini ba, in ya gama faɗar amin ba haka ake nufi ba, saboda dalilin ne dalilin aikin Abu Huraira wanda kuma shi ne rawi hadith, kamar yadda Imam al-Mundhiri ya kawo a cikin at-targhib wa at-tarhib. To sai manzo Allah ya faɗi falalar faɗar amin tare da lima, sai ce fa innahu, domin yadda al'amarin yake, man wafaqa ta'aminuhu ta'aminal mala'ikati, duk wanda faɗar amin ɗinsa ya daidai da na mala'iku. Kaga wani sirri kuma ya daɗa fitowa, ashe mala'iku ma suna cewa amin, ashe yara da suke cewa akwai ƴan amin amin gaske ne, tabbas akwai mala'iku ƴan amin amin. Ba sai a sallah ba, ba sai a sallah ba, duk inda wani yake addu'a su suna kewayawa, kawai nema suke su ji ina ake addu'a, su zo su yi ta amin amin. Fara'an addu'an nan su ba ruwansu da addu'a, ko ta kake Allah ya tsine ma su ta za su yi amin, ba ruwansu. Su kawai abin da Allah ya wakilta su, ku kewaya duk inda ake addu'a ku ce mun amin. Shi yasa lokacin da Abu Salama ya rasu, mijin Ummu Salama ta ce farkon wanda ya shigo gidan manzo Allah ne cikin maza, da ya shigo sai ya tarar da gidan ya gurme da kuka, dangin gidan suna ta kuka su ne wa kansu miyagun addu'o'i, na mutu na lalace, na shiga uku na lalace, irin wani addu'o'i kukan da ake yi na gargajiya na al'ada idan an yi mutuwa, musamman in wani mutum ne mai kima ya mutu. Na ran Musulma ta ce da annabi ya shigo ya ga mutane su ne wa kansu irin wannan miyagun addu'o'i, sai ce a ku daina, fa innal mala'ikata yu'minu, don mala'iku suna nan suna cewa amin. Shi yasa sai ka ga wani da zarar wani ya mutu, tun daga nan lissafi ya kwace mai, saboda yayi sukutan baki yayi wa kansa mummunan addu'a, mala'iku kuma sun ce amin. Shikenan, wane ya mutu kai ma ka ce ka mutu ka lalace, shikenan sai ka lalace, ko da dai baka mutu ba, mutuwa kuma sai lokacin ta yayi. To da haka dai akwai mala'iku ƴan amin, to musamman kuma a wajen karatun Fatiha, malamai suka ce babu addu'ar da ta dace ma a bita da amin irin karatun Fatiha, dan ba wata addu'a bakandaniya da ta kunshi abubuwa masu kyau, masu amfani ga ɗan adam duniyarsa da lahirarsa kamar Fatiha. Shi yasa Ibn Kathir a cikin tafsiri da ya zo fassara Fatiha ya ce da zarar an kai ƙarshen Fatiha, ko a sallah ko a wajen sallah, ka ce amin. Duk da ba kai ka karanta ba, amma idan ka ce amin, irin abin da za a ba mai karatun haka za a baka, domin da mai cewa amin da mai addu'a duk ɗaya ake raba musu daidai. Waye bai yi aikin ba a ciki? Kowa ya yi. Da lebura da burkila, waye bai gina gida ba? Kowa ya gina. Haka da mai amin da mai addu'a, kowa ya yi aiki. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki a suratu Yunus, gashi annabi Musa ne ya yi addu'a fa shi kaɗai, amma da Allah ya tashi sai ya ce da kai Musan da ɗan uwanka Haruna duk mun amsa muku. Malamai suka ce Haruna amin yake cewa, amma sai aka ce an amsa muku, saboda da ne addai suka yi. Rabban wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilika rabbana tamis ala amwalihim. Musa ya faɗi wannan, Haruna ya ce amin. Washdud ala qulubihim, Haruna ya ce amin. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim,
هارون يجي آمين قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما أمر أن أجي

ujibat da'awataka, sai aka ce da'awatukuma, da'awatukuma ba da'awatuka ba. An amsa addu'ata ku ko biyan fastaqima ku dai ku ci gaba da aiki. To ana nufin an Musa yana addu'a, Haruna yana amin. Manzo Allah ya ce fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al-mala'ika, duk wanda fadar amin din sa ya daidai da na mala'iku, gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk zunubansa da suka gabata za a gafarta masa. Shin Hassan ya ce mashru'iyatu ta'min lil-imam wal-ma'mum wal-munfarid, cikin wannan hadisi akwai shar'an tayin amin ko fadar amin ga liman da mamu da mai sallah shi kadai, domin da hadisi yace idza amana al-imam fa aminu, wannan yana magana akan jami'i ko ba haka ba? To amma me ya fitar da mutum daya? Babu. Me ya fitar da mai sallah shi kadai? Babu. Me ya fitar da mamu? Babu. Domin duk umamin ya shafi kowa da kowa, haka malamai suka fahimta, in banda imam Malik da yace banda liman a ciki. Abu na biyu da zamu fahimta cikin hadisi yace innal mala'ikata tu'minu ala du'a'il musallina, lalle mala'iku suna amin ga addu'ar mai sallah, duk abin da mai sallah ya roƙa musamman karatun Fatiha, to mala'iku suna sa baki a ƙarshe tare da shi su ce amin. An gane ko? Wal azharu anna al murada minhum alladhina yashhaduna tilka salam min al mala'ika, amma abin da yafi fitowa fili na abin da ake nufi da mala'iku, ana nufin waɗanda suke halartar wannan sallah. An gane ko? Fil ardi, anan duniya, was sama'i, da kuma a sama akwai mala'ikun da suke zuwa masallatai ana sallah da su, to su ake nufi. An gane ko? Mazalla ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira, ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun billayli wa mala'ikatun binnahari, mala'iku suna musanyan aiki a cikin ku da safiya da maraice. Idan suka koma wanda za su kwana, za su zo ne lokacin sallar isha. An gane ko? Su yi dutin dare. Su kuma wanda suka yi wuni da lokacin isha za su koma sama. To su kuma wanda za su wuni sai su dawo da asuba, lokacin sallar asuba. Su kuma wanda suka kwana a lokacin sai su ba su aiki, su kuma sai su koma sama. To kowannen su idan ya koma sama, Allah ya fi shi sanin me ya zo ya yi. Amma sai ya tambaye shi, kaifa taraktum ibadi, ya kuka bar bayina a ƙasa? Sai su ce taraknahum wa hum yusallun, mun bar su suna sallah. Waɗanda su kuma suka zo suka karɓi aiki, su ma sai a ce wa kaifa wajadtum ibadi, ya kuka tadda bayi da kuka je? Sai su ce wajadnahum wa hum yusallun, mun tadda su suna sallah. Kaga wannan ya nuna maka falalar sallar asuba a jam'i da sallar isha a jam'i, saboda a wannan lokacin ne mala'iku suke wannan sintirin da karɓar aiki da kuma shaida ga wanda yake sallah a lokacin a wajen ahalara ta Ubangiji. To da haka mala'ikun da suke cewa amin din iya wanda suka zo masallaci ne, da kuma waɗanda suke sama suke jiran waɗannan su tafi su kuma su sauko. Yace wastadalla lidhalika, ko wastudilla lidhalika bima akhrajahu al-Bukhari, dalilin da ke nuna har mala'ikun sama su ma suna faɗar amin, hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar, min annahu sallallahu alaihi wa sallam qala, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, idza qala ahadukum amin, idan ɗayan ku yace amin, wa qalat al-mala'ikatu fis sama'i amin, mala'iku ma a sama su ma sa ihdahuma al-ukhra, dana amin din ku sai ta dace da ta mala'iku, kuka hada baki kuka faɗa tare. Allah ya san mu ba ma jin mala'iku, amma ya gaya mana ga abin da suke yi dan ya karfafa mana gwiwa, mu kuma ya nuna mana ana iya hada baki a faɗa tare da mala'ikun. To in ko mutum ya dace ya samu wannan garabasa ya faɗa, suka hada baki da mala'iku su wajen faɗa, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk zunubansa da suka gabata an gafarta masa. Kaga wannan yana nuna maka falalar faɗar amin din an ce waladdallin, musamman a cikin sallah. Mun sha faɗa zunubai da ake gafarta a irin wannan banda manya, sannan kuma banda haƙƙin wasu, su kaba'irul dhunub sai an tuba. An gane ko? To sannan haƙƙin wani kuma ko ka tuba sai ka mayar masa da kayansa, shine raddul mazalim. Da haka malam yace fadilatut ta'min wa annahu sababun fi ghufranidh dhunub, a cikin wannan hadisi akwai falalar fadar amin da kuma cewa shi sababi ne na gafarta zunubai. Lakin inda muhaqqiqil ulama'i, sai dai a wajen malamai masu tantancewa, anna takfira fi za fi hadha alhadith wa amsalihi, cewa kankara zunubai da aka faɗa a wannan hadisi da ire-irensa, khasun bi sada'iril dhunub, ya shafi kadai kananan zunubai ne. Amma al-kaba'iru, amma su kuma manyan zunubai, fala budda laha min at-tawba, sai an tuba dole.

0: abu na uku ya ce annahu yanbaghi lidda'i wal mu'min 'ala addu'a ay yakuna hadir alqalbi, lalle mutumin da zai addu'a da wanda zai ce amin to duk su tara zuciyarsu yayin da suke yin addu'a, kada kana fadar amin din amma kamar da wargi da wasa-wasa hankalinka yana wani waje, kai ma kada ya zama kana addu'a amma da wargi da wasa-wasa hankalinka yana wani waje, bakinka ne kawai yake fada. To idan kana haka fa ba za ka samu wannan garabasan ba, domin ka'idar Allah baya amsa addu'ar da ake yin ta zuciya tana nesa, zuciya tana tunanin wani abu na daban, ko mai addu'ar ya gafala yana magana amma hankalinsa ba akan abin da yake fada yake ba, yana wani wajen. Shine manzo Allah ya fada hadisin Tirmidhi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati, ku roki Allah kuna masu sakankancewa da zai amsa muku, wa'alam ku wa'alam ku sani anna Allah cewa Allah la yastajibu du'a baya karbar addu'a min qalbi rajulin ghafilin lahib, daga zuciyar mutumin da yake marafkani mai wargi, yana addu'ar hankalinsa yana wani waje, ana addu'ar shi kila dariya ma yake hankalinsa baya inda ake addu'a, koda bakinsa yana furtata kuma koda gangan jikinsa tana nan amma na zuciyar bata nan. To irin wannan ya ci karo da sharadin a amsa masa, Allah baya amsawa, domin Allah ya fi karfin kana wasa kana magana da shi kuma hankalinka yana wani waje kana wargi, an gane ko? Abu na biyar ya ce istadalla al-Bukhari bi hadha al-hadith ala shuru'iyyati jahri al-imam bi ta'min, imam al-Bukhari ya kafa hujja da wannan hadisi kan cewa ya halatta liman ya fada amin kuma ya bayyana a fili imamun su ji, لانه علق التامين المامونين بتامينه, domin manzo Allah ya alakanta fadar amin din liman da fadar amin din mamu, in liman bai fada a fili ba to ta ya za a mamu har su sani har su fada tare da shi, kaga ba za su sani ba, da haka lalle fadar amin din liman na da alaka da fadar amin din mamu, da haka sai liman ya bayyana mamu su ji su ma sai su sa baki sai ayi tare, wala ya'lamunahu illa bi sama'ihi, mamu ba za su san liman yana amin ba sai in sun ji shi, wa hadha qawlun jumhur, wannan shine maganar mafi rinjayen malamai banda imam Malik, shi kwata kwata ma yace ba za a fada ba ballanta nan maganar a bayyana ko a koyi, to amma sauran malaman mazhaba guda uku duk sun saba masa. Abu na shida yace min al afdali lidadi ay yushabihal mala'ikata fi kulli sifati, yana daga abin da yafi falala ga mai addu'a yayi kamanceceniya da mala'iku cikin dukkan sifofi, mala'iku cikin sifofin da Allah ya shaide su da shi wajen yi masa ibada, akwai natsuwa, akwai tsari, ba shiririta, ba shirme, ba baragada, ba hauragiya, shi yasa manzo Allah ya ce da mala'iku da sahabbansa ala tasuffuna kama tasuffun mala'ikatu inda rabbiha, yanzu ku ba za ku rinka tsari ba irin yadda mala'iku suke tsari a wajen Ubangiji, ku yi sahu, kuma da sahabbai ba za su san yadda mala'iku suke sahu ba tunda ba su gan su ba, sai suka tambaye annabi wa kaifa tasuful mala'ikatu inda rabbiha, to taya mala'ikun suke sahu a gaban zatin Allah ko in za su yi masa bauta, qala yutimuna safal awwal wa yatarasuna fi saf, manzo Allah yace suna cika sahun farko kuma suna daidaituwa da kyau a wajen yin sahu, wa in so samu ne kai ma ka zama mai tsari yadda mala'iku suke cikin tsari, ba sa shiririta, ba sa hauragiya, ba sa baragada a yayin ibada, to kai ma ka zama haka, shi yasa ake kwatantawa da kai irin nasu, ka dace da nasu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika, da ka fi kulli sifatin lati takunu sababan fil ijabati, cikin dukkan sifofin da in an bi su za a samu biyan bukata, to ya kamata dan adam ya kwaikwayi mala'iku anan, ka tadarru'i kamar kankan da kai, wal khushu'i da samun nutsuwa, wat tahara da zama cikin tsarki, وحل الملبس والمشرب da tsarkin tufafi da tsarkin abin sha, wal ma'kali da abinci, ma'ana in kana so Allah ya karba addu'arka ya karbi ibadarka, yi kokari ka rinka kokarin cin halal, yi kokari ka rinka kokarin shan halal, sanya tufafi na halal, wannan da shi mala'iku suka tare ka da sun roƙa Allah yake ba su, saboda su babu wani abu na haram a tattare da su, la abinci wala abin sha wala atfafi, hasali ma su ba sa ci ba sa sha, da haka batun a ce sun ci haram ko sun sha haram bai taso ba, to kai ma yi kokari ka kwatanta duk da kana ci din amma zai yi ka ci halal, to dage ka ci halal din, domin cin haram shan haram, sanya tufafi na haram, yana sa ko kai addu'ar Allah ba zai karba ba, ko kai ibadar ba zai karba ba. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa al-fadara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajab. La, manzo Allah ya fadi ga wani mutum yana aiki tukur wajen bautar Allah, ga tsananin bukata, ga magiya, ga naci, ga kankan da kai ga Allah, wadannan duk dalilai ne da ko ɗaya daga cikinsu kamar kalkalewa Allah zai iya amsa maka. Amma shi ya tara da yawa, ga tawassuli da rububiyya ya rabbi ya rabb, ga kiyaye adabul du'a rafqul yadaini ila sama, yana daga hannu zuwa sama, ladabi ne na addu'a shi ma. Amma tare da haka Allah ba zai karɓa ba, saboda me? Saboda akwai mawani, abubuwan da za su hana. Domin kafin Allah ya karɓi ibadarka sai ka cika sharuɗa, kuma ka guji abin da yake rusa sharaɗi. To da haka nan shi ya cika sharuɗa amma bai guji abin da zai rusa sharaɗi ba. Me abin da zai rusa sharaɗin? Shi ne mu'amala da haram. Mashrabuhu haramun, malbasuhu haramun, ghuzziya bil haram. Sai manzo Allah ya ce fa anna yustajabu la, ta yaya za a amsa masa? Ba za a amsa ba. To da haka ƙoƙarin kwatantawa na kamanceceniya da mala'iku cikin ire-iren wannan abun yana jawo Allah ya amsa addu'ar bawa. Wa huduril qalbi, da tara zuciya da hankali waje guda yayin addu'a. Wal iqbalu ala Allah fi kulli hali, da mika wa Allah wuƙa da nama a kowane yanayi. Ka ji cewa ba mai iyawa sai Allah, amma kana jin wani ma zai iya, amma dai bari ka raba kafa ka roƙa wajen Allah, to ka yi abarba, Allah sai ya baka da wancan. Shi ba a raba masa kafa. An gane ko? Al-hadithu as-sabi'u was-sab'un, hadisi na 77. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, idza salla ahadukum lin-nas, idan dayanku zai wa mutane limancin sallah, falyukhaffif, to ya sauƙaƙa, kada ya ja sallar ta yi tsawo yadda zai matsa wa mutane, yadda zai sa su kosa. Fa inna fihim ad-da'if, domin lalle a cikin mutane akwai raunana. Was-saqim, akwai mara lafiya. Wa zalhaja, akwai mai tsananin bukata. To kalmar wa zalhaja wannan babu ita a ruwayar Bukhari, amma duk sauran lafuzan akwai su cikin Bukhari, akwai su cikin Muslim. Idza salla ahadukum lin-nas falyukhaffif, wannan Bukhari ya rawaito, Muslim ya rawaito. Fa inna fihim ad-da'if, Bukhari ya rawaito, Muslim ya rawaito. Was-saqim, Muslim ya rawaito, Bukhari ya rawaito. Amma wa zalhaja, Muslim ne kadai ya rawaito banda Bukhari. An gane ko? Wa idza salla ahadukum li nafsihi, cewa zalhaja ma abucin bukata kamar me? Wani za a fara sallar yana dan jin fitsari amma bai matse shi ba, ya shiga sallar, to in ka jata da tsawo fitsarin zai ci gaba da matsa shi har ya kai lokacin da sallah ba za ta yi da wannan yanayin ba. Domin ba wai dan mutum yana jin fitsari kadai ne ba zai sallah ba, sai in jin fitsarin ya kai shi matsayin ne takuruwa, matsuwa. To haka nan ba wai idan mutum yana jin yunwa ne ba zai yi sallah ba, a'a zai yi sallah, amma idan ya kai matsayin ne matsuwa da takuruwa da yunwa, to wannan lokacin babu sallah, dole ya tsaya yi ne ya ci abinci, musamman in ga abincin. Da haka kada ka kai shi matsayin takuruwa, matsuwa. To haka nan zai iya yiwa mutum yana sallah amma kuma yana da wata buƙatar, kila ba shi da cikai, wannan rashin lafiya daban, yana sallah amma kila hankalinsa yana wani waje, ko dai ana jiransa, ko wani abu makabancin haka, dan buƙatar kansa ko dan buƙatar waninsa. Ko mace ta shigo sallah amma ta ɗora abinci, tana ganin kafin a idar da sallar abincin ba zai kone ba, kai kuma sai ka ja ka kore maleji, ka taka totar har kwano, abincinta ya lalace, to kaga kai mata asara, ba kai mata adalci ba. Ko mace ta shigo sallah tare da kai kuma sai ɗanta ya fara cellar kuka, da da aka shigo sallar baya kuka, amma yanzu sai ya fara kuka, to dole liman ya maza maza ya sallami sallah dan ta samu damar ta je ta kula da ɗanta. Dan kukan da yaro yake yi dalili ne, wani sako yake so ya isa, baka san me ba ne. Duk lokacin da ka ji yaro ya yi kuka wanda baya magana, me? Wani sako yake isarwa. To da haka lokacin duk da yaro yake kuka dole a saurare shi, musamman uwarsa in tana tare da kai a sallah a matsayinka na liman, dole ka yi yadda za ka yi, ka sallame ta. domin duk wanda danta yake kuka to hankalinta ba a cikin ta yake ba, yanzu hankalinta ya rabu ko tana sallah to ka sani wani kaso na hankalinta da tunaninta ya tafi wajen damuwar danta. To haka nan mutanen da suka baza kaya a kasuwa sai suka zo sallah, in an ja su daidai gwargwado za a sallame har su tafi su je su koma wajen kayan su. In ka tsawaita tsawaitawa mai tsawo to zai iya bayuwa zuwa ga wani yayi musu sata, kuma kayan nan ba zai taba yiwa a ce mai su kwashe ba, sai dai din suna yin tanawubi tanawubi, wani ya je ya sallar ya dawo, wani yana jira wani kuma ya je ya sallah, musamman a sallolin juma'a. Ita sallar juma'a daman dole in tsawaitawa ce, wannan yanzu ana magana ne a sallolin ne sallolin salawatul khams guda biyar, amma sallar juma'a tunda aka ce sai an mata hudu ba kai ka san dole an jata, ko zai yi ayi ta ba hudu ba, ba zai yi ba. To da haka ita daman abin da ya fi shine ayi ta nawumi, jira min in je in dawo, ni ma in na dawo in jira maka kai ma ka je. To wannan yana daga cikin hikimar bambanta lokutan sallah. Idan wasu suna yi karfe daya to wasu sai su yi karfe su fara su kuma daya da rabi, in ɗan daya sun dawo wanda suka yi musu jira su kuma sai su tafi wajen mai daya da rabi, wasu su yi daya da rabi wasu su yi biyu, in ɗan daya da rabi sun dawo wasu kuma su tafi su je su samu mai ɗan biyu. Wannan yana da kyau kwarai da gaske. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai a cikin tawagar mutane kai liman, in dai masallaci ya cika ya barin kasa to ba a rasa irin waɗannan, za ka samu wani mai rauni ne, rauni ko dai na rashin lafiya ko kuma na tsufa, tsufan ma dai rashin lafiya ne, yanzu kafar ka kai da za ka iya tsayawa car kai awa ɗaya, shi diyar da ka ja shi minti 20 ka gama da shi, yanzu zai fara rawar ɗari saboda ƙarfin nasa ba zai iya ɗaukar sa, ba zai iya jurar wannan tsayuwar ba. Wani kuma yanzu nan in tsayuwa ta yi tsayuwa sai fara hajijiya sai fara jiri, yanzu nan sai faɗi. To kaga duk irin waɗannan ba a rasa su a cikin mai masallaci, in dai masallaci ya kai masallaci ya ɗebi mutane da yawa. Da haka annabi ya ce da limamai ku rinka sauƙaƙawa mutane, wa idza salla ahadukum li nafsihi, amma idan ɗayan ku zai yi sallah ne a karan kansa shi kadai ba mai bin sa, falyutawwil ma sha'a, ya tsawaita yadda ya ga dama. In ka ga dama in ka ce Allahu akbar ka sauke Qur'ani ma, ko ba haka ba, kai kadai ne. الحديث الثامن والسبعون حديثي نسب إن تكوز عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه دقى أبو مسعود الأنصاري الله يكارى مسيدا قال يتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمت يازو وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم بعفد سونا سبع ما صحابيني رشن سن سونا صحابي باية توتد حديثي دابا صحابي بني نكسد صحابيني aka ce rajulun wani mutum to dole sai ka nemo sunansa, ko ka san waye shi ko baka san sunansa ba, ma'ana ya zama an san halinsa ko da ba a san ainihinsa ba. Amma rashin sanin ɗaya daga cikin biyun to yana jefa hadisin cikin garari, ya zama a cikinsa akwai rawi majhuli, akwai rawi majhuli. To idan a hadisi akwai rawi majhuli wanda ba a san shi ba, imma jahalatul aini wa imma jahalatul hali, ko ba a ma san shi ba, ba ba wanda ya taba cewa ya san wannan mutum, ko kuma an san shi amma ba wani abu da malamai suka dora game da shi, ba su ce me gaskiya ba ko makarici, to wannan kuma jahalatul hali kenan. To ko ne daga cikin waɗannan guda biyun na rauna ta hadisi, an gane ko? Da haka dole sai an samu wanda ya san wannan rawun cikin malamai masana na ilimin hadisi, ilimul jarhi wa ta'dili, sun fayyace waye shi, to sannan sai hadisin ya kubuta. Idan suka ce na gari ne hadisin ya inganta, in suka ce na banza ne ba na gari ba ne to hadisin yana da rauni ba za a karɓa ba. To amma in a cikin sahabbai ne dan an ce wani mutum ya zo wajen annabi bai da matsala, domin su sahabbai a kuɗin gora Allah ya wanke su, ba wai ɗaya da ɗaya ya ɗauka ba, a dunƙule ce din na yadda da su. Da haka ba ka da bukatar sai ka san su wani awaware, kawai a dunƙule ka ce su kaza ne, Allah ya fi ka sanin su, a dunkule ce na yadda da su, kuma kai nan ne ka zo ka bincika. Shi yasa malaman musulunci karkab sahabbai dukansu adalai, a dunkule Allah ya musu shaida ya ce na yadda da su, bai ce ba na yadda da Abubakar, Umar, Usman, Ali wa Anas kaza, duk yace a dunkule na yadda da su. Da ka dunkule su ake a ce Allah ya yadda da su, kuma ka ce Allah ya yadda da su ba wai roƙa kake ba, maimaitawa kake, domin Allah ya riga ya ce ya yadda da su. Kuma kai ka ce Allah ya yadda da su, kai ne ka ci albarkacin su, ba su suka ci albarkacin ka ba. Da addu'arka da ba addu'arka su ya yadda din Allah ne. Kai ne yanzu in ka ce Allah ya yadda da su, alfarmar su ka ci sakamakon wannan addu'ar, kai ma sai Allah ya baka lada. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ادخل لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Dudaka wannan mutumin duk da ba an baci sunansa ba, jahalatu sahabi la taduru, shi sahabi ko ba a san sunansa ba, wannan baya cutar da hadisi, sai dai duk da haka za a ce da hadisin mubahani, ma'ana fihi rawin lam yusama. An gane ko? Kamar yadda mai baikuniya ya ce wa mubahamun ma fihi rawin lam yusama. Hadisi mubahani shi ne wanda a cikinsa akwai marwaici ko wani mutum da ba a faɗi sunansa ba. To kaga anan akwai ibahani, an ɓoye sunan wannan sahabin. Ɗayan biyu ko daidan shi Abu Mas'ud bai san sunansa ba, domin dan an ce wani sahabi ne wani sahabi ne ba yana nufin duk sun san junansu ba, a wani sahabin bai san wani ba. Ai kaman mu ne a yanzu, dan wane wane ne, dan kofawan bai ne, ko ba dole sai an san juna ba, saboda gari da yawa, gari da girma, gari da faɗi, ko ba haka ba? Ko kuma tayi ya san sunansa amma yana ganin ya tsaya mai ambata, bai da wani amfani. Domin kai an buci sunan, ko kai an buci sunan, hadisin zai inganta, hadisin zai yi aikinsa. An gane ko? Ko kuma wani lokaci ka samu wata surukuta ce take tsakaninsu da juna, shi yasa ba sa faɗa sunayensu. Yauwa, da dama wani sahabin yakan ki faɗa sunan wani saboda surukinsa ne, domin har a cikin sahabbai akwai kunyar surukuntaka. An gane ko? To da haka dai yace ja'a rajulun ila rasulillah, wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa kala, sai ce inni la ata'akharu an salati subh, ni fa nakan ki zuwa sallar asuba da wuri, sai in bari sai an zo raka a ƙarshe sai in taho. To su sahabbai ne na annabi da larabawan asali ko? Ba sa ƙarya. In an yi wa sakwatawa kirari an ce na shehu, dan gaskiya aka yi ku. To ai ko sahabbai su suka fi sunan annabi ne, su suka zo da gaskiya, ba wai ma dan gaskiya aka yi su ba, su suka zo da gaskiya. Da haka shi sahabi baya kare imani, baya yi baya yi, yana yi yana yi, haka suke mu'amalanta manzo Allah, saboda suka ce in muka koye masa ma Allah zai tuna mu. Me na koyewa? Kuma yanzu ka zo ka ce kana sallah, kuma alhalin ba ka yi, ko da kai ake sau, kuma ba a yin sauin da kai, ko da kai ake farawa, kuma alhalin ba a farawa da kai. In ka faɗi wannan ne don ka burge mutane, to shi Allah ba za ka burge shi ba, kuma shi Allah shi zai sa ka burge mutanen, sai ya ƙi ba ka burgewa. Shi zai sa mutanen su yabe ka, sai ya ƙi bari su yabe ka. Da haka su sahabbai ba sa ƙaryar imani. Shi yasa ƙaryar imani sifa ce daga cikin sifofin mai munafukai. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhamadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al-adab wa lahum adabun alim. Ubangiji madaukakin sarki yace da annabi, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, kada ka taba tsammanin waɗanda suke tunkaho da wani abu da Allah ya ba su. In kuɗi ne yana tunkaho da shi, yana ganin ya fi kowa. In ilimi ne yana tunkaho da shi, yana ganin ya fi kowa. In mulki ne yana tunkaho da shi, yana ganin ya fi kowa. Wannan aibi ne, da Allah ya zaɓe ka yi maka wata baiwa ba fa ya fi son ka ba ne. Allah yana da dayawan da yake so bayan kai, jarraba ka kawai yake so ya yi. To illa ta biyu, wa yuhibbuna ay yuhamadu bima lam yaf'alu, galibin mutane suna son a yabe su da abin da ba su yi ba. Zo a ce ka tafila ne kai, alhalin ko wilin keke baka kai ba, a ce kai maliya ne alhalin ko ruwan aski baka kai ba, ƙarya kake yi. A ce kai kaza ne, duk ai ta yaban mutane amma sun san ƙarya ne. Su suke zuwa ma su ba da kuɗi su turo wawaye su zo su yi musu wannan kirarin. To in kai ma kai a banza, shi Allah ba a cinsa da buguzan. Ubangiji ya ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al-azabi, irin waɗannan karkaɗa tsammanin za su tsira daga azaba. Dan ka zo ka ce kana kwana sallah, kuma ƙarya kake, ƙarya kake, baka kwana sallah, bacci kake kwana kana yi, kai a banza. Wannan yabon ba zai canja abin da ke wajen Allah ba. A wajen Allah tuni mala'iku sun rubuta baccinka ka sha, su sahabbai za ka samu ba su da ƙaryar imani, ba ma yi ba ma yi, muna yi muna yi, gaskiya ce da gaskiya, wai malam ya sai malam. Da haka wannan sahabi ya zo ya ce da annabi, ya bakin Allah, ni fa bana zuwa sallah asuba da wuri, sai na bari an je raka'a ƙarshe gabda za a yi ruku'u sai in shigo masallaci. Ya ce min ajali fulanin, saboda wani, shi ma bai faɗi sunansa ba, ɗan uwansa ne sahabi nan kuma a babban rufa asiri. A wani ƙaulin malamai suka ce ya faɗi sunan limamin unguwarsu ne, saboda liman wani, amma dai dan asaya a nan ba sai an faɗa ba, saboda wani. Min ma yuqinu bina, tsawaita mana yake, tsawaita wa ta wuce hankali. Sallar asuba sai ka karance baƙara, ita yawa an gane ko, yace to tsawaita wanda yake mana ta yi yawa, shi yasa ni bana zuwa sallar da wuri, sai an je ƙarshe ƙarshe sai in zo. Kala mai ruwaya Abu Mas'ud al-Ansari yace, fa ma ra'aytu an-nabiyya ghadiba fi maw'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idin, ban taba ganin annabi yayi fushi wajen wa'azi ba irin fushin da yayi a wannan rana. An gane ko, domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana damuwa da damuwar mutane. Duk lokacin da aka kawo masa kuka akan ana kuntatawa mutane, to ana ganin bacin ransa. Kuntatawa nan ko da sunan addini ko da sunan rayuwa, shi yasa annabi duk tausayinsa kaga tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, amma da yazo kan azzaluman shugabanni masu kuntata rayuwar talakawa sai da ya musu mummunan addu'a. Yace ya Allah, duk wanda ka bashi wata dama akan bayina, akan al'ummata, sai ya tsananta musu. Allah ka tsananta masa. Allah, duk wanda ka bashi dama akan al'ummata sai ya tausasa musu. Allah ka tausasa musu. Kaga wannan ba karamin abin da ya kamata mu lura da shi bane ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne, mai jin kai ne, baya mummunan addu'a. In kaga yayi, to tura ta kai bango. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tausasawa har a cikin wa'azi. In kaga ya zafafa a wa'azi, to an tono shi. Abin kuma ya shafa taba masa al'umma, dan ba abin da yake tado da fushin manzo Allah, in ba a taba Allah ba sai a taba talakawa. Dan shi ka taba shi sai ya kyale ka, amma ka taba Allah ko ka taba talakawa, to manzo Allah sai inda karfinsa ya kare. Da haka mai ruwa ya ce, ban taba ganin annabi yayi fushi wajen wa'azi ba irin fushin da yayi a wannan ranar. Kaga mutane aka taba, takurawa al'ummarsa ake. Faƙala sai ya faɗa cikin wa'azi, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, wannan kuma ladabin wa'azi. Ko ka san sunan mai laifi, baka da bukata sai ka kama sunansa, in ba bukata ce ta kawo ba. Amma asali in wa'azi ne na a gyara, ba wani bane mara mutunci, yana yin abin da ya ga dama, baya jin kunyar kowa, to wannan sai a kira sunansa don a nuna wa mutane shi. Domin makamu wai baya sanin ana kallonsa sai an taɓa shi. To amma in wa'azi ne na a gyara, to manzo Allah baya kama sunan mutane. Sai kudin goro ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, abinda Bahaushe yake cewa kukan kurciya, jawabi ne ga mai hankali. Ya ce, inna minkum munaffirina, daga cikinku akwai masu ɗabi'ar kora da hali. Limamai ya zama suna tsawaita sallah, tsawaita wanda ta wuce hankali, to kora da hali ne. Da haka manzo Allah ya ce, fa ayyukum amman nasa, duk wanda zai wa mutane limancin sallah daga cikinku, falyujiz, ya takaita. Fa inna min wara'ihil kabira, dallai a bayansa za a samu dattijo mai yawan shekaru, ba zai juri tsawon tsayuwa ba. Wasagira, akwai yaro mai ƙananan shekaru, shi ma ƙarfinsa bai kai ya juri tsawon tsayuwa ba. Wazalhaja, kuma akwai mabuƙaci. Shi ma wannan kalmar wazalhaja, ruwayar Bukhari, ɗan Muslim ce, babu ita cikin sahih Bukhari. An gane ko? Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wannan ɗabi'a. Cikin wannan hadisi akwai abubuwa da yawa wanda za mu kula da su, domin hadisai ne ma guda biyu malam ya kawo su a babun, sannan masu sharhi suka haɗe su. Na farko suka ce, wujubu takhfifu salatil jama'a ma'al imami, ma'al itimami. Lallai idan liman zai ja mutane sallah, to ya sauƙaƙa musu, amma kuma ya yi ta a cike. Cewa ya sauƙaƙa baya nufin ya yi ƴar faki, ya zama fijo, shiga da alwalaka, ko ba haka ba? Sallar kuma ayi a kiyama ko? Yan faki ba yawa, ba lada, ba shiga aljanna. Saɓani yadda suke cewa wai sai yawa, yan faki ba yawa sai lada sai shiga aljanna, ƙarya ne. Ba yawa, ba lada, ba shiga aljanna. Domin sallah in dai ba ita yadda annabi ya ce ba, yaushe za shiga aljanna da ita? Abu na biyu, ghadabu hu sallallahu alaihi wa sallam, على المثقلين وعده هذا من الفتنة مازال صلى الله عليه وسلم يفشي جماسوس أننتهى متاني أننتهى تأديني لكم أننتهى تني ترى يوا أننتهى تأديني بفشيني شوى أيديدي با domin yanzu wani sai dauka ɗan tsananin addini shi wanda suka ce ai daidai ai sun fi tsananin addini to kai kuma sai a ce dan sakacin addini shi tsanantawa a addini shine yin abin da ya wuce kima sabanin yadda Allah da manzo suka ce domin shi yin abin da yake na daidai a addini shine tsakatsaki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata komai ka zama tsakatsaki bainal ifradi wa tafrid tsakanin sakaci da kuma wuce gona da iri kuma manzo Allah ya kidanya tsanantawa a sallah fitina ce abin nufi kora koran mutane ne kora da hali yana daga cikin abin da zai ja yanzu da mutane su fashe ko da wasu ba za su koma yin sallar a wani waje ba amma sai su daina zuwa nan jawazu tatwil salati munfaridi amma ya halatta mutum in shi kadai zai sallah ya tsawaita kayan sa masha a yadda ya ga dama wa qayyida bi an la yakhruja alwaqtu amma malamai suka ce da sharadin shi ma kada lokaci ya fita kana ta dogon sallah kuma ta asubah rana ta hudu to me akai kenan wa huwa fi salati alhalin kana sallah har lokacin da ya wuce wa zalika kai la tasqadima maslahatul mubalagha bit tatwil min ajli kamali salati ma mafsadati iqa'i salati fi ghayri waqtiha idan an yi haka za a samu cin karo na tsakanin san a tsawaita sallar da kuma sanyinta a cikin lokaci in tsawaita wattewa to kuma za a iya yin ta a lokacin ta ya riga ya fita abu na hudu wujubu mara'ati al'ajizina wa ashabil hajat fi salah dole ne a kula da larurar gajiyayyu da kuma ma'abuta bukatu na musamman a lokutan sallah wata rana annabi ya kabbara sallah asuba wata mata ta zo sallah da goyen yarinya a bayanta ana kabbara kawai sai yarinya ta fara challara ihu manzala sallallahu alaihi wasallam al'adarsa sallah asuba ita ce sallar da tafi kowace tsayi a wajensa yana karatu mai tsawo amma yana jin wannan matar dan yata ta fara kuka ko danta sai kuma ya karanta inna a'tainaka al-kawthar bayan fatiha dan yi sauri ya sallama wannan matar ta je ta kula da ita to haka ake so wujubu mara'ati al-ajizina wa ashabil hajat fi salah annahu la ba'sa bi italati salati idha kana adadu al-ma'mumina yanhasu wa atharu tatwila to wannan matsalar da muke tattaunawa akan ta wani zai iya samun rikicewar kwakwalwa in ya karanta wasu hadisai kuma da suke nuna annabi yana sallah da tsawo sahabbai sukan ce yana tsawaita mana sallah har sai masu zuwa masallaci sun gama zuwa kaf yakan tsawaita wasu wajaje na sallah har sai ma rinka tunanin ma an ya ku bai manta ba sallah ake wani lokaci in yayi sujada sai su dauka cewa ya manta ma sallah ake saboda tsawon wani lokaci in yazo zaman tahiyya sai su dauka an ya ku annabi bai manta ma sallah ake ba kuwa saboda tsawaita to sai malamai suka ce yadda za a yi a hada hadisan guda biyu na farko idan liman ya san mutanansa za su jura haka to ba laifi in yayi amma idan masallaci ne wanda baki suna yawan zuwa liman bai san kai da kai na mamu ba to kare haka wasu malaman ma suka ce a shi ai annabi Allah yana sanar da shi bukatun mutane daka shi yana yi amma kai da ba shi ba to kai sai kai wa mutane sai sa sai sai domin shi manzo Allah in a cikin mamunsa akwai mai damuwa Allah zai sanar da shi kuma zai yi sallah gurgurdan yadda zai sallamu wannan mai damuwa amma kai ko ba wani wanda zaka sani yana da damuwa in ba gaya ma yayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanin halin mamu hadisai da yawa suna nuna haka yakan juyo ya ce kun yi kaza a sallah domin duk abin da kuke yi ana gaya mu ana nuna mu na fata an gane to da haka dai malamai suka ce idan liman ya san halin mamunsa to shi ma ya iya tsawaitawa din gurgurdan bukata amma in masallaci ne mai yawan samun baki to anan ba a bukatar tsawaitawa domin a cikin bakin a iya samun wani mai bukata ta musamman Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin ungatuna kan tare da Sheikh Lawan Abubakar ɗan limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kawo muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manajan jawo jiki cewa Madugo ba daidai wannan lokaci

kace labari namu na wannan lokaci za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ci babu wata jiha da jiha da ke fama da matsalar fiyar bashi mai kitatun barin su da shi a matsayin shugaban kasa. Inda za ku ji cewa binciken masana kushin lafiyar kwakwalwa ya gano cewa duk cikin mutum bakwai ɗaya daga ciki na fama da ciwon damuwa. Operation Fasting in my son kubuce da mutane 31 da aka yi farko da su a jirin safar da aka tsina. Da sassan duniya an kama dalibai takwas kan zargin suna da hannu a mummunar wutar da ta sha wata makarantar kwana a Kenya. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafi ku biyo mu. Assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan rana ta sabai sanmu da sake kasance da ku cikin shirin labari da rotini daga nan gidan jarida ma French Kenya ma wanda yau muke goma sha uku ga watan Zulhijja ne shekara ta 1447 bayan jirfin halitta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina ta munawara da take nan 30 ga watan Mayu shekara ta 2026 kan labarin su da fara yanzu kuma sai gari zama da mun ji cikakkun su dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana a farincikin sa cewa yanzu babu wata jiha a Najeriya dake fama da matsalar biyan albashin ma'aikata kamar yadda aka yi fara a baya kafin tsade shi a matsayin shugaban Najeriya. Tinubu dai ya bayyana kan yajiya Juma'a a jihar Lagos lokacin da ya karbi bakuncin kungiyoyin gwamnatin jihar Najeriya. Karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima da magaisuwar sallah gidansa dake a birnin Lagos. Shugaban kasa ya yaba wa gwamnatin bisai da suka ci gaba da jagorancin jama'a cikin adalci da kuma buƙace su kasance masu hakuri da kuma ci gaba da amincewa da gwamnatin tarayya da kalubalen da ake fuskanta. Tinubu ya ce yana godiya ga Allah da kuma gwamnatin bisa haɗin kai da suka nuna yana mai jaddada cewa jihohin da aka

kasa ya ce babu wata kasa da za ta bunkasa cikin duhu. Ya ce duk lokacin da lantarki ta bunkasa, harkokin kasuwanci za su haɓaka, masana'antu za su bunkasa, sannan za su samu ayyukan yi, kuma iyalai za su shiga walwala. Najeriya na fama da matsanancin ƙarancin wutar lantarki na tsawon shekaru, wanda hakan ya janyo durƙushewar masana'antu da rasa ayyukan yi. Haka zalika, bangaren lantarki na ƙasar nan na fama da matsalolin rashawa, inda a cikin wannan watan na Mayu wata kotu ta yanke wa tsohon ministan kwancin ɗaurin sama da shekaru 70. A gefen da binciken masana kushin lafiyar kwakwalwa ya gano cewa duk cikin mutum bakwai ɗaya daga ciki yana fama da ciwon damuwa, wanda a hukumance a halin yanzu ya zama ɗaya daga cikin cututtukan da ke haifar da nakasa sama da yadda ciwon gaɓɓai da kuma kansa suke haifarwa. Sakamakon nazari da hukumomin lafiya na duniya suka bayyana a shekarar 2023 sun gane cewa sama da mutane biliyan 1 da miliyan 170 ne suke fama da ciwon damuwa, wanda hakan ke nufin a duk cikin mutane bakwai akwai mutum guda da ke fama da ciwon damuwa. A cewar hukumomin lafiya na duniya, tun daga shekarar 1990 ƙalubalen ciwon damuwa ya daɗa ƙaruwa da kaso 95 a cikin 100. Nazarin da aka gudanar ya samu jagorancin masana daga cibiyar kula da lafiya ta IHME da kuma haɗin gwiwa masana daga jami'ar Queensland, wadda kuma aka wallafa a mujallar The Lancet. Rahoton masana ya bayyana cewa ciwon damuwa ya fi shafar mutane daga yin shekaru 15 zuwa shekara 19 da kuma mata da suka fara manyanta. Hakanan nazarin ya duba ciwon da suka shafi kwakwalwa har guda 12 da suka haɗa da damuwa da ciwon matsananciyar damuwa da kuma tasirin su ga sauran larurori guda 304 a faɗin duniya. Sai dai nazarin masanan ya gano cewa tasirin ciwon damuwa a duniya daga shekarar 1990 zuwa shekarar 2023 ya bambanta daga shiya zuwa shiya da kuma matakin cigaban al'umma suke da shi. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Ahmad Aliyu ya baiwa kowane majidaci da ke kasar Saudiya kyautar Rs 1,000 da kimanin naira 150 ga dukkan majita 2,410 da kuma 'yan asalin jihar ta Sokoto. Kyautar wacce take a matsayin goron sallah Amiru Alhaji na jihar Sokoto Muhammadu mai gari Dingyaɗi ne ya sanar da gudunmuwar a birnin Mina. Dingyaɗi ya ce wannan tallafin an bayar da shi ne domin tallafa majita a shirin su na dawowa gida a Najeriya. Ya nuna farin ciki sai da majita jihar suka zauna cikin tsari da bin doka a ƙasa mai tsarki. Ministan tsaro Christopher Musa ya yi gargaɗi mai tsauri game da yunkurin juyin mulkin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Christopher Musa ya bayyana cewa duk wanda ke tunanin shirya juya mulki a Najeriya yana ɓata lokacinsa, ne yana mai cewa 'yan ƙasar nan za su tunkari duk wani yunkuri na kifar da tsarin demokuraɗiyya. Nisan ya bayyana kan yayin tattaunawa wata kafar talabijin, inda ya ce demokuraɗiyya ta fi mulkin so da kyau, kuma rundunar sojoji na kare tsarin mulkin ƙasa. Janar Christopher Musa ya ce ya taɓa shiga binciken wani yunkurin juya mulki, inda shi da wasu manyan hafsoshi suka gano tare da kai rahoto kan lamarin. Ya kuma bayyana waɗanda ake zargi da shirin juya mulki a matsayin rikitattun mutane da suka yaudari ƙananan hafsoshi suka shiga aikin. Ya ƙara da cewa sojoji na samun kula sosai, babu matsalar albashi, kuma ana ƙara inganta alamu da kayan aiki don yaƙar rashin tsaro. To, a can jihar Zamfara kuwa da ƙarar rundunar Operation Fansan Yamma sun kubar da mutane 31 da aka yi garkuwa da su tare da lalata sansanin yan ta'adda da dama a wasu harare da suka kai a juyin Zamfara da Katsina. Sojojin sun kuma kwashe yan ta'adda 5 tare da ƙwato makamai albarusai da babura daga hannun masu aikata laifukan. Hakan na ƙunshi da cikin wata sanarwa da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojoji ta 8 Laftanar Kanar Olani Osobai fitar a ranar Juma'a. Osoba ya ce dakarun sashe na biyu na Operation Fansan Yamma ne suka gudanar da aikin ceton a yankin Bagega zuwa Kawa, wato kewaye da ke ƙaramar hukumar Ankata jihar Zamfara. Ya ƙara da cewa an samu nasarar ne bayan wani farmakin sama da rundunar sojojin sama ta kai kan maɓoyar 'yan ta'adda da ke yammacin dajin Bagega, sannan sojojin ƙasa suka bi sahu suka kai hari kan sansanin nasu. Ta ɓangaren rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa ko hukumar kula da hannayen jari ta ƙasa SEC ta bayyana cewa shirin sauye-sauyen da aka ɓullo da su a fannin ƙarfafa jarin bankuna sai taimaka wurin cicciɓa saɓanin matakan bunƙasa tattalin arziki. Wannan bunƙasuwa za ta shafi ɓangaren falala kuɗaɗen gudanarwa da cibiyar da kamfanonin inshura gaba, bunƙasa harkokin kasuwanci daga tushe, sai kuma samar da cigaba kasuwar hada-hada ta ƙasa.
a wani taron gana da 'yan jaridu da hukumar ta sake shirya.

0: zarin gudanar ma na iya haifar da koma baya ta fuskar samun asara ko rugujewa kanana da matsakaitan kasuwanci a nahiyar Afirka. Shugaban cibiyar bayar da shawara ta Nubi Consulting ce ta bayyana hakan, tana mai cewa bunƙasar wasu fannoni na kasuwanci na haifar da nuna halayyar masu da tsare-tsare da ake wanda ya ƙunshi nuna juriya da kuma nagartar tsarin gudanarwa. Kazalika ta ce ya zama wajibi cike wannan gidi ta hanyar fifita tsare-tsare baya wanda ya haifar da ci gaba mai ma'ana. Gwamnatin tarayya ta bankin samar da gidaje na Najeriya sun sanya hannu kan yarjejeniyar samar da gidaje ga ma'aikatan gwamnati na naira biliyan 10 ƙarƙashin shirin ba da bashin ginawa, gyara gidaje da ma kuɗaɗen haya. Wannan na daga cikin ƙudurin gwamnatin tarayya na samar da yanayin mulaga ma'aikata ta hanyar bayar da kuɗaɗen rance na kai tsaye ga ma'aikata a daidai lokacin da ake ci gaba da sauye-sauyen bunƙasa tattalin arziki. Da yake jawabi yayin sanya hannun kan yarjejeniyar shugaban bankin samar da gidaje FMBN Shehu Osidi ya ce tsarin zai taimaka wurin samarwa da ma'aikata kuɗaɗe da za su taimaka musu wurin warware matsalolin gidaje. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahama.
1: Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon Rama Financial Man ya da shirin nata a kan mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio da ke da masaruni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kanan Daban, Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu da ke a www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da kakar Rama Radio da kuma TV. A dagacin mu nan gaba kaɗan muna dawa labaran za su tsora.

茶，他染出了爱来美美茶嘛，爱来和绿瓜都浓啊，耶。

0: sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa tare da ku kai tsaye a cikin shirin Sharhin Bayan Labarai. Da isa mu zuwa mai sauraro a dukkanin bayan labaran mu na misalin karfe 12 na rana. Kamar kullum shiri ne da yakan tattauna batutuwa da al'amura da dama da suke da jibi da al'umma. Duka dai da nufin tunatarwa da kuma neman mafita kan dukkanin al'amuran da muka dauko. Ayan cikin yadar Allah za mu yi nazari kan rayuwar masu lalurar bukata ta musamman da irin ƙalubalen da suke fuskanta a kullum. Duba da cewa ita ne kasa ba ta nufin mutum ba zai iya cimma burinsa na rayuwa ba, domin akwai mutane da dama da suke samun na ƙasa daga baya a rayuwarsu, yayin da wasu kuma aka haife su da ita. Duk da haka, baya ga ƙalubalen da na ƙasar ita kanta ke haifarwa, masu lalura ta bukata ta musamman na fuskantar wasu matsaloli daga cikin al'umma. Wasu lokutan ana nuna musu wariya, rashin kulawa, ko kuma a raina ƙarfinsu da basirarsu. Irin wannan mu'amala kan sa wasu daga cikinsu su rasa ƙwarin gwiwa da kuma fata game da rayuwarsu da makomarsu a nan gaba. Masana sun bayyana cewa abinda masu lalurar bukata ta musamman suka fi bukata shine karɓuwa da mutuntawa a gurin mutane, da samun dama iri ɗaya da sauran jama'a, musamman a fannonin ilimi, aiki, kiwon lafiya da kuma harkokin yau da kullum. Haka kuma tallafi daga ƙarfafa musu gwiwa daga iyalai da al'umma baki ɗaya yana taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwarsu da kuma sanya musu a ransu su ma amfa mutane ne. Kamar yadda muke mutane, su ma haka suke mutane, kuma haka Allah ya yi shi, haka Allah ya so ganin su. Jawo su a jiki shine zai ba su damar da ƙwarin gwiwa a zuciyarsu na jin cewa su ma fa mutane ne, ya kuma ba su ƙwarin gwiwar gudanar da rayuwarsu kamar yadda suke bukata, kamar yadda sauran al'umma suke gudanar da tasu. To, tambaya ta dai anan shine, shin al'ummar mu tana ba masu na ƙasa ko kuma larurar bukata ta musamman cikakken goyon baya da kuma damar da suke bukata wadda ta dace da su? Misali, damar kulawa, ba tsangwama, ba kyara, shin ana yi musu hakan? Ko kuwa har yanzu akwai bukatar ƙarin wayar da kai domin kawar da wariya da nuna bambanci a tsakankaninsu da sauran mutane? Wannan shine batun da za mu tattauna a shirin namu na yau. Muna dakon ra'ayoyinku da kuma neman hanyoyin da za su taimaka wajen gina al'umma mai adalci da karɓar kowa ba tare da la'akari da yanayinsa ba, ko kuma wata larura da Ubangiji ya dora masa. Wannan hanya ce ta wayar da kai, ko na ce ƙara wayar da kai, domin an daɗe ana yi, ba wai yanzu ne aka fara ba, amma al'umma da dama ba sa fuskantar irin halin da waɗannan masu larura ke ciki. Idan dai har ba a cikin wannan hali ka tsinci kanka ba, to babu lallai ka san irin raɗaɗi da zafin mutumin da kake wulaƙantawa ko kuma kake rainawa yake shiga a duk lokacin da aka yi masa irin wannan. Saboda ita rayuwa, idan kana yin ta ko ma ba larura ba, idan kana da wata matsala ta daban dai wanda al'umma ba sa fama da ita, to kakan fuskanci wani irin ƙalubale na musamman a tattare da su wannan al'umma da kake rayuwa da su. To, da fatan masu sauraro za a shigo domin tattaunawa tare da ku kan wannan batu. Salamu alaikum. Barka da shigowa, da wa muke tare? Ina godiya.
1: To, gaskiya babu shakka a su ɗan uwan masu a lalura ko kuma ci masu bukata ta musamman, mutane ne wanda kawai ya kamata a ce ana ba su kulawa, kuma ana tausaya musu, ana jin da ake ciki su ma, domin su san su mutane ne, Allah ya halicce su kamar yadda ya halicce mu. Kuma ko da mutum ya gasa haka, ba wai ko wanda ya ci cewa Allah ko kuma abu ne, ko kuma a'a Allah ne ba ya san su, ko ba a gasa haka ba. A'a, kawai cikin gudana Allah yana ikon da yadda ya so shi ya faɗi ne ma ya shawo. Saboda haka, idan ka ganga kai ne lafiya cikakke, kora a halin irin baya ce mutun yazo yana baya kace zaka tare shi kora a ko kaza ko me ko wai to gaskiya wannan bai kamata ba ni a hukuri da wani kira ga masu irin haka kaman baka san sama ina kira ga irin mutane haka ko da shi a asibitoci da sauran gurare ko makaranta ko wani abu da yake ma da ake ko ana bin layi ko wani abu irin da wani abu hello
0: muna tare da
1: kai yawa da ana taimaka a dinga ba su kulawa ta musamman ya kasance da abin da za a yi a rinka dan yi musu alfarma ana nuna musu cewa su suna da wani dama suna da wani dama ta musamman a cikin mutane ana tausaya musu ta wannan hanyar ta rinka jin daɗi suna ganin cewa su mutane ne kamar uwa kuma lalle ana tausaya musu duk wanda ya kamata za a ce layi za a ba a samu abu to dan Allah dan annabi idan ya bukata ta musamman ya zo idan ba za a ce layi da ban ba to da ya zo a ce ka wannan a gwagwana a kai shi a kaza din a kai shi kaga wannan hanya ce ta musamman da tun prode da daɗi a yi to shi ne saboda mutane a kan layi Ahmad Abu Shiwa da ko ina muku kwalari Allah ya sa kuma mun san da shi Allah ka fi ma jama'a ne
0: Amin ya hayya kai Ahmad Abu Shiwa da ba mun gode da wannan gudunmawa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa
1: rahmatullahi
0: barka da shigowa
1: RA to ya kamata dai mu kula da ɗan uwanmu wanda suka sami na kafa ko kuma masu bukata ta musamman domin wata ya su mawa ba su ya suka yi da kudin su ko kuma Allah ne ya musu kuma kai ma wanda ka ce kano wanda ba hakan kake ba to kai ma ba ka wuce karfin hakan ba haka dai Allah ya so idan ka haka kuma saboda haka Allah ya so idan saboda haka dai inda mu ga su to dan Allah duk ana mu taimaka musu sai na tuna da wannan kuce wala ya ta tantan da mai da kasa zai hau jirgin kasa daga nan har zuwa nan ga zai biya koko ba haka in zai hau mota daga nan har zuwa nan Kano ba zai biya koko ba amma yanzu ba haka ba ne sai ki ga ba a kulawa da su ba a tattara ba a abin nan da su ma har kare su suke saboda haka duk ana duk ana da a rika kulawa da su kuma mutane da yan uwa kuma haka Allah ya yi su to da haka kula da su Nino wannan kula da su kuma dai da Allah ya kore maka wani abubuwan da kai da kai ba ka ba da da ka samu ba saboda kai ga abu da kai duwa ba a tarihi an ga cewa ka an tauta wa kai ba an samu abin da ake so saboda da na kuma mutum dan uwan ka wanda Allah ya karama sai ya kamata da mu abin da mu kiwa ma fata alheri ga shi
0: idan mutum yana da wata lalura ba a gama masa halitta ba har sai ya mutu ko ma wane ne mun kuma da muke da lafiya muna roƙo Allah Ubangiji ya ƙara mana ita amma kuma ba a gama yi mana halitta ba fa har sai mun ji mu a cikin turbaya sannan ne Ubangiji Allah ya gama mana halitta saboda mun koma gare shi amma idan dai har kana rayuwa to wani kanta wani saboda wata larura da yake da ita ba shi naka bane ba sakamakon ba mu ne da kanmu ba ubangiji Allah shi yayi mu wanda yayi shi shi yayi mu kuma yana da damar sarrafa mu a kowane irin lokaci assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: barka da shigowa da wabike tare
1: kina magana da mutane da ranke
0: Jibril Idris barkan ka da shigowa
1: kina kina magana masu na kasa ko
0: masu cutar bukata ta musamman
1: ne masu bukata ta musamman to aikin san Najeriya ta mutu masu da ce ma ba ko ya zo da rina masu bukata ne ba mun kunta duk wannan abubuwan da ake fadi ba ko gani suke kawai tunda Allah ya kai daidai gurin ka ba ko karkuru ko mai yake tafiya gurin su to duk da haka gaskiya ne abin da kuke fadi da irin waɗannan to duk abin da dan adam idan ba ba bai ce ya mata wulakanci ko yake ta ba daidai ba amma kuma ki dinga irin rigon da ake mata na Najeriya to ba ta da Allah ya samu kunta irin waɗannan abubuwan da kuke fadi waɗanda suke da kunnuwa da zasu ba san dai waɗanda sun bar shi waɗanda zasu dan Allah ta san cewa a kasan nan fa mulki suke jama'a suke mulka ba kuma ba jama'a to me za a mulka dan Allah ba to kuma Allah zai mutsi da irin wannan abu dan Allah da ga abin da yake fada muku da su dinga daga kai zai kuma cewa dan kada su ce cewa mun ji ba dabba ba ko dabba ma kuma Allah ne tafi ba da da da kare irin azaba da musiba da mutane su sha kasan nan kullun kana fari amma ba a san da su Allah ya saki dai dai
0: Kayan Jibril Idris da mutaranta da wannan gudunmawa taka ta shafin sada zumunta da ke Facebook na ga sakon Nura Al-Hassan MB da Salisu Mustafa Ahmad har ma da Mai Muhammad da suke yin ko sakon fatan alkhairi Abubakar Bala Dure na ga sakonka Lamidu Muhammad kai ma na ga sakonka muna godiya Amina Adona Goma Hamada sakon baita Abubakar Dosa Ali Muhammad Baba da Buhari Yaro kuya duka sakon fatan alkhairi suka turo mana Amin Yakubu Burumburum kuwa yace kwarai da gaske masu bukata ta musamman na fuskantar kalubale daban-daban a cikin al'umma musamman rashin fahimta da wariya da suke samu daga wasu mutane da kuma wahalar samun ilimi ko horon sana'a da rashin kyawawan muhalli da ya dace da bukatunsu da sauransu hakika masu bukata ta musamman mutane ne masu basira da baiwa abinda suke bukata daga al'umma shine fahimta da girmamawa da kuma samun dama irin ta kowa domin su bayyana baiwar da suke da ita da za su iya amfanar da al'umma sako daga Aminu ya kuma burumburum wannan haka yake kwari da gaske mallam Aminu gaskiya ka fada kuma da fatan al'ummar mu za a dauki wannan kirai kirai da kuma shawarwari da al'umma kan bayar musamman akan masu lalurar bukata ta musamman Anas Dauda Haruna yayi mana fatan alkali Mansur Sani unguwar Taiki yace ma sha Allah muna godiya da karawayar da kai da ma zakulo mana abubuwan da suke shige mana duhu daga Mansur Sani unguwar Taiki karaye mun gode kwarai da gaske Mustafa dan Hajiya yace fatan nasara a rayuwa Hajiya Fatima Ahan West Zamfara mun ga sakonka Madan Zavi dan kasa na Latima shi ma yace muna tare da kwaji ya Fatima Yusuf Yarinya muna tare da ku mun gode kwarai da gaske Aminu Kano mai dagar ku yace muna tare Abubakar Muhammad na Ibawa yace insha Allah za mu kasance da ke awal tara kai ma mun ga naka sakon Suraj Aminu kai ma mun ga naka sakon Abba Origin Boy shi ma yana mana fatan alkhairi. Tasimi Barcelona dan Madanho shi ma mun gana su sakon ga sakon Ubada da Yusuf da Muhammad Sanman United, Kabir Yakubu Burumburum har ma da Shu'aibu Isa Adam muna tare yace muna tare da ku muna muku fatan alkhairi Ubangiji Allah ya kara wannan gida na ku albarka mun gode kwarai da gaske. Ibrahim ya Muhammad ya mana fatan alkhairi mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Wa alaikum da wala kamar yadda kike ce ba a gama mutum halitta ba sai ran da ya koma ga Ubangiji ya sa. Wala Allah ya kiyaye sakanni a cikin sakanni sai a canja mutum halitta saboda haka Allah ya mutane mu kula mu kula da masu bukata ta musamman fatan alkhairi.
0: To mun gode Abdullahi R.A. Zabai na Gizawa yanzu nake garin sa shigowar sakon Al-Kasim Ishaq Duku da yace kai zai daga nan gotar Rauni babban layi nake tare da ke fatan alkhairi a gare ki da fatan tare da kafatanin masu sauraro to muna godiya kwarai da gaske Al-Kasim Ishaq Duku da irin sakonnin da ake aikowa a kowane lokaci Hassan Hussein yayin gambo muna godiya kwarai da gaske har ma da Alhaji Jakara dukkanin ku a kowane lokaci da sauran masu sauraro ana kokarin shigowa idan bukatar hakan ta taso muna godiya kwarai da gaske wa alaika salam wa rahmatullah wa alaika salam barka da shigowa
1: ya aiki amma lafiya
0: alhamdulillah
1: masha Allah Allah shi kan gaskiya kin so dan mu yi kai arangana da makokar ta musamman wallahi a hakika nan gaskiya ma duka ta musamman a yankin nan namu gaskiya ba a ba ta hakki kuma ma an yi resource din da kuma da ni wanda ba matsayin da Allah ya ba shi ba shi an wani gurma da a cikin family na su ma shi ba a ba su kula da shi an yi su ma wani ATM ko a tura shi bara da mu su ba wannan ba wani ko wannan kamar inda al'ada haushi a harin yanzu da ne da wannan abun bara a wajen mu shine ko ne ba ta musamman wani kamar ya hanye ne mun abadin a ringa amfani da hanyar da dace bangaren koyar mu da na'o'i na hannu domin suna da bala'in basira to wannan kuma shi ne wallahi wanda ba shi da basira amma an lalata tunanin sa an kashe masa zuciya an katsanta da tunanin sa gaba ki sai kawai ba shi da wani aiki da wuce gobara kuma ga da zulaya ga abubuwa iri iri da ke ana ce masa a cikin gari amma wani kiga in ya rubu shi an hasiya fara da matsala saboda tsaba zulaya yara da manya ana hannun shi kamar wani
0: Suleiman dan Fulani Peter ta kai ci aslan fata alkari muna tare da ku to mun gode kwarai da gaske Mallam Suleiman da wannan gudunmawa da aka shigo kuma aka bayar Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum salam barka da safiya
0: Barka dai
2: Wa alhamdulillahi haya abban Khadija da Rumawa
0: Mallam Yahaya barkan ka da shigowa
2: To alhamdulillah ina cikin ton wannan maudu'i na kudan farko to yawa kuma alhamdulillah ina da wannan batura saboda gaskiya yanzu abu ne wanda ba ma iya ba su kara ta musamman ba amma za mu kara ta musamman din don sa neman dauki na al'umma to amma za ka ga duba da masu bukata ta musamman za a iya cewa da mu rayuwar ci ta zo a haka to amma ko ko mai dai mutum aka sai ka taimaki wani naka wanda ko ba ma nakan baka taimake shi saboda in yi zaki baka san abin da Allah zai yi ma ba yawwa to gaskiya duba da yaro wata mozi na uku da uku ko Allah ya sa waɗanda ke domin su Allah ya sa
0: Amin ya hayya kayyan mun gode da shigowa da aka yi 07777925299 Assalamu alaikum Wa alaikum salam
3: Barkada
0: Barka dai da shigowa.
3: Na kokari na yau.
0: Alhamdulillah.
3: Ai, an sani ba wannan mabu ne ka ba ka da nan ne so. Ba a gama ma halitta shi lokacin. Tana magana da babu hannu ko kawai.
0: Kana ta
3: yi. Ta fara ta uku a kare. Amma ina ga baki. Dan tsaye ne da shi ke ko ma so ka ta ta musa. Duk lokacin da aka ce an waye gari. Kada matsala. Na ce wani wani kasa ta mu. Ita da kuma kai an samu abin gudan ka ba wasu zai kama ka taimako da aminci. Allah ya jiya dai. Kuma sabon Najeriya inda wancan a gira wani ɗarfa zai zai kama da kuka ba buta. Sati. Ni ko ba inda zai ci na rashin inda zan taka je ma san samu ba mu ne iska iska na. Ni ta ashi kyar. Wata rafi labari don kuma mai hakuri ba ya rami ba dukkan wani hakuri. Allah ka mana dauke su da aminci.
0: Amin ya.
3: Na magana da Baba Allah zu kawai a sana gobe Allah ya albarka.
0: Amin ya hayya kayyin Baba Halliru mun gode kwarai da gaske. Da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar kuma kamar yadda ya faɗa idan kafin ka samu wata larura da kake fama da ita musamman kana da wani abu a hannunka zaka ga mutane da dama suna nuna suna son ka suna mu'amala da kai suna yi da kai amma a duk lokacin da ka rasa wannan abu wala lafiya wala wani abu makamancin haka mutane da dama kan guje ka ko kuma wani abu mai kama da hakan to mu kuma mutane mu yi hankali mu san da irin suwa muke rayuwa wannan so na gaskiya yake min kwari so na gaskiya yake min to ni ma so na gaskiya nake masa so na gaskiya shine kowane hali mutum ya shiga ba na lalura ba ko menene zaka iya rayuwa da shi saboda ba wannan lafiyar da yake da ita ko wani abu da yake da shi ba ba dan shi kake zaune da shi ba a'a saboda Allah ya hada ku zama da shi ka zauna da shi da amana ba wai dan yana da abu ba ko kuma dan yana da lafiya ko kuma musamman wasu a gurin aiki zaka ga lafiyar su ita ake bukata idan dai har mutum aka ce ba shi da lafiya to taimaka masa ma yakan yi wahala to da fatan al'umma za a dawo a kalli hanya ta daidai ayi abin da ya kamata domin ita rayuwar yau da muke gani Allah shike da yau da gobe har da jibi da kullun ma kamar yadda na faɗa ne a cikin minti kaɗan Allah yakan iya sauya rayuwarka daga duk yadda kake zuwa duk yadda ya so to da fatan al'umma za a dage ayi duk yadda ya kamata wajen ganin ana kulawa da ƴan uwa musamman masu larura ta bukata ta musamman assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ya
0: rashin da kawai kai mun kuma tsuwa barka da shigowa
1: malam
0: isiya ya rage wannan da kike tsaye malam isiya kace da fatan zai kara shigowa assalamu alaikum barka da barka dai da muke tare
1: to ha ta
0: ta Ibrahim liman barkan ka da shigowa
1: kamar yanda ka ga wani abu ya haka ya yau gani ta horo ga dan uwanka ya dan Allah kamar shi da baka a yau kuma Allah zai yi sanar da shi sai shi yanda yake a kai shi ta tsara da kuma kana da lafiya kuma kamar haka Allah ya

Ja, man.

0: 自分に悪いやつだけやな、そういう方は。
1: モンゴルで今のプライムリーマン。で、あわなんごでもあたか。かにめわやなかしこくまきちめわやなかしあごじ。あごごじすなまりふ。Masararu ga layin ma ya katse kuma da ji da duba lokaci lokacin namu ya kare karanka ta kafsiri abinda zan ce na karshe shine masu sauraro a kula a duba sosai al'umma na kasa ita ba na kasa bace ga tunani baiwa ko damar cin maburi abinda masu larura ko kuma bukata ta musamman kuma da kasa suka fi bukata daga gare mu shine fahimta da girmamawa da damar da za a ba su damar taka rawarsu a cikin al'umma kamar kowa al'umma mai tausayi da adalci ita ce wadda ke barin kowa ya haskaka baiwarsa da Allah ya yi masa ba tare da nuna wariya ta jinsi ko ta wani abu da Allah ya nakashe ka da shi ba da fatan al'umma za a yi abin da ya dace kuma a ƙara kulawa da waɗannan ƴan uwana musamman waɗanda Allah ya jarabta da larura ta bukata ta musamman mun gode ƙwarai da gaske da kiran da aka yi aka shigo aka kuma ba da gudunmawa da masu sakonni har ma da masu sakonnin fatan alkhairi duka mun gani muna godiya ƙwarai da gaske a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio French Channel mai dukkanin waɗanda suka tallafa dangane da labaran duniyar har ma da shirye-shiryen labaran ya zo gare ku musamman editor mu na Rana Nafi'u Yahya Fatima Kabir labaran ya kasa ta sada ne da ku Fatima yi nusa Musa da na kasance tare da ku nake fatan a huta lafiya jama'a bisalam.

사실 안 보이는 거예요. 가장 사실 안 보이는 거예요.

0: 이라니 뭐
1: 그렇지
0: 않은 이야기니 그럼 자기가 간장 미안 적다 얘네 형 무슨 일이죠 아니

干部的主的什么经验什么的样子，所以你得让你相信三个部门我主要的这么一种的这么一种我主

0: kuma ta tsokon nan kuma eh shi zai fada da bancin sa kuma werowa kake dauka da werowa ne shi eh shi
1: na Muhammad ne
0: haka yake
1: eh
0: shi kan Muhammad kuma yace ta kan inji ya zama Fatima ce ko Kabir labaran ya kasa ne suna hudi kenan
1: Fatima Kabir labaran ya kasa
0: ita kuma to da mun yanzu
1: mun yi mun yi
0: harabin yana gida
1: eh ta zama can satin abin da ya fara yi rawar adamin
0: mai
1: ita ya fara gaba ga rawa da ji ba
0: haka yake
1: har Allah ya sa aka fara can satin ba uwa muke babban ba
0: babban ba ko
1: alhaji tunko soja
0: ne retire
1: ne retire shugaban
0: leja
1: Nobody,
0: nobody,
1: no legion.
0: They were telling me, I'm going to say, I'm going to say, to Allah ya da alƙurun ba ta tafi ba
1: kuma sai da zuwa ba
0: da wani
1: eh sai da soja
0: ya yana
1: eh kada shi da sai da baki da ka dai shi kamar sa dai da rabban
0: haba haba ana mazan can
1: eh ke ku ta sai eh ke ku
0: haka
1: ne ba Allah ya kare da mu
0: to
1: eh da alheri
0: na
1: ai ka da hanya ba ka gani
0: eh na ga dan ki dai dan ki ne na gani da horon makansa ya rike ki
1: ya rike ki
0: shin ka ta man da sai
1: da dole akuya din da murya murya zai zaki akuya
0: kuma ka ga mana mu ne
1: a ba
0: eh an ka ga zancan da mun tsakanin mu
1: sai shi
0: ya kama wani zancan
1: ya rubuce to dan ki dai ga kai gama kuma daga yau ya da danki da idan kana taba kai gama
0: ka
1: ga abin da
0: ya kama da rodo
1: kai ne ya za ta inji
0: ya san mun kan don ba ta oda ba
1: yawa
0: ne ya kama mu
1: ba shi ba
0: idan kuma ya kama ma zan fada shi da
1: alhalatu alhalatu ku ya
0: Allah
1: ne yake
0: yawa
1: ka ga ni mu tuba yanzu
0: na wani suna
1: kai ma sa ba ku
0: ba iya fada sunan ba
1: ka
0: ga dana na fara sanar da zambo
1: ya iya
0: hore to na ji da iya
1: to kar ka da kin ku ba
0: yanzu ya za mu sa
1: ni kuma ne
0: yake da nan ya koko jama'a
1: a ba da
0: jama'a da nan
1: ba da dan kidiya
0: Allah ya sa dan kidiya kaga akuya ka da
1: dan shi
0: da gidi
1: aka yi za ta yi shi
0: kan da je go
1: kan da je da yace ho da aka dan
0: goge sa
1: ita ho da put kala kala
0: da ta daga dan kidi
1: yace to Allah ya ba ka ba ba ba ka ba ba
0: ta yi zan ka kuma
1: ala ji an ce an ba da ya babu fata ne ko ya ba da ayan ka ta
0: ana cikin fata ne
1: ta mutu da babu
0: ci da ne masa fatan Allah sai ga
1: ne ba ba ta Allah ba da wata
0: ko da ba ma tsada yake
1: to
0: in kaga dan ban sarin da yake yanka

0: suka yi mamaki.
1: Wani don gida
0: zaka samu da sinadarai yana ci kana tanda baki. An ba shi dusa a wani ya ci da mai.
1: A wani ayyar mutu da ba abinci
0: na 500 ba za mu yi ga haki. A wani ma ba sai ta samu ban ba. Sai shi kunna na
1: zaka zanta. Mata sun daina awara yanzu dukko ba gidan da ka wuce gidan ba gani da kasko a gare na daga ana jiya sai na an yi layi
0: ga samari
1: ga samari zama ta yi
0: don da ɗaya ruwan na kuma ta ta wurwa ka hango ta ta ta sha albasa
1: ni ne ba ganta da farko ba da ta kisa zuci ka san kisa na san irin abincin mutumin
0: abincin fara
1: Allah halki
0: Allah su fara kawo nan nan da ba zan faɗa ba
1: ba ba faɗa sai haka ne haka za ka je ka ga faka an naɗe masa an zuba masa wannan abar
0: ga shayi
1: ga shayi kai ani ma yau dukko da babu abin da a namun boda
0: da shari to kai wannan ai ta gina ba ta shiga ba
1: a wannan a kasan daga gidan
0: hangen zala ne wannan
1: wannan a kaji sunansa alkutubi
0: alkutubi
1: wannan gidan malama
0: zai kawo
1: wannan an ce wannan
0: sai dai ba ruwa ba hita
1: ba ruwa ba
0: ba su ne da kuma jikin a don kawai a kufa amma kawai da wani abu
1: ba
0: a shi da abu
1: kan a don kawai ina
0: ya kuma wura ina jikin a da kusa ne da ke kamar ba zai ki
1: ya ta yi mutum ka amina sai da kai
0: alifish
1: da mu ji ba
0: ba ma kusa ne a ga ɗaya mutum a yi sun yasa
1: ɗan ɗan sa
0: amurka
1: ɗan ƙarar
0: kodi ne kowa share bin
1: kowa share bin
0: har ne suka ran shi ma ta yi hankali
1: don Allah don Allah ba a duba al'umma don Allah don Allah
0: mutumin suna ɗaga faru to ga lafiya
1: ko kan ƙwada ne to ka injiniya da wacce ba mu
0: hannun jini sa sa mana kan wani
1: wanda ya gisa a sa ɗan kimiyya Allah ya ka ga ku ka ɗan kimiyya
2: Allah ya

reloj.

0: Osoma mulga ya da Musa dan Kwaro
1: kamar kafin
0: shi ba
2: host tun aka wanda so wani kudinde ne da yake jira ya ai Osoma kwani
0: ya ko
2: eh ko so ba dubu
0: ko ci jaki
2: Osoma to zai duba
0: duba
2: duba
0: duba kai wan kan kwani
2: ko ya ku kuda
0: ya
2: ko abu ko kadara
0: yawa
2: shi ne
0: eh
2: ko so koron birji
0: ne
2: da sanan
0: karo kururu
2: ne
0: ko ci jaki
2: da ko da
0: ko ci
2: jaki
0: eh
2: to ka san ne abin da nake koro
0: da da
2: ne ke lawo
0: ne ke lawo
2: ne ke lawo
0: ne da ta
2: ko da nan to ne ke lawo ne ke
0: ci na ba
2: kuma ka ga sai mu bayan mun wan ka sai mu su na irin
0: wancan zan ta
2: ciki
0: da yan wuje
2: da wuje
0: ita muke ɗaure ta
2: mu ba
0: sai mu ɗaure
2: kasa
0: mu ka ɗaure mu ka tsara
2: yawa
0: sai ka ɗauki jiya na shiga
2: ba da ba
0: da ba
2: tara tara amma tara tara
0: sai ka kami
2: daga buhu
0: sai to
2: a ci gaba
0: kuma
2: mun zo sai mu cire wannan abubuwan da cikin
0: zai cikin
2: sai sai mu an rasa
0: a gasa
2: ko mu soya
0: a soya
2: na jifiri
0: na
2: rice
0: oyo
2: ne kan
0: joy joy
2: lokacin duniya da daɗi
0: bayan
2: zuba
0: bayan
2: zaɓi
0: eh yanzu abin
2: kowa abu
0: hankali ya tashi
2: hankali ya tashi
0: da kokarwa
2: ke so
0: tun da ranga
2: ba mu yi shankara a hanya
0: abu ya tashi ne da zage abin da na faɗa
2: abu
0: yau ne dan shekara hudu ko biyar ne ban taɓa ganin mun sha ragu a kan juji
2: ba ka ga kaza mun yi bandera
0: ba
2: da yawa
0: ya ta wanda ne
2: ba mu
0: ba mu mu
2: an yi ne
0: ko
2: ko ji an hali ya ta ko
0: wai
2: ba ba ku
0: ko ne
2: ne ma ta ku
0: ko bi ka ku ba
2: ma da na sauran su
0: eh
2: ta ta mara ta na kwai ta
0: ta ta
2: an ga
0: ma zo ya akwai ji ba ji ba
2: ji ba ji
0: ya
2: ro ne ya ra su ke sa dan ko
0: ka ji ta
2: ta
0: hali
2: su kuma ba su samu ba sai dutse wa da cikin gida
0: raba mu
2: da ya saban aski
0: nan
2: ne ne da dike
0: Allah na kai
2: so ya huta yana
0: amma
2: askin ba
0: yana shan iska
2: ka san ba ka sama ba amma raka
0: ki yayi
2: ko da iska
0: ko ta yi da yawa
2: duk gashin nan da
0: nan ce shi
2: ba da
0: anci anci
2: saka da so
0: ba ba ba
2: ki manan kai da aka yi don ka sha iska kuma zai ka ji dutse
0: gudu
2: ya rabu a jiya wa abin nan shi bai samu tsantsan
0: zafi
2: ya samu babba da
0: jaka
2: ya samu babba da jaka
0: a tsakar gida ya
2: rabu ya
0: rabu
2: yana so ko da yana da hawan jini a ɗansa
0: ɗansa
2: kau ka
0: ɗauka ne a rabu zai da hawan
2: hawan mala
0: ta
2: an yaro da yake ba dutse bai samu da yaron ba
0: dutsen
2: da ya fangoro
0: ɗoro yana
2: zuwa
0: ba
2: da ya samu a kirji
0: daidai
2: idan ko dutsen idan abin kirjin sa yana zuwa ya samu kuma ya ce ka ga abin da ɗan ka
0: ya rubuta
2: to Allah ka yi haƙuri
0: kada ka ɗan sa mai shanu
2: ya ce alade mai shanu
0: ai ba zai
2: kudu da tsari
0: sun yi ba
2: ba ma tsada ba wannan
0: yankin
2: da yake mai shanu
0: zai kafi shi da wasu wasu
2: kari zai ba
0: wai mai shanu
2: ya rai ma ka cin sa mai yedo
0: kuma yi ne ko ba bin ce ba a ƙwallon
2: a sa ko
0: sa sabon rabu ne
2: kamar yi ka
0: ai
2: ko ne ma ba zai ba
0: ba dutse ba
2: rama da fura ne da dama dama
0: to dutse
2: a
0: kirji
2: kirji
0: tsoro
2: kirji ba a tsufa
0: ya tsufa
2: ya tsoro ne ya tsoro
0: kirji ne
2: tsoro ne na sama
0: ya tsufa
2: na ce ya biya su ne
0: har ba ya
2: kiya ya
0: ya kuma jawaka za ka san
2: ba masa ka
0: ce wace
2: ce wace
0: a yi wace
2: kuma ce wace
0: inda abin da Allah ya yi da mu

I'm gonna get you out of my mind. I'm gonna get you out of my mind.

0: sunansa Sadauki.
1: To.
0: Na yi za ka ji a waƙa yana cewa Sadauki na nan bana mai garaya don Alhaji Usmanu mutumin kirki ne.
1: To.
0: Ai tangada ne tun da ya
2: Yau
0: wannan abu ya daidai, ya ta ce waɗanda aka sa.

0: ايه اما نكون حيناها غير لنا يا مارو يا جا
1: هورو بابا يا جي
0: حلو ذي ابان سابتو ما دبرا ما تشوي
1: ما دبرا ما بسكت
0: اي احبز هاي مايكو من اتنوكو ما دبنا على عشا
1: احبا
0: احبا تنجا
1: احبا ما دبا تنجا احبا الكلام كاغا مبارك علي ما دبا منزلي da mata za ku tashi lafiya
0: insha Allah eh kuma muna sa rai ba gobe kijayen ba gona da da gona da gaci da sai mu zo jago
1: amma akwai masu toye toye hanya
0: eh ala da ce ko mu duka
1: amma kuma su kuma ana hada mazarai ya
0: eh
2: kuma wale ka
0: abin da ke nan eh
2: ba ba ka da hanya ne da tare da
0: ni ina lafiya wa ce ce
2: ana da tare da
0: da ke da ke
2: Eh.
1: Ba ka ba ka
2: ba ka ba ka ba ka ba
1: ka ba ka ba ka ba ka
2: ba
1: ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka
0: ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba
1: ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka
0: mali garin mala
1: mala
0: eh a jihar da nagaran anan suke a zandar suke
1: to
0: eh to ga wani da na ruwa da mutum ko kuma
3: ana da
0: mala da sallah ka ba da
3: kuma da wannan kula
0: yake eh ana da dan ma ba
3: ya ce da mu ya ai da ba
0: mun da Allah
3: da ke da wannan da ya ko na ke da da shi ma ko
0: to ni ma ko kana lafiya
3: lafiya da ruwa da wani wanda ke kuma gaskiya ko kuma da wani da ke da wata da ke da wata da ke da wata da
0: ke da wata
3: da ke da wata da ke da wata da ke da wata da
0: ke da wata da ke
3: da wata da ke da wata da ke da wata da ke
0: da wata da ke da wata da ke da wata da ke da wata da ke da wata da ke da wata da ke da wata da ke
3: Assalamu alaikum.
0: Wannan da ruwa ake yi da
3: su. Ba wannan
0: wata ne. Ba da kashi da ba mai sun kawo shi kana ka taɓa yin kana. A
3: ba da ruwa.
0: To,
3: mun je. Kuma ba yin suna ji ba da wata ne. Ba da haka. Ba wai bara ta.
0: Mutumin na iba ba a jira sosai ina jin waƙar gargayi ana da hudu wajiyar ɗan nuna yake nufi ko tsakanin aba tsakanin na adam ba duniya da wai zama
1: to
0: ba shi ba ni dubi na to sa ba ni dubi

manya da doka ce baba sharifin Allah doka bai raina ba manya da alzawari ba da doka ce jalle gabar tama Tanda na taba wa kan gandu

0: 你心里面疼得红红扑腾的，你去结婚了就来清楚。土包俺几个疼得红红扑腾了。啊，俺们这里啊，公公生不是跟几个是不离的人的呢？你们还没来过？所以啊，可大家俺们都给他们录过去，俺们这里是个怕的，我土疼得巴西。妈的，那可我那个，我们苦大爹的，俺去出生那几个娃，爹阿爸俺怕的输。wanda an cire tana kuma bata da da muna da yan Najeriya su fa amfana kudin sama da da kuma yanzu yan Najeriya suke ganin cewa ai ba ma sa ganin ba ma sa gane menene amfanin shi kansa cire tana kuma sun ma fi fahimtar lokacin da tana kuma yake nan misali su yan Najeriya da su gani to amma ita gwamnati tana cewa ba wai lokaci ɗaya bane dan Najeriya zai ga amfanin cire tana kuma domin tallafin nan shekara nawa Najeriya tana sashi wanda dan Najeriya mai ma san cewa akwai tallafin da take da shi. To sai aka gwamnati ta ce ba za ka ga alherin ci da tallafi lokaci ɗaya ba. Kamar kai ne in ciwo ne shi duka an gare shi ka. In sai gwamnati shi bai ji maka shi ba hankali ji maka. Rana ɗaya ba za ka rayu da kanka san sauki ba. Shi yasa likita yake baka magani ke dora ka akan magani ce kwana kwana bakwai ya dawo kwana uku ya dawo kara kaza a hankali sauki yana shiga ka ana kuma canzawa kuma magunguna. To saboda haka gwamnati ta kare kanta tana cewa lallai wannan cire tallafi alheri ne ga tattalin arzikin Najeriya domin ana magana cewa yanzu kayan fura da zamanin Najeriya ya kai ya wuce sama da dala wato biliyan 42 wanda shi wannan fura da zamanin ya ɗaya daga cikin gwamnati ma'auni da ke nuna ƙarfin tattalin arziki na ƙasa wannan jigon ya zarce wannan sakamakon wato cire shi tallafi da aka yi na man fetur da kuma abubuwa da gwamnati ta toshe wasu gurare da kudaden al'umma suke zirarewa na bangare badai a to wannan ko shekara ba goya ɗaya daga cikin shi abinda wato a shugaban ƙasa ya bada hujja ya kuma kare kansa a ciki idan ka duba wannan gwamnati daga lokacin da ta hau zuwa yau wasu mutane suna tambaye cewa wata wani irin da sauri ta cima mai shugaban ƙasa ko da mutum biyu shekara uku tunda kaga kwanan nan za shi ga kakan zabe ta gaba ta 2027 kuma duk wani mai mulki da yan Najeriya suka ara masa dama suka zabe shi suka sa hali masa domin ya zai gudanar da shugabanci yan Najeriya za su yi alƙalanci da kuma sanke hukunci a ranar zabe to saboda haka dole in ka fito yin campaign ko kana neman yan Najeriya su ƙara sa hali maka wa dilebu sai ka yi wa yan Najeriya cikakke gamsasshen bayani ne yanda za su sake baka dama bayan gamu da suka baka baya to wannan ko shakka ba guda amfani da shi wajen wato campaign kamar abin da muka faɗa akwai abu da ake kiransa a turanci economic structure ma'ana canja tsarin jadawali ko fasali na tattalin arziki shi shugaban ƙasa yana ganin cewa tsarin tattalin arzikin da muke tafiya da shi modelin da muke tafiya a tattalin arziki tsarin da muke kai tsari ne wanda Najeriya za ta iya rushe a kowace tsohon tsarin da ake tafiya a ciki tsari ne wanda Najeriya za ta iya durƙushewa a kowace domin tsarin bai zauna da gindinsa ba akwai buƙatar cewa a canza wani irin yanayi wanda yan Najeriya za su samu dama da tattalin arzikin zai zauna guda ɗaya daga cikin shi wannan rufin ɗin da ya kawo ko kuma wato sauye-sauye da ya kawo akwai maganar ai focusing abin da ake kiransa da oil revenue ma'ana ya za a samu kuɗin shiga wanda ba shi da alaƙa da man fetur ɗin da Najeriya take samarwa ta ina za a samu wannan kuɗaɗe kaga haraje-haraje da yan Najeriya wasu ba su taɓa ganin irin su ba wasu kuma labarin su gaji wasu kawai sun dan daba cikin su a yanzu halin da ake ciki ba don wani abu shi ne a duk ƙasar da muke sha'awa muke ganin cewa ta ci gaba ne da abin da ake kiransa a tax based money ma'ana kuɗi ne da 'yan ƙasa suke generating ko suke bayarwa gudunmawa da 'yan ƙasa suke bayarwa wajen tabbatar da cewa ƙasarsu ta zauna a kan gurabe da tattalin arziki mai ƙarfi to wannan ko saka babu kuma wannan zai taimaka wajen 'yan ƙasa su dinga tambayar shugabannin su ina ake da kuɗin ko kuma me yake faruwa in da dan Najeriya bai damu da sha'anin shugabanci ba bai san waye kansa na zaba waye ce mai dinsa gwamnati sama ba ruwan zarfi saboda baya ganin wani impact physical impact ma'ana baya ganin wani canji a ƙasa wanda zai sa ya damu da irin wannan zaki amma daga lokacin da gwamnati ta tilasta sa maka cewa komai sai ka kiyaye sai ka kula da shi sai ka biya haraji a kaza sai ka biya haraji a kaza nan ma sai ka biya kaza to daga lokacin da aka fara tambaye to wannan kuɗaɗe na biya ne ake dasu
1: wato kan wata dama ce mutum ya samu da zai bibiye abin da yake baiwa
0: kwarai da gaske dama ce aka baka domin da yan Najeriya kai kana da suke zuni ba sa tambayar gwamnatocin su me yake faruwa yanzu ka ga misali tun lokacin da gwamnatin tarayya ta budget aka shigar da abubuwa kaza aka ba ƴan majalisu kudade aka ware aka shigar local government an ga ma cewa mun cewa ga abin da yake dauka an ga ma cewa gwamna dubatin duniya ana publishing ana bugawa cewa gwamnati ga abin da shugaban kasa yake bashi amma ɗan Najeriya nawa ne a cikin ilimin da Allah ya ba su ko a cikin basirar da Allah ya ba su ko a cikin kishin da suke ciki na kasa da suke bibiyar wannan bayanai da gwamnati take buga gwamnati asara take ba da fitar da bayanai ko kuma asara take ba wane ne damu da kasar sa zai binciki ciyaman din sa ne yake samu a dubatin duniya ne yake bashi ana ba ciyaman din kudin an ba ciyaman din yake a dubatin duniya kada shin tambaya shi ne gwamnati cewa ba mu kan mu ba mai gwamnati adalci ba kuma magana gwamnati tana aiki kuma ta aiki saboda haka dole sai mun tambaya amfanin bugawa kenan an ba wa gwamnatin ka wannan mutan gwamnati ya kankara to ne gwamnati kai da kudin in ya kashe kudin gwamnati ko takile yana iya gaya maka cewa ga abin da kashe kudin shin abin da ya gaya maka yayi talin da abin da kake gani a kasa physically ko a bi talin ba me yake faruwa to saboda haka duk wannan yana daya daga cikin shi yanda shugaban kasa yake cewa ya kamata a canza tsarin sa a taswira tattalin arzikin Najeriya a sa ƴan Najeriya a samu abin da ake kiransa a inclusiveness a cikin tsarin tattalin arzikin Najeriya kowa ya shiga ciki ya bar tasu gudunmuwar to wannan kwarai da gaske
1: a kuma da a cikin abubuwan da ya sake magana a cikin ya magana magana karamar hukuma
0: haka
1: ba ta yancin ta da sauransu da makamantansu shi zai ba su dama a ba su komai a nan a jiro ta hannun gwamnatinsu amma al'umma ba suna kokawa cewa su kusan kamar ba sa ganin local government tana motsi yadda ya kamata a nan amma a cikin kudin da ake barawa kamar shugaban kasa yana barawa da abin da ake ba local government suka makomoni ne ba su abin da suka maka ya ake ganin wannan shi kuma wannan policy da aka zo da shi kamar ba ya motsa a ƙananan hukumomi su ga motsin daga can kasa sai dai a cikin birane
0: eh to ai shugaban kasa bai tabbata kudin local government ba kudin ƙaramin hukumomi kenan duk wutan duniya yadda ake ba gwamnati kudin saka ake ba wato da kargaman kudin su amma na ga ma matsalar shine mutane dindin da shugaban kasa ya bayar ana cewa an ba kaza wannan watan gwamnati sun karbi kaza local government ta samu kaza kuma ko wata local government ko ya san nawa ake bata akwai breakdown na kudin da ake bayarwa shin ne da kai ma nuna mana tambaya an wannan suciya mun nan kudin yana zuwa hannun su kar ka manta a baya kadan da shugaban kasar nan yazo sha'anin local government yana dashi domin wato mutane da yawa suna tambaya wani shugaban kasa yake yi ne ake shugaban kasa ne kaza ne kaza ne kaza ba a ganin ake shugaban kasa na sakowa shi kuma shugaban kasa ayyukan da rarraba sa kai akwai responsibility na federal government wanda nayi ne kadai na federal government akwai mulkin wanda jihohi ne wanda na gwamnatin jihohi ne akwai mulkin ne a cikin gwamnatin tsarin mulki na Najeriya wanda kuma su kuma na kananan hukumomi shin mutanen Najeriya sun da musu bincike menene mai yanayin shi gwamna menene mai yanayin shugaban kasa menene mai yanayin shi amadu local government saboda sai ka gane zaka gane cewa wani irin aiki kake expecting ko kake sa ran local government shi amadu ka gama ka wani irin aiki kake sa ran gwamna ka gama ka sannan wani irin aiki kake sa ran shugaban kasa ka gama ka saboda sai muna da irin wannan bayanan sannan zani hudun din shugabannin mu accountable cewa mu ga ina ne suke mana daidai ina ne suke mana ba daidai ba me suke da kudaden mu da suka samu a cikin wannan shugaban kasa a kwanan nan ka san an sun tafi Supreme Court akwai Supreme Court a victory verdict da ta yi akan local government financial autonomy ma'ana kan kananan hukumomi a ba su cikakkiyar damar da ya kamata a ba su domin still wato kashin kansu wanda kuma a wato federal government ta yi nasara akan wannan kuma an tabbatar da cewa lalle local government din nan kokarin hukumomin nan lalle a ba su hakokin su da dace amma kaga har yanzu maganar tun da lokacin da aka yi ta dan Najeriya maganar dan Najeriya shine in aka yi magana in ta wuce a lokacin shike nan bawon sai ta baya bibi ai maganar ita kuma demokradiya amma da ba ta aiki sai bibi ta shi yasa kullun sai magana sai mu dage shugabannin mu ce shugabannin mu ba su da kirki shugabannin mu su iya ba shugabannin mu su karaba amma na ga ba doka ga abubuwan da shugaban kasa yake fitarwa in ga bayan da kudade
1: wato zai iya koma
0: ne muka tambaya
1: ko da wannan sai na maza ba kansa da su na maza ba yace shi a matsayin sa nake dan unguwa kaza maza ba kaza
0: wani da
1: su ji ne aka ware wa karamar hukumar sa
0: da can gaske
1: eh maza ba sa
0: kware ko
1: wani sai kansa
0: kware da gaske me zai hada ai ba kansa da ba manura ai ne kai magana ai take ta ce za mu rubuta mu ce muna neman bayani ayyuka cewa manya waye na maza maza a cikin kudin da suke wasa ai saboda ba mai wannan ne shi sai aka rena lokacin da muka aka rena kuma ake kawo kowa mai na mace ma kuma kowa ya mace ma kawo je harka sa harka ta da wani tsari wani tsari na azanta kai mutum zai hawo lokacin da mace ma ba shi da wani abin kirki amma an ji ba sai ka ji shi ne a gidan miliyan 100 kaza in an ji ba shi ne cewa motar miliyan kaza 70 da wani in an ji ba shi ne ce kaza an ji ba ya kara wuri kaza duk ba laifi bane mutum yayi wannan amma ana so duk abin da zaka yi ka yi shi a karkashin tarihin boka shi ne kawai ba wani laifi don rayuwar mutum ta canja
1: to a kwamar mai magana abin da shafa karba shi wanda shi ma yana daya daga cikin abin da yake tara hankalin yan Najeriya cewa wani gwamnati ta zo an ga yadda take ciwo bashi iri daban-daban a ɗan lokaci daga ɗaya wata uku wata kaza sai a ji an ce an ciwo bashi ne kaza tun ana ganin a tura majalisa ta amince ana ganin majalisa kaza ana ganin wata guda ana bibiya ko sati sai a ga bi ko ana yanzu ana kwana uku ma ko kwana biyu kawai sai a ce shikenan an je an karɓo wancan bashi an yi wannan tsari da wani manufofin sannan karɓo bashi nan zai fitar da zai kai zai mutum Najeriya daga halin da ke ciki yan Najeriya sun kasa fahimtar neman gofin shugaban kasa game da ciwon nan din da yake a kasar waje bashi
0: ai wato man nuna kamar muna magana abu dai ne ai haƙƙi ne mu yan Najeriya don karabu shugaban kasa mu tambaye ba shi kuma shugaban kasa a shirye yake ni na tabbatar maka da wannan ai dan demokradiya ne kuma demokradiya ta tashi a shirye yake ya ba mu bayanai akan dalilansa da yasa yake cin bashi kuma na tabbatar maka da cewa babu bashin da shugaban kasa zai koyi majalisa ya ce ta sa Halima sai ciwo ba tare da ya gaya mata gamsassan dalilai da su majalisa sun gamsar shi ba har da suka sa Halima ba amma dalilan da yake mana nuna mun tabbata su dalilai ko kuma yan majalisun sun dawo sun mana bayanin dalilan da yasa shugaban kasa ke cin bashi wanda suna da mamanci gore da gaske saboda ba a cin bashi haka babu da zai kuɗi ai dole ka gaci ya ci bashi to ya kuɗi fuge ya ce take sa mutum ci bashi tsananin bukata ce take sa mutum ci bashi bukata da wani ya hakuri ko jinkiri a cikin dawa shi ke samun tace bashi
1: to na wancan kudin da aka tara da yace yayi tsare tsare na sabon tattalin arziki da samun wasu kudaden ma da ake sai ba na bani shawar kamar ba ana yin ba su wadatar da wancan abubuwan ba
0: to ai shine nake ga maka ni da kai ne kamata mu tambaye shugaban kasa me yasa wancan kudin da ya tara da kata ne da kudi ne misali an ce wato tallafin mun fitar an ce kudin Najeriya ya kara akan sama da da sannan da kuma shugaban kasa ya ciwo bashi dalilan da shugaban kasa na gaya ma bai ci bashi yana ba dan dalilan da yasa ci bashi kuma duk dalilan da zai faɗa da zai sa ci bashi ba sa cin karo da wancan dalilai na tara kundi amma matsalar dan Najeriya shi ne zama da yake a cikin gudu sai da gama na gaya maka duk abin da za ta ba dan Najeriya saka na constitution wannan fayyadar ai tana provision amma yan majalisa nawa muka dami mu tambaya cewa kai a cikin kudinka da aka sa maka nayi wa mutane aiki wanda ake mutum shi gobe nawa aka sa maka sannan nawa ka kashi sannan kayan da kace zaka kai ka kawo su kai

0: gari an kaushi yanda an samu kudaden da ake bawa gumi kuma duk kudaden da yake ne tallafin da bayar da sauransu kaje ka dubi kudin da ake da gumi tunda ake Najeriya an taba lokacin da shugaban kasar tarayyar Najeriya ke da gumi kudi kamar bola mutum kamar a yanzu nau gumi da suka shi a bayan su karba nau gumi yanzu suke karba ai ka kudi ke da shugaban kasa ba shi yake ba yana bada kudin da rayuwar kasa
1: wato dubu
0: amma kudin
1: da yake jawo yi
0: eh ai dole ta gwamnati akwai dubu da bai ba cikin ta ai akwai jisa da maka akwai aikin da shugaban kasa shi yake akwai aikin da gwamnatocin jihohi su yi saboda an jera ban
1: kasabi
0: kasabi da kudin na kasa in an zaura an raba kowace jiha ai ana fara abin da ta samu a kowane wata kuma kowace ana tura masa shugaban kasa yake kuma haba shi yake rikewa amma mun taba da mu da gwamnati mu wannan wata ba ka samu ya karu koyar mu sannan da ka samu me aka yi shin ayyukan da gwamnati suke yi yayi daidai da kudaden suke karɓa da gurin shugaban kasa ko ko bai daidai ba demokradiyya bi bai ce manura sai aka duk wannan abubuwan da kake gani ake zargin federal government ko ake zargin shugaban kasa yana da alaka da rashin kulawa na talakawa da rashin damuwa na talakawa su lura da sha'anin mulki da yadda ake muka su ai injibi ne ko wani abu ne barke da shugabannin da suke yi mu ne muke daura musu gindi daura gindi shi ne duk lokacin da ba lura ka ba mutum aiki sai kai mas daga ran da ka bashi aiki ba ka tambaya sa ba kaga ai sai gaci
1: tunda ba bibiya
0: ba bibiya zai yadda ya gana ma akai shanin to saboda kai yana daya daga cikin matsalar mu da muke ba demokradiya shi ne demokradiyya mun ke da mu shiga cikin ta mun gume ta mu karɓi kayan mu kuma mun mai da ita cewa ta mu ce halaka barak su shugabanni dan aikin mu ne bayin mu ne sa su muke yi su mana bauta mu kuma muna nan a gurin mu ne iyayen gidansu shi ta daga shi ne iyayen masu mulki iyayen gidan masu mulki amma daga lokacin da ya damu ya san me ake yi na gudanar sha'anin mulki wanda shafara yasa to daga idan bai wannan ba bayan da zai ka gane cewa shugaban kasa ya ce ya ce da tallafin mai fitar kudaden da ya tara mai da su gwamnati ne yake ba su shin cire tallafin mai fitar da aka kudaden da aka samu na rana suna da alaka da kudaden da ake ba gwamnati karin kudaden da gwamnati suka samu kuma da alaka sannan gwamnati ne kudin da gina sake su yau shekara uku shugaban kasa yana zuba gwamnati kudi kudaden ba nawa sai ba ba kudaden mutunci amma ka je ka gaje yin kana da kudaden in ka je gona za ka su ba ko ta ji abuci za ka je ka kudin da shugaban kasa ke barwa ba ko ta ji abuci to kuma shugaban kasa shi zai aikin sa manyan rayuwar aiki na domin shugaban kasa ne da turu shi zai aikin sa kuma ni ina tarkan kasa kuma yayi munawa haba manura ai demokradiya ba ta yiwa inda jahilci yawa inda jahilci kafi inda jahilci ka tutu manura dole demokradiya tana yiwa ne inda aka waye inda tarkan san yan sa inda talaka zai bibi shugabanni kuma tabbatar da cewa shugabanni su masadaci
1: to kuma bari mu kuma kuma abin da shafi foreign policy da shugaban kasa to da su a gare wannan dai a cikin wannan shekaru uku an ga dambarwa mai karfi wadda ta faru tsakanin wato ECOWAS aka samu wannan canje-canje tsakanin Najeriya da Niger da wasu kasashe da suka fice daga cikin ECOWAS ma gaba daya wannan shi shugaban kasa yana jagorantar wannan abu an ga yankuri da ake tai akan wannan to amma shine me yasa al'umma ta damu cewa Najeriya kar alaka ta tsince musamman tsakanin da Niger me kun sauraron wasu kasashe da rawar da aka takaiwa mutane iri daban-daban domin su ga cewa wannan abu bai kai ga kuma ne zama da alaka makamanci irin wannan ba Najeriya ne matsayin ta irin wannan kasashe da ake ganin cewa in aka taba Najeriya da Niger to kuma sauran kasashen Afrika su masu shiga wani hali makamancin irin wannan
0: a to gaskiya ba nuna dole ne a damu a kusan Najeriya da Niger dan juma ne da dan juma ko a sun kasashen ma za ka ga akwai alaka ne yadda furcin su ne yake Niger Najeriya sai haka akwai kamanceceniya ko kuma akwai sunan da ya kusa da juna ko wanda ya kusa da dan uwansa sai haka su ne kenan idan ka duba kusan a yare kaso ne da suke jin yaren Hausa a Nijar kusan ma suna cewa za su bada official din bakin su ma'ana yare da ake gudanar da sha'anin gwamnati da sha'anin abubuwa da rayuwa kuma Hausa kuma ma ni da ko bincike za ka yi na sani in dai za ka

0: sai ka ji ka kula musa tana dinda kicin abu da ka koya a cikin ta bumi ne ga yi rubutu na masters degree na Emi Zaria akan Niger na rubutu akan Niger akan buzaye na Agras saboda haka na kuma bibi abubuwa da mummunan da masana na duniya tunda turawa ne suka rubuta akan ita kanta kasar Niger na ga kuma mutumin da aka sashi wanda babban masani ne wanda sai da yaje wato sai da yaje wata African Center yaje koyi yaran Hausa aka ware mu kuma daga State Department na America ma'ana kamar zaka ce ministry ta harkokin waje sai da aka je aka ware mu kuɗi wanda aka bashi wanda yaje koyi yaran Hausa sannan yaje gudanar da binciken sa wanda yake sai gudanar a yi ta wannan kasar Niger saboda ka kaga murin arewacin Najeriya muna yin yaran Hausa shine mafi yare mafi karfi wanda ko kai ba Bahaushe bane kana jinsa kuma yaran nan da ake yi a Niger in ka je predominantly majority mutane da suke yare ne suke yin Hausa tunda har suka ce ma a zaɓi yaren Niger ya zama shine yare da kowa zai haɗe ƙasar kaga ko ai alaƙar da muke da ita tsakanin mu da Niger ai ko anan in aka tsaya ma nuna bayani ya gamsu ya gamsu shi ga wanda yake so sani sannan idan ka duba ta fuskar tattalin arziki ma nura wannan social media gaya maka ka mu zo tattalin arziki shi kansa maganar social idan ka kalla za ka ga cewa zai wahala ka ga mutum a arewacin Najeriya in ba dan Niger bane shi to yana da dangantakar ta kusa da yan Niger ko yana da alaƙa ta jini ga wanda suke yan Niger da su a arewacin Najeriya nake magana za ka ji mutum ya ce muna da yan uwa a Niger wani guri a Niger akwai gurare daban-daban ya danganta da wasu yan uwa kake da su a Niger nan amma zai wahala ka ga dan arewacin Najeriya da bashi da jini a Niger saboda haka kaga wannan yan uwan takar ba ma za ka iya raba ta ba ne tunda jini ya riga ya keta ya shiga tsakani hanyar to saboda haka dole ne sai an taba hankali sai an taba hankali bayan da ra'ayi ka zo ka raba mutane lokaci daya saboda bambancin wasu wani abu da ya zai faru bayan da ana zaune kalau ana zaune lafiya to saboda haka dole gwamnati sai ta kiyaye shi irin wani abubuwan shi yasa kaga shi kansa shugaban kasa Bola Ahmedu ya ba abu a hankali domin da ya daka ta matakan da ya dan koso a lokacin da tuni wata gida ba wannan magana kake ba da tuni an shiga tuntuna an mutane gama misali amma kaga da aka shiga ciki shawarwari da mutane da abubuwa da sauransu aka tattaku kaga yanzu ne kai ba kusan labarin ke barwa kusan abun ya kare ya maza tarihi ba na ba sannan ka bibi wato akwai abin da ake kiransa ta fuskar tattalin arziki akwai abin da ake kiransa desert economy akwai abin da ake kiransa a sahel economy shi desert economy wato tattalin arziki ne wanda duk abin da ake samar da shi abu ne wanda environment ɗinsu nature group ta iya samar da shi akwai abin da in ka je Nigeria ne ba za ka samu ba sai dai ka same shi a Nigeria saboda bambancin ne geography bambancin ne saboda haka a can za ka samu nan da za ka samu ba to saboda haka akwai interdependence na tattalin arziki ma'ana tattalin arziki mu da mu da Nigeria a dan bare ki da kuma domin suna buƙatar abin da muke iya samarwa ta fuskar tattalin arziki kamar yanda kuma muke da buƙatuwa da abin da suke samarwa saboda bambancin abu kaga magana ta extent ta shigo ka bani nawa an baka naka ko ka bani naka kai an baka nawa misali yo ka bunji shirin baka banda to kaga wanda ya shigo ciki to shi sa aka ce akwai bambanci tsakanin shi wannan da the economy da kuma economy din da ba da economy bane kamar mu na ba kaga ba da economy bane ba da economy bane da economy kaga sai sara ke da economy to akwai bambanci kwarai da gaske akwai bambanci kwarai da gaske saboda haka wannan bambanci shi yasa zaka gani yanzu misali in ka je kasuwanni manura ko masu sayayya ko san dan mu zai dinga suna dinga daga cikin mutane da su suke biki tattalin arzikin arewacin Najeriya a kasuwanni domin duk wanda dan yan Najeriya suka shigo kasuwa sai kasuwa ta canza wanda duk suke ciniki sai kaga sai kaga kan wani in dan Najeriya din ya zo ma ciniki sai kai ta daya alhamdulillah kan fita kake kasuwa in Allah ya sa an yi ciniki fara ya yi hamdu in ba a yi ciniki ba ba ya yi hamdu kai baka da dama kuma akwai bambancin canji yanzu misali kaga sefa in aka bi maka da ita su ne suka canji sefa suka shigo Najeriya suna sayan abubuwa da yawa a Najeriya saboda kudin su yana da karfi su kuma a Najeriya suna munna amince su sai amince yaya da sauransu to kaga yanzu ka dauki yan Niger kace su je da shigo a Najeriya ma su ciki na farko dai masu arzikin mu ko yan kasuwa mu za su ji kushi dole yan kasuwa su ji kushi wanda ka gani wannan alaƙar ba kai saka yi rawata ba ko lokaci ne kace alaƙar ta ba zan yi bane dole muna da bambanci da saboda haka wannan abubuwan da suka faru dole sai mun yi kallo na tsanaki yanzu ka kamar wutar lantarkin da Najeriya take bayarwa
1: to ita wannan
0: shi kansa wannan wata alaƙa ce wata rijiyoyi ce da aka cimma tsakanin Najeriya da Niger sun tattare wanda kuma Najeriya gwamnatin Niger saboda aminci da tayin Najeriya sai ta kwanta ta bacci saboda tana tunanin cewa duk abin da yake na Najeriya kusan nata ne saboda haka Najeriya ba wata barazana da za ta iya kasar Niger akan wani abu da sauransu kuma kasar Niger ta taimaki Najeriya kwarai da gaske wajen ta ba Najeriya haɗin kai ko da lokacin da aka sabo tana ɗaya daga cikin ƙasar da bata kunyata Najeriya ba haɗaɗɗiyar Najeriya ba da bata yarda Najeriya ta balle ba saboda akwai ƙasashen kasar lokacin sabo da sabo bayan gojuku cewa ya balle akwai ƙasashe da wanda Afirka halin da Najeriya tana ma'amalar su wanda kuma kaga a ka'ida a yi maƙiya ne na Najeriya wanda suke san Najeriya tarbiyyu suka mara ojuku baya suka ci su sunye da separatist ware
1: amma Najeriya ta
0: ki a samu secession amma Niger tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ce su ba za su yarda da wannan mataki na raba Najeriya ba dole ne Najeriya ta zauna a matsayin ƙasar dunkulen ruwa guda ɗaya kaga wannan wani abu ne wanda Najeriya dole za ta kalli Niger duk irin abubuwan da Niger ta yi Najeriya ta bi a hankali domin ta ga cewa an warware wani abu saboda haka ko su wutar da bisa ba ai rijiyoyin ce aka yi da Najeriya ba don wani abu ba Najeriya ta ba da wutar su kuma su haƙura kan su zo su tonin dam ɗin su siwaye da sauransu ta wurin kada Najeriya ta samu ra saboda haka da rijiyoyin ce aka kunna ta diplomasiya wanda ta kai batun wannan wajewa wanda kuma ba a taɓa testin ita wannan dangantakar ba sai a wannan lokacin
1: wato yasa hankalin kowa ya tashi
0: shi yasa hankalin kowa ya tashi
1: saboda can bangaren a can daban da bangaren Najeriya an ga rawan ma da malamai suka taka
0: wani da suke
1: cewa a nan suka
0: ji shugaban kasa wani to sai kuwa suka samu shugaban kasa kuma shugaban kasa ya sale bana dama malaman nan suka je suka tattauna da wani da sauran su shi kansa shugaban kasa ne zaka ji lokaci ba mamanta yana cewa mu ƴan wani Najeriya da Niger ku abu ne illa wasu ne suka tsaya a can wasu kuma suka dindindo suka yi gaba shi ne suka zo Najeriya suka zo saboda ka shi kansa ka ga a matsayinsa na shugaban kasa na Niger yayi admission yayi da cewa da Najeriya da Niger ba ka da wani bambanci da zaka kalle shi na zahiri banda kawai an tsaga nan wajen an ce nan kasa kaza ce nan kasa kaza ce shi kenan kawai shi da bambancin da su
1: to kawai bari mu su kalle kuma shi ma bangare abin da shafi harkar siyasa wadanda da yawa an ga yanda shi tsarin da shi shugaban kasa Bola Tinubu ya zo da shi yana zo da sabon canje-canje wanda ana ganin ya zo da wani sabon tsari da yan siyasar Najeriya ba saba ganin irinsa ba game da manufofin da ya zo da su a zasance da kuma manufofinsa a kan jam'iyyun adawa jam'iyyun adawa sun sha ƙwarbai sun sha suka game da shi shugaban ƙasa cewa akwai tsare-tsare yake zuwa da su da yake bin lagonsu yake kamar daddatse ƙafafuwansu ba sa kaiwa a kan wa'annan abubuwa domin ba ka mace irin wannan wasu na ganin cewa wannan tsare-tsare shi da shigo da shi da canje-canje da ake gani a cikin demokuraɗiyyar Najeriya kamar ita kuma kawo demokuraɗiyyar ce wani cikas na cigaba da ayyuka a yanzu a ce game da shi wannan tsare-tsare ko na siyasa da ya zo da shi game da harkar siyasa da kuma harkar tafi da jam'iyyar hamayya
0: lalle kamar nura mutane sun ga sanar da ba su taba gani ba na siyasa kuma sun taba gani wata gida wannan da ya daure musu kai kwarai da gaske shugaban kasa kan manta ma nura mun sha fada a wannan zaure na mu barka cewa shi fa cikakken dan siyasa ne ga wutaccen dan siyasa grassroots dan siyasa na kasa wanda yake tare da al'umma sa wanda kuma baya yadda tsarin da aka tura shi wanda al'umma su suke amfani da kai magana ko kan dubin siyasa sa ta jihar Lagos wanda ita ce siyasa da ta fara daga darajarsa ta tana tashi kuma ta nake kansa wani national figure ma'ana duk Najeriya ya ishi kallo ake kallon sa har ya kai ga ya dare wannan kujera mai mutukar wato muhimmanci a Najeriya mutukar girma wanda ba kujera sama da ita ta shugaban kasa yadda ya dauko tsarin sa game da wanda aka samu division of labor yadda aka raba kowa aikin sa da yadda kowa zai amfana da tsarin demokradiyar ya sa shi yayi daraja yayi suna domin manura da takure stock wanda su yi mutanen da suke a jihar Lagos da dake wadin da yake bada ya ce tattare komai shi ne alfano ne ga shi ne komai da dake wadin da ba amma ya raba power wannan ya tare kaza wannan ya tare kaza wannan ya tare kaza wannan ya tare kaza ta haka ya samu kai mutane ke saboda haka kaga dan siyasa ne da ya san amfanin babu na jama'a ko na mutanen da ake abokan hudda ko wanda ake siyasa tare da su to ko sai ka ba mu ne dole ne yau halin da dan siyasa dan wasa dole ne yau halin da jami'an adawa domin shi shine jagoran yan adawa ba a baya a Najeriya yayi lokacin da ya rama jagora na yan adawa ko kuma ɗaya daga cikin jagorori na yan adawa a Najeriya domin wani mai kalu bai ne ce jagora yan adawa na wancan lokacin a baya Buhari ne shugaban ƙasa da yawansu to ko ba komai Bola Tinubu jagora ne na yan adawa a yankinsa kuma jagora ne na yan adawa wanda sai da aka haɗa kai da shi sannan aka cimma jam'iyyar adawa ta cimma karɓar lokacin da jam'iyyar PDP wanda tun da ta gaba ta fada zaɓe ba sai lokacin da aka ce jam'iyyar APC ta ci zaɓe wanda kuma aka samu gwani tarihi aka kafa aka ba da mulki cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da an tashi hankali ko amince da jini ba wanda shi ma ya gama kone abin bajinta abin gadawa da ita kanta tarihin Najeriya saboda haka jam'iyyar adawa dole ya sha wahala a nasa ko shakka babu domin duk irin takun siyasar ya haddace kuma ya shirya musu kafin su takun illa kawai tsoron mutane tsoron da mutane suke ji shine kar a murkushe yan adawar gaba ɗaya domin ita kulliyar demokradiyya shine jam'iyyar habayya ko habayya ita ce kulliyar ta demokradiyya wanda na imanin shugaban ƙasa ba zai murkushe jam'iyyar adawa ba ta inda demokradiyya za ta fara ba domin duk irin nasarar da ya samu ai demokradiyya ce ta bashi saboda haka ba na tunanin yana ɗaya daga cikin mutanen da za su amfana da abu kuma su lalata shi saboda haka nan ne na san shugaban ƙasa duk zagayen da ake masa na cewa zai murkushe jam'iyyar adawa ba na tunanin zai yi wannan sai illa kawai zai jigatar da su wanda ko ma wane ne kai zaka jigatar da su wanda ka zabi
1: amma ana ganin game ga su kenan shi ma yana cikin jam'iyyar PDP amma dai kuma ana ganin cewa kamar aiki ke shugaban ƙasa dan hani ta kan jam'iyyar PDP wato a matsayi ko a yau din nan an ga yadda aka ta fafatawa tsakanin shi da sauran bangarori wanda tuni su bangaren tuni mutaraki suka fitar da janata a matsayin wanda zai mutu jam'iyyar takara nan kana ganin wannan ba zai zama cewa amfanin da yake da shi a matsayin sa ministan sa amma dan wata jam'iyya ne domin ya kare wa'annan jam'iyyuwa
0: a to ai ba inda aka ce laifi ne kai amfani da wani dan mu gushe ga yan wasa siyasanci ai ba da biyo ne duk wanda ya samu dama kuma yana yin wannan ai a Kano ka ga da da girma don gwamnatin jihar Kano da yan ministan da yan gidan rami musa kunkusu ya shaƙe PDP a lokacin ya shaƙe ta lokacin a don chief of staff na gwamnatin jihar Kano a lokacin shi ne sagaji wanda shi ne shugaban jam'iyya na PDP wanda yake fita sai da sai kashe ta har yake cewa su mata cikin shi ko mutane suke cewa mata cikin shi to kaga ai wannan wani sarori ne na siyasa wanda za ka ce ai ba Bola Tinubu ne ma ba rayuwa misali wataƙila za ka ce ma wani darasi ya ɗauka a nan Kano lokacin da shi yin jinarin ya kunkuso ya shaƙe jam'iyyar sai da buƙatar sarya sai da jam'iyyar APC da ɗanko ta kai ga nasarar da yake so ta kai to a cikin siyasa duk inda za ka samu dama da za ka yi nasara kan abokin habayyarka in dai yana kan tsarin da zai yi doka ai ba wanda zai ce da kai ba daidai ba ko dai mai saka haka shi ma ya samu damar kai ne ba da kuma shayi ai kai ne ba da kuma shayi
1: to haka tsarin yake
0: da haka haka ake siyasa da yayin da ba sani bane yake cewa wai wai kaza ya kamata a ai kaza ai kaza kaza a duk wanda ya samu nasara kan dai ya kai kasa haka haka ke gwaji to wanda kai shi kasa ba shi da ran
1: to kuma bari mu dawo jihar Kano ita ma dai gashi ana ta wannan tinja-tinja wanda abubuwa ga suna ta sauyawa tun daga farkon shi ma ita wannan demokradiyya an ga sausauri da aka samu musamman na canza shiga daga wannan zuwa wannan an inda shi kansa gwamna aka sha rigimu a kotu har kotu ta tabbatar da shi an taho-taho kuma jama'a ake zargin cewa to gwamnatin fa akwai gwamnati akwai kuma wanda yake ba da umarni a tafi da gwamnati shi ma an zo aka yi ta wannan dambarwa a cikin wannan shekaru uku. Sannan an ga jama'a yadda aka zo kuma a ga wani sabon safi da ba sakasa ake ganin irin sa ba, yadda aka gani mai gida ya rabu da uban gidansa a take da cece kuce makamanci irin wannan. Ga shi ma abba har ya fita daga jam'iyya ya koma da ta jam'iyyar da ya adawa da ita. Ana gani kamar wani sabon shafi ne aka buɗe a jihar Kano da makamanta irin wannan. An can da yake adawa can ya tafi nan dana wanda ya yi a makamanta irin wannan. Ya yi ganin wannan a siyasance siyasar Najeriya a Kano shin balagar da ce take haka koko dama Kano ta saba wannan wato a Kambu da take tafiyar shi.
0: Eh to gaskiya ma Nura dan ya ce maka siyasar Kano dama can balagayye shi. Dan ka duba ko lokacin su a lokacin magana da jihar Kano da shi a Abubakar ne.

0: Abubuwa dai sai da wanda yake fada cewa shi ne na bawa limi shawara a wancan lokacin da ce tun da bada abin kana nan muna takunsa ga ko muna rigimar shi ma'ajiye ba su kujera su kuma sai mutane sun yi mana bayanin cewa ai kujera dan shi aka rabu sai da kuma ajiye mu kujera su mu tafi mu nemi mu mutane mu nemi mu nisa za mu iya kaba gwara su mu muna mutane yace ni ne kullu sanasa ni ne gamsar da shi yayyada cewa ya ajiye kujera ya tafi wannan ne a gaban da fadona saboda haka kuma aka yi kuma ya tafi din waje da aka dauki da biyar hamaya aka zo aka fama tare da cewa ya rasa bai yi sai sarawa to kaga wannan zaka ce kwarai da gaske siyasa kan daman ta kai wannan baragar ana tunanin malami ne kamar shine mai gidani shi ya dole shi takara shi yasa shi ya ci gwamna aka zo aka yi rigima ya yayi mutane suka yare aka sanza aka tabo da aka zo aka ba ba wani gida kai ba sai da kaza da tarihi ya bude ni shine ba masana suke cewa tarihi yana mai ta kansa ko mutane suke cewa tarihi yana tarihi mai ta kansa yake to sai da kaza wannan siyasa da kike ganin shi
1: ba saban ubani
0: eh ne gaban gwamna injina da Abu Kabiru su gana yi ai ba wani sabon abu bane a jihar Kano ba wannan wani tsohon abu ne tun da can da aka yi aka wuce sai da kai yanzu da yake zama labari saboda wata kila mutanen da ayyukan yanzu suke gani abin ba su rayu a wancan lokacin ba sai dai kowa da zai riski labarin cewa an yaka
1: amma nan yanzu
0: eh
1: suke ganin su sabo
0: su ne suke ganin su sabo saboda sun yi lokaci
1: amma wanda yake can a baya
0: ya sa an yi wannan wani kuma da mana abin da kano an wayi kuma ya canza jam'iyya kuma ya raya takara sai da ka ga wani abu ne ba kuma an yi tsakanin gandoji da shi kuma su kowa da wannan lokacin da suke jadinka su ma suka ta yadda suka ta wari shi kansa kwankwaso ya fita daga jam'iyyar har shi kansa gandoji ce gaya maka cewa lokacin da kwankwaso ya fita daga jam'iyyar shi ne lokacin da ya sa ya bacci lafiya nan hankalin sa kwanta a cikin jam'iyyar tun da ya riga koyi daga cikin jam'iyyar don kujin jam'iyyar ne a wancan lokacin wanda rigima ce ake tun ta iko kowa yana son cewa shi zai rike iko wannan gwamna ne wannan kuma yana ganin cewa shi ya kawo aka tayi rigimar to saboda haka kaga rigimar wa mai girma gwamna yanzu a Alhaji Abu Kabiru Yusuf da wato injiniya da Dr. Aminu Musa Kunkuru don gwamnan jihar Kano ba wani abu sabo ba wani abu bako ba kuma wani abu da ake tunanin bane kuma wanda zaka san ma siyasa ce yanzu shi injiniya Aminu Musa Kunkuru ba yana da dan uwa bane ji wanda kanin ya gurin sa mahaifinsa daya ubansa daya wanda a yanzu ma an bai takara ta majalisa sabi wanda kuma hadimi ne da shi ne girma gona kuma bai rabu shi ya tafi kuma can ba
1: bai macen garbe ba wancan layin ba
0: ya suna tare saboda siyasa ba wani abu bane ba wanda mutane za su gani zama gaba ya zama cin mutunci ya zama keta ya zama kiyayya ya zama hasada ya zama mugunta duk ba wannan layin bane magana ce ta kawai idan an ce kida ya canja dole rawa ma ta canja haka tsari yake kowa kuma ta siyasa biyan bukatar ce a gabansa yana da sabon sani daidai da yadda bukatar za ta biya saboda haka ni a gani na ba wani wanda ya wani nufi magana ce kawai ta lokaci magana ce kuma ta bukata
1: to an dako garin jam'iyyar NDC wani ya zai mata takara an ga yadda aka fitar a kananan hukumomi an ga kuma yadda aka fitar a nan to a yan kwanakin nan an gaishe ma wani sabon shafi da ya buɗe cewa jam'iyyar NDC ta tsaye da wato tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano Kamar Abdulsalam Abubakar a matsayin yanzu wanda a gani shi suke takara da Abba a makamancin irin wannan kuma suna ganin suna kokawa cewa ai ga wani shi cancanta a ba mutum da shi ne ya takara a gaba me ya dauko kuma wanda ya yi mataimaki aka bashi wannan ce sai ku ce yana tafi a nan wasu na cewa bai tsaya ba ya kamata tsaye da shi a matsayin sa na misali gahuna sai aka ji shi katsam shi kuma ya karɓi takarar wato sanata wanda shi ma zai zo ya buga ne da tsohon mai gidansa Malam Ibrahim Shekarau da makamantar zuwa su fito a makamancin irin wannan me aka nazarta shi kunkusu ya dawo wannan sabon zini da ake ganin su kuma mutanen gari ga tunaninsu amma aka ɗauko shi Kamar Abdulsalam ana ganin za su buga ne duk in cikin gida ɗaya ne
0: gaskiya ne ba nura wato a kwankwasa ta san don lokacin da ya nufin da yan takara wani lokacin yana bazata ko yana ba da gaba kuma yin jagunci ba ya dawo a cikin shi sai dai in kun cin gaba ba ka fitar da cikin tsarin nasa ka tafi ka je ka rubu na fita a wurin amma in ya yanke shi tayi ku ba wani abu da za'a yi lokacin da shi ne girma tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano Nasiru Subawuna ya fita daga jam'iyyar mulki ta APC wani abu ne wanda wato ya jijjiga siyasar jihar Kano gaba ɗayanta da kuma ita kanta siyasar Najeriya domin yana da mukami a gwamnatin da ake ciki ta shugaban ƙasa Bola Tinubu ya dogara da mukamin sannan ya dogara da shahararsa ta APC kuma ya dogara da dukkan wani tsari da ake tafiya da shi na cikin jam'iyyar bisa zarge-zarge da yake wa jam'iyyar wanda yana ganin cewa ba a ɗauke shi komai ba ba a kula da shi ba lokacin da shi mai girman gwamna ya shigo Alhaji Abubakar Yusuf ba a bashi damar da ya kamata a bashi ba ba kuma bashi girman da ya kamata a bashi na cewa shi ya takara da shi wajen rabon mukamai na abin da shafi jam'iyya da sauran abubuwa makamantan haka da kuma a sa a yi da shi din a komai din a shigo da shi mutanensa a gidansa su ma ya shigo da su cikin tsari wanda sun masa hidima sun masa wahala wanda ya ce shi ma ya bada wani ya bada wani ya bada wani makamancin irin wannan wanda yake ganin cewa jam'iyyar nan lallai ta gaji da shi ba ta bukatar gudunmuwarsa kuma da shi da babu duk ɗaya ne saboda haka ya ga cewa babban matakin da ya kamata ya ɗauka shi ne saka ba ta rikicin duniya wanda har ake zargin cewa ya kashe wayoyinsa ana tattumbasa har ma akan cewa in mukamin da aka rashi ne bai masa ba in minista yake so zuwa masa wanda shi kuma yana ganin ai tuntuna ake magana a yi minista amma ga nan ko ata aka yi minista da Kano Central wanda yana ganin cewa kamar shi ya fi cancanta a ce an man minista nan da Kano Central tun da shi ya takara wanda ba a yi masa ba kuma ya zaba kishu bai ce kara ba aka bar shi da wasu mukamai wanda yake ganin shi kamar ma an ci na fuska a siyasance to da haka zarge-zarge da irin wannan da shi ake ganin cewa shi mataimakin a mataimakin gwamna na wancan lokacin na su yusuf gwamna yi wanda su suka kai da ya fita daga cikin jam'iyyar ya koma ya karɓi shahadar kunkusiya tun da ya shiga cikin shahadar kunkusiya mutane da yawa suke da ra'ayi mabambanta wasu suna cewa lallai tun da har ya haƙura da jam'iyya mai mulki ya haƙura da tarin minista da ake ganin ana yi masa ana zargin ana yi masa da kuma damar mutum da da yake ganin ba a bashi ba an yadda cewa ya zo a bashi ya dawo kai ya fita daga jam'iyyar ana ganin cewa ba ma wani da abu da za a iya yi kan shi da ta gauguma mutane suna ganin eh saboda wannan abin da yi kan shi da ta gauguma da kuma ƙura'ar da ya samu a wancan kakar da abin da ta wuce ana ganin cewa wannan ƙura'ar idan ka ɗaure shi gwamna ka haɗa da tsari irin na kunkusiya ƙura'ar da kunkusiya za ta bayar duk da wancan mutanen nasa za su rabu domin ba a cikin tsarinsu amma idan ka ɗauko kai kwaba da kunkusiya ka haɗa ana ganin cewa ba wanda ya cancanci ya kada injiniya Abubakar Yusuf a kakar zaɓe ta 2007 sai da Dr. Nasiru Subawuna mutane suna da wannan ƙwari da kace kuma ana ganin cewa da ɗan gari suna ganin akan ci gari kuma in aka bashi ana ganin akwai wasu 'yan jam'iyyar APC wanda ba su bar jam'iyyar ba suna cikinta amma za su yi makara wajen dangana masa da zaɓe za su zaɓe shi a kakar zaɓe ta 2007 wanda ana ganin idan aka samu wannan rabuwar wutar ta rabu to lalle Nasiru Yusuf Gawuna zai iya zama gwamnan jihar Kano a wannan lokaci domin an bata masa an bata 'yan kunkusiya in suka hada karfi guri guda to ana ganin za su iya kare shi mai girma gwamna a yadda wasu mutane suke ganin matashin sai tafi kenan wasu kuma suna ganin cewa ai ba shi takarar gwamna ba karamin banganci bane da kuma karya tsari na itikan ta kunkusiya domin har wasu da aka gani suna yadawa a kababin sada zumunta cewa yaushe ma mutum ya musulunta da zai jami'a su suna ganin musuluncin gawonan ma a tsari a siyasance yaushe ya zo cikin har da za a ce shi ne shugaban wasu suna ganin kan wani jadawalin bai ma kamata ya shugabanci sa ba ko kuma ya ba su wannan ga dubuti gwamna da ya yi resign ya ajiye mataimakin gwamna ya ki bin gwamna wanda yana da iko da gwamna zai ce da iyaka ya ki yadda ya ce shi ma wahala ba ta kira yace nan zai dawo ya rubuwa uban ci gaba da tafiya da uban su ana ganin cewa to ya kamata shi ana ganin ya kamata a saka masa amma ɗan mutumin da ya tsaya kan wannan tsari ya haɗe ƙafafunsa da rawa a yadda wasu mutane suke gani kira saboda haka idan ka ɗan koma auni guda biyu da Nasiru Yusuf Gawuna da shi kwamar Aminu Absalom Barzo wai sun ce kwamar yana guda uku yana da abu guda uku wanda tsaye da shi zai iya sa a rasa zaɓen zai iya sa faɗi na farko wasu daga cikin mutane suna zargin kuma da Aminu Absalom da ruwa mai tsanani ruwa ingantacciya mai tsanani original ya sa da nisa wannan da abu bai samu iyakar sai kidawa na biyu sai ganin cewa kusan ba shi da cikakkiyar kosasshen lafiyar da zai juri harkar kimiyya da harkar dabi domin in ka tuna a baya mutane suna zargin cewa tamfin ma da shi injiniya da abu kabiru su biyu wancan lokaci ba a ga fuskar shi ko wani abin da ya sanar ba bisa wasu dalilin rashin lafiya wanda ake ganin cewa har yanzu jikinsa bai kwarin da zai wannan tilitirin na garewa bi kira na uku wasu mutane suna ganin cewa ba shi da political band da za ka ce za ka bi da shi takara domin ana ganin ko a gurgu zai ci mulawa domin kana magana gurgu kana magana mutum biyu kana magana tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano a Tijjani Abdullahi Gwamnati sannan kana magana a sanata Bello Hajji Bazo ana ganin wannan su ne major political figures ko gladiators wanda su suke mai mutu gwamnati kwanan gari haka wasu ke gani kenan duk da cewa kaga yayi ciyaman hasobi shi kuma Aminu Absalom a nan gurin wanda kaga ba za ka ce kalmar dan siyasa bane ko yana dan siyasa bane kuma yayi album ciyaman kaga ba za ka ce kalmar dan siyasa bane ko yana dan siyasa bane amma ana ganin nauyin sa a siyasance da kai wannan ba to yanzu misali ba ma bangaren sa kake magana ba sai tore da sai manzo kake magana ba ba kada ta ajiye kake magana ba a lokacin gaman dan sa ba zai iya ka ai da wasu gani kenan shi ne suke cewa yayin fadikal bado ballanta na ya kama kan gaba daya sannan ana gani abin da zai sa fadi da ne da tsiri kuma da aka yi dukkan kusiya ba inda take da karfi duk duniya umma ka irin ta mako kusi sai kai musantar to anan ake kunkusiya ta gari mafi girma wanda ba ni da ta saboda haka ana gani cewa a ka'idar calculation da zabi a ka'idar arithmetic din zaben kamata yayin zaka je dan takarar gona ka tsere shi a kano ne ta rakiya saboda anan kace da kanbi dan kace da kanbi saboda ka mutane suna gani a kano ne ya kamata a dade gaba
1: saboda
0: shi dan kano ya ta dan kano san tare dan kano ta rakiya ne ana ganin da cikin wannan gido saboda ka kaga a baya ai an sai da wanda yake ba a kano santa da wanda zaben da yake cewa ba an dai da garin mishi wanda zaben da yake cewa ba to saboda ka kano santa da ana ganin tana da muhimmanci wajen te determinant din waye zai rungula domin ana ake cin kuran da ake zama gwamna a jihar Kano to kaga bai iya tsaye da dan kano santa ba a ciki wanda ake ganin zai iya kalubalen ta shi inda da baka bin shi wannan ana ganin zai iya ba ogan shi kunkusu jagorin tafiya zai iya bashi matsala an a shigar abin sannan ana ganin kuma da dinnan mutum nawa yake da su wanda za su iya haɗawar kuɗi domin ita kasan siyasa idan za a baka takara ana duba suwa da suwaye mene da ƙarfin mutu ƙarƙa
1: wanda suke ɗauke da takara kenan
0: wanda suke ɗaukar nuyin takara domin takara ba ta yin kanta abin da ake akwai masu yin ta su wane ne za su iya investing
1: a cikin tafiyar
0: a cikin tafiyar su ɗauko kuɗi su ba da kuɗi a kashe kuɗi a katsaitar kuɗi a ci labi mutum ne za su iya yiwa su kawo wannan kuɗi domin a taimaki shi kuma da ci labi domin kuma da ana ganin cewa mutane suna ganin cewa kuma da ba a tunanin ya tara kuɗin da zai iya kamfen da kansa ya ci labi sannan ba shi da alaka da manyan masu kuɗin da za su iya kawo kuɗin a ci labi personal kenan sai dai a kawo kuɗin saboda uga misali
1: ba shi ba amma
0: sannan in ka ba da kuɗin ya saboda ugan wai suna zargin cewa akwai wanda sun ba da kuɗin saboda ugan amma da in gina alaka abu kabir su ya ci zabe kuɗin su bai dawa domin wasu watakila shi bai san shi gwamnan watakila inda ake zargi bai ma san sun bayar ba to in ta za a sake maimaita a gurin kwamar misali to saboda haka wannan wasu shika-shika ne na faduwa da ake ganin cewa idan ka dai da kumarar ba za ka iya kai bantan gaba sannan an su kansu yan kunkusiyar suna ganin suna ci kumar kumarar da cewa duk tsare-tsaren nan shi ya tsara wannan hisabin nasu ya kawar da duk wasu manyan kunkusiyar a gidan kunkusu
1: wanda suke kira da shi
0: wanda suke kira da shi
1: masu fada ji
0: eh masu fada ji ana ganin shi ya duba kullu kullu da yau ko yau kuma kaga aiki kansa gwamnan hadumansa suna zargin cewa shi kuma da dinnan yana daya daga cikin kanwa uwar gani wanda ta sa alakar shi ogan ne gina kunkuso ta lalace da shi da gama gama kuma dan ya samu takarce daman ai gwamna ya zarge shi da cewa kuje rasa yake ne ba to yanzu gashi ta tabbata misali gwamna dai shi gwamna ya ce duk kullu kullu da yake masa shi yake so a tsira shi ta karaba shi ba sai yake karbi kuje rasa shi da gama gama wasu na ganin da garin da aka tsira shi aka ce yawa yawa yau ne girma gwamna injiniya da Abu Kabiru shi bace bace daga lokacin da fara ci ba magana zare yadda mutane suke zargi wannan zargi ne ake idan ba mu guja yake shi da magana zare ya za a yi yaban gwamna domin yana ganin cewa shi ya bi shi ya bi shi gojewa a siyasa ya bi shi abin da ya kiransa wato experience na siyasa cewa shi gina su dan siyasa ne
1: to ba kawai ba gani sai da aka caji wato kila ake ganin a cikin tafi konkusiyar ba wanda ake gogagge dan amana da zai yi aka dauko aka bashi
0: aka bawa
1: aka bashi kuma da din
0: ai shi ne yake ga baka su kansu ɗan konkusiyar suna ci kuma komar da wannan cewa shi ya kore musu duk wani babba yanzu gidan ya zama ba wani babban shi kuma dan rangona ya ce an ce ana zargin shi ya kore ɗaurin shi ya kore su injiniya rabi su gani mishi shi ya kore manyan manyan wanda ake ganin dakaru ne sai an yi da ba su wai bi shi shi saboda yana ganin in suna na bari rangona ba kuma za a baita ka ba domin suna gabansa a tsarin konkusiya a gabansa suke political yana bayan su a yadda ake ganin tsarin kenan saboda haka in yana sai gaba gaba sai ya shiga plot makarkashe da dukkan su wannan zargi ne na ga maka ban guja haka ake zargi wasu ɗan konkusiya suna ganin cewa shi shirin sannan na ga maka akwai ɗan konkusiya da suke ganin cewa idan kuma ya samu takara ka kaddara ya zama gwamna zai iya dinduba cikin kudin da za'i na ga maka yana da ruwa a zaben biya da suke zargin sa shi cewa in abin shiga hannunsa baya fitowa ta daddare baya iya bayarwa shi kare kishi suna ganin in ka ba gawuna ɗan siyasa ne wanda daman ya saba sake hannu ya saba accommodating kowa ce kowa ya zo a ci daɗe shi saboda suna ganin sun bi sun buƙar ba akwai wanda kuma suke ci kuma su suke zargin shi kuma da ɗan da cewa lokacin da yake kwamishina na girman gwamnati akwai abubuwa da mai girma gwamna na wancan lokacin injiniya da karabi musa kwankwaso ya ce a raba mutane kama da filaye da waye wanda ake ganin ya hafi da su wanda har yanzu wanda aka ce a basa ɗin ba basa ba
1: su yan jam'iyya
0: ce wannan yan jam'iyya wanda suke wannan zargi ne ake shi ma babu da guja mutane da suke zargi wanda ina gaya ma zargin da dinga mutane suke yi akan kumar wanda suke ganin cewa kumar za a iya faduwa a shigar abin da shi saboda haka in kwankwaso suna ganin hakkinsa ma da aka ce ba su yi ba ballan tana kuma al'ada a dauka ai ma kyauta ko a ce saboda wahalar da kasha ba za ta mike ka wasu na ganin wannan to amma ba za mu san zargin da ake masa gaskiya bane ko ba gaskiya bane sai damar da aka bashi in ya nasara sai a gani in kuma bai nasara ba to kaga wannan wani abu ne wanda ba za mu iya tantance shi a yanzu ba yana nan a madadin zaman
1: to amma misali ka kalli ta Kano ta tsakiyar star din nan ga shekarar APC ga wannan kuma ya amince zai takara ana kana gani ba wani dubaru ne shi konkusan ya amfani da su ba yana gani kamar yan tafiya ɗaya ne domin ya rugo wucin koriya ɗaya gani ta Kano Central a cikin wannan da shi gama zai guga da shi shekaru da sauran makamantan in ta kare na jam'iyyu
0: to ai wasu suna ganin cewa yadda ake zargi daga nan da aka bawa gawuna wani kujerar duk yan tafiya gawuna masu bashi majalisar su domin su a ta yau wadda suka yi sun tone don a wasu takarar gwamna kuma a wasu suna tambaya cewa dama ba a yarjejeniya da gawuna ba ne ya yi kwamitin political suicide ya hallaka ya bi su yin political career nasa ya lalata career sa daman ba wata alƙawari da aka da shi da ogan domin an san shi mai girma kwankwaso mutum ne mai cika alƙawari ko alƙawari shi shi gawo da kawai daman da kaya to kawai ta tabar rasi
1: an ce an yi aida ya dan tinja tinja
0: ai shi ne ce ga maka tinja tinja da alƙawari suke da ogan da bai takar gwamnati ya canza shi sai ja ko ko a ba mu alƙawari zato ne masa bai bashi bai bashi ba shi sai ja sai mu gara wani ne gaskiya ciki in ka tuna an taba irin wannan political alliance din tsakanin kunkusa da takai wanda takai kunkusa yake da ya bashi kujerar gwamna saboda yana ganin cewa ba dan shuhada un kunkusi a bane nasa kare da gudan madubanci ka sanatin madogon ke sake dinga masa kudin da bala'i da kudin wahala na siyasa da aka zo sai aka ce ta kai ga mutum mutum gwamnati da samsuna da yin da gauna ya karbi sanata yaki duka wannan ya reject ya gaba wannan akan wannan ne gaje ta wali bai ya kama kubura ne ba wanda ake ganin ta kai ya yi political balanda ma'ana da yin samun siyasa daidai da kamata ba ya kamata ya karba ya haƙura a tafi in sun an ci ayyar yawan amma yanzu ana nema ina kena bana to kusan an girbe wannan da ta kai gaje ta wali to wani karin da aka zo yi da shi gauna gauna an ce ya ja saboda gauna tsantansa shi ne shi ne da takarduna zatansa ya dole takarduna saboda ka stretch gauna ta takarduna ya ta rushe wannan kin ba wata gauna takarduna da akai zai sa da yawa mutanen gauna ma ba za su zaɓi gauna a sanata ba za su zaɓi shigaro
1: turgancin ba ta musun da
0: ake kwarai da gaske a yan ba ta ayyar da ba za su yi aikin da ake bukata su yi ba ba su kwanta ne ai dan siyasa baka gane shirin sai ran da wani ba
1: to
0: in ka bata wa shi ne sai ran da kake bukata shi yau
1: amma ba ina gani kuma kamar shi karfin sa kafatin sa ya kai ya tsaya gobe da shikaro
0: idan ai haba ai ba nuna ko a baki ka san shikaro gaban ki da na so su gauna ba yanda za a yi mutum ya gauna mutum ya mutum ya gauna kace za ka da bani da su bani ba kuma mutum ka zo shikaro wannan shikaro ya ga ma a record din sa shine in kun kusiya ba su taba fitar da sa ba kwankwasiya as a political structure ba ta taba defeating malam ibrahim shekaru ba taba kan shi rabi ba wanda yana da wannan rakwadin kuma ya mace saboda haka za a shiga rabi zamu gani ba musamman zai canja ko ba zai canja ba ko rakwadin ya cigaba da rike shi ba musamman ba wannan sai an yi rabi zamu gani amma dai na gaya maka ba yanda za a yi kada nauyin shekaru tsohon gwamna da dattin rasulu gwamna ai shi kansa ana bayan sanatan kawai ya karɓa ne zai takarar don ka ce ba ya fi
1: amma bai da ce babbar bukata sa
0: eh amma tunda aka bashi ba zama da lantan jikin sai mutu gaba daya saboda haka daga wannan musabun ma da aka yi an APC sai muna suke sun san sun tsari in ka daina gwamnati sun tsari ai gauna suke tsoro in ka daina shi shine gaban su da bari
1: to amma ba sa ganin kuma da ɗan shi ne ɗan cikin gida shi ya san can ya san nan
0: to ai
1: shine da abin da zai iya campaign ɗin da su
0: akwai abin da mutane suke fadi cewa ai abin da yasa ɗan kwankwasiya suka duba suka tabbata suka cewa lallai kwankwasiya tsaye da kwanar saboda shi ne cikakken ɗan shahadarin kwankwasiya ɗaya kenan na biyu ya haƙuri kujerar mataimakin gwamna ya to to sai ka tambaye su idan wannan sacrifice ne da ya shi ne dalilin da suka sa aka bashi gwamna ina Hafiz Abubakar lokacin da Hafiz Abubakar da sam scenario ya ajiye kujerarsa ta dubi gwamna shi ne sa ba bashi ba kuma Hafiz Abubakar ka gaya ma kwankwasiya ko kai ne burin kwankwasiya a lokacin bai fi komar da zama ɗan kwankwasiya ba wancan lokacin me yasa in dai wannan shine ma'aunin da aka auna aka tsaya kuma to me yasa ba ai amfani da ma'auni irin wannan ba dai ya dai shi ko ga nan da kogan yake fadi da zai da zai tsaya yan takara ba wai da jama'a za a ba ba ya shi wani bai yara ba ko to wannan bai zai iya za a ba mutane suna ganin kamar ga wani da zai amma ba mu san da samu kogan ba wata kila sai shi gari amma wannan muna biyu na gaya maka ra'ayoyin mutane ne da muna gaune da mutane muna jin abin da mutane suke bari tunda wannan wani abu ne wanda ya dauki hankalin gaba ya dauki hankalin mutanen jihar Kano da ma wajen jihar Kano tunanin sa gauna zai takara kuma kaga rashin takarar nan ta gauna ta kassara masa structure din sa ta siyasa gaba daya
1: shi gauna ke
0: ai ya kara hado ta ai maga ta kare ai an wala ta an tarbata ta Allah raka ta ba
1: amma ba gani ba ko wata manuba ce ta dan siyasa yi masa ta cikin gida gargadi an taho da kai din amma dai yan muna so ba wani masa sare kafafuwanka
0: to ai shi ne
1: ma na tsara tafi
0: to ai shi ne wasu ke gani cewa shahada da irin ta gauna da yake kira ta nan na gashi sai ga wasu gauna da bai samu wasu ka da imani na siyasa ba gashi domin abin da yake zargin yasa shi ya bar can to shi ake ma'ana da idan takarar sanata yake so su ABC akwai wanda suke cewa da ai baba sai ya fita ba in dai zai ce ne ba a can in dai ita ba ba ya kama shi to da an yi nuna nan ma za su bashi
1: a jami'ar sa dai baro
0: eh dai baro da ma ba za su geto shekaru ai gibin garin ne sa a geto shekaru cikin jami'ar dan a cikin wani biro kuma na gina maka shekaru a barin na siyasa a gaban shi da daura kai ba ka san sa bane
1: to bari mu koma da masarori mu ji me zasu tofa irisu to masarori mu akwai line na 081 7487777 da kuma 0707779 sai kuma 39 shine za ku shigo da mu taba ali da mu kan wani bishiyar da muke tattauna game da siyasar Najeriya shiga da kuma mutuwa suke kai komo a yanzu. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: To barka kare da muke tare.
2: Alhamdulillah.
1: Kuna
2: ji ne da farko kuma kare da
1: ranar. To malam Abbas. Allah ya sauran suna da uzurka.
2: Yawa, da mu ne fatan mu ne in Allah da Allah ya mana da shi, amma ne mun san kusan kawai mun san da wura. Sai da shi ne shi mana mun ji to.
1: Eh.
2: Da mana mun so da yau, ba wani ban kai.
1: To masha Allah.
2: Shi ko shi ko shi ko shi ya mata mutane ko ta da wani.
1: Na'am.
2: Suna mutane a cikin shi da wani da wani shi ba. Ko ya ta ba ta mutane. Eh ka da mun ne ta kana shi da wani.
1: Ba na haɗa
2: wani. Masha Allah. Kika da abin da yau kike kawo da wani wani zaman ya aiwa da wannan tana ke. Sai kun ke kar kike ke ta ke kawo na wannan wanda kai sai na wannan tana ke. Ina da kuma sai na ba sai da kan ke ina ba su ne a cewa sun tsara ne ne ba ki. Kun mun ta wannan a cewa da muke ke mun kan cewa Allah ya ke mu da wannan hakkin ne ya sama ba. Amma da ba ni koyan sai ka a cewa da muke mata bai kike mun kwanta sai mu ta mutu ki kawo ne ki mun zo. Koi ai
1: to muna gudanar da gudunmuwar da aka bayar to masha Allah to 081 7487777 assalamu alaikum to barka da haka to mala Abdullahi sai ka rage mure ka ba majin ka sosai
2: to tare baya ganin da fasaba ai wani cikin takarkarin da da sai wai mun ci ana zaman da ni dan dangi kan ba wai da kin takarkarin ba
1: to to shikenan to masha Allah kuma da ji tambaye ka zai da kanka eh insha Allah bari mu shiga wannan
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
3: kai ne kuna tare da bayan ga kan shi bayan marfa sana'a na'am
1: to
3: kai ne wanda ke mawaki shi wanda ba haka sanata da shi wannan tsohon mataimakin gwamnati a cikin kuma kawai gidansa ne to kage ni sai ka fara gani ko ya gani ko san gaskiya wannan sai kuma wannan da abin ni sai ka wani me tsara kai ke dawo shi ne kai shawara da ran ba taraka ban ga wani ne da rika inda duk kuma dai ta ji gaskiyawa
1: masha Allah na'am to kuma wani tambaya wai kana garin wai din integrate da shi kanku suke tsayawa ai ba wai integrate ake zaba shi ake zaba kana ganin kin wani bata mamita kan Abdulsalam ba
0: eh gaskiya ne ana zaba kungu so amma kuma ana duba shi kansa mun da yadda
1: to
0: domin duba mutanen ka duba ba irin da bane ba mutane an ka kawo mutanen da ka kawo mutanen saboda shi din an zabe su kuma mutane sun gaba su ga bisa ga wani amfana sai a gaske sai mutane su bambance tsakanin kunkusan da shi mutum
1: to
0: ashe kunkusan daban su mutanen daban sai ake ga mutane sun gane kaddar cewa wanda kunkusa ya dayar kafin kunkusan
1: to masha Allah to kawai ina ganin lokaci yana hararan mu dole a zamu ji labarin shi amma sauran mu muna guda kwarai da gaske da ku shigo a cikin wannan shirin domin tattauna gare da ku game da wannan muka kalli cikar Najeriya shekara 27 da kuma cikakken gwamnatin tarayya da kuma shekara uku akan mulki wannan kuma kai nazari akan wannan sanannen tuntun abubuwan shafi jihar Kano jambarau siyasar jihar Kano da kuma irin abubuwan take sa a gaba. Kujimtar da Koran Barak Sansu, muna godiya Allah mai kai gida lafiya.
0: Kuma
1: da lamuran san wa da muke kasancewa da su gaba da kuma jagoran shirin Shamsu Abdullahi Sami Kakademi. Muna boku mun sake ta assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: kabarin kakannin su suna yi masa addu'a. Gidan take gwamnati ya tambaye su, "Shin an yi muku layya?" Sai daga cikin kananan yaran ƴan mata tace, "A'a, mai girma gwamna ba a yi mana ba." To a nan take ba gwamna da ke baya jiran je kaka dawo, ya buƙaci ɗaya daga cikin malaman sa da lallalle a kaiwa waɗannan yara babban rago domin a yanka musu su da mahaifiyarsu. Bai kuma kyale su haka ba, sai dai ba su naira 250,000 domin su yi amfani da waɗannan kuɗaɗe don yi wa kansu hidima da kuma iyayensu. Daga shi alkairi baya kuya, daga nan ƙasa mai tsarki mahaifin waɗannan ƙananan yara ƴan mata guda biyu, wato malam Kabiru da baran baba, ya rasa inda zai tsoma kansa saboda murna. Hakan ta sa tun Amina malam Kabiru ya ta birin farinfa, ko Allah ya sa ya haɗu da ɗaya daga cikin malaman gwamna domin ya shaida irin farin cikin da yake ciki sakamakon wannan karamci da gwamna Alhaji Abubakar Yusuf ya yi wa ƴaƴansa a halin shi kuma yana ƙasa mai tsarki da ke mai nema yana tare da samu. Sai wannan magidanci wato Kabiru labaran baba ya ci cikas da babban sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Kano Alhaji Mustapha Muhammad a rumfarsa yana zaune. Hakan ta sa kallo ya koma kan Kabiru labaran baba a lokacin da yake baiwa Mustapha Muhammad wannan labari. To a nan ne ma shirin jin alƙawari ya samu damar ganawa da magidancin Kabiru labaran baba don jin irin farin cikin da gwamna Alhaji Abubakar Yusuf ya tsoma shi a ciki a yayin da ake bukukuwan babbar sallah a cikin Najeriya. A nan ƙasa mai tsarki kuma ake kammala aikin hajji.
1: Kabiru labaran baba alhakin biki. To ina nan Makka bayan mun dawo daga jifa, to sai kuma matata ta turo min saƙo da ɗana ta watsa ƴaƴana kamar yadda al'ada ce dillan da sallah aka yi sallah, to ranar suna wucewa maƙabarta su je su ziyarci kakannin na ɓangaren uba tare da labaran baba na ɓangaren uwa kuma alhaji wurin zakar akwa mutum ne da kowa da zai faɗi abinsa sai ya faɗi cewa inda shi ba shi da wato girman kan da za a yi masa magana zai tsaya ko a ina zai iya tsaye da sukurti ya tsaya ya abu nan tun daga lokacin da ya shafi harkar zaɓe tun da aka zo da muka je jifa da muka je tawaful ibada da sa'ayi sai neman addu'a na ce ya ubangiji ka sa mai girma gwamna ya cika da imani ka ji kan mahaifinsa ka ƙara wa mahaifiyarsa lafiya sannan ka maimaita masa wannan gwamnati ka cika masa muradinsa yanzu ne ko plus ko kai inda samar haka ma Allah ya sare matsayi.
0: Babban sakataren yaɗa labaran na gwamnan jihar Kano Alhaji Mustapha Muhammad ya ce wannan kaɗan daga cikin karamci irin na gwamna Alhaji Abubakar Yusuf kenan kuma haka halayyarsa take. Yana mai cewa gwamna Abba ya yi suna a nuna karamci da kuma girmama ƙananan yara.
2: Yana nuna cewa gwamna karimi ne kuma mutum ne mai son kyautatawa al'umma. Shin ya zai sai yarinya karama a cikin yaran da ce mai girma gwamna sai ya jiyo ka san shi da irin wannan abin nan da sai ya jawo su a ciki ke tambayar su cewa shin an yanka muku ragon suna ragon sallah su ce a'a ba wato kaga wannan yana nuna mutum ne mai bibiya mutum ne kuma mai son ya ga ya kyautata al'umma ba kuma wai yanzu ya fara irin wannan ba kusan duk inda ya je za ka ga in dai yaro ya zo girmawa ko wani abu ya shafi yaro za ka ga ya jawo shi a ciki ya man tambayoyi abu ne da zai iya ba da gudunmawa nan take sai aiwatar da haka. To wannan abu ne gaskiya mai kyau da muna so shugabanni su riƙa koyi da irin wannan ɗabi'a kuma kyautatawa al'umma da kuma ƙananan yara domin suna da rauni musamman ƙananan yara da mata domin magunguna yana ba su kulawa sosai.
0: Da haka kuma shirin na kyan alƙawari zai koma fadar gwamnatin jihar Kano inda gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf Abba gida-gida Abba na kowa a Kano ya karɓi baƙuncin mai martaba sarkin Kano Dr. Malam Muhammadu Sunusi na biyu a fadarsa a wani ɓangare na hawan Nasarawa, inda a jawabinsa mai martaba sarkin Kano Dr. Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya buƙaci gwamnan jihar Kano da ya daina saurarawa duk waɗanda ba sa son zaman lafiya a jihar Kano. Yana mai shaida cewa duk da haƙurin da gwamnan yake da shi da kawaici amma kuma ya kamata ya fara marin matacce domin tsorata mai rai wato dai duk wanda ya nemi ya kawo wa jihar Kano wurgi a ɓangaren zaman lafiya da rashin cigaba a ɓangaren tattalin arziki ya kamata ya nuna ƙarfin gwamnati a nan ga sarkin na Kano.

I can have a car, I'm going to get a car. I have to change my

0: dattawan zato aka zo aka ci amana su aka samu yadda da hadaka a jami'ar NDC wanda ita al'umma ya sanar da mu cewa to ga shawarwari ko mutane suka ce na dubo duk shawarar da kai muna tare da kai mun sami ya adana domin mun yi da tunanin ka wannan yana ɗaya daga cikin dalili da ya sa muka tsinci kanmu a jam'iyyar ADC.
1: To amma da yake ka dauko wannan dogon tarihi kuma kana nuna kamar ma wai gwamna na daga cikin waɗanda suka sanya kuka haƙura da ita wacce jam'iyyar ta NNPP. An ce fa tirangine tiranza ne. Wannan nan bai ma fara alaka da yan jam'iyyar APC ba sai da sahalewar shi jagoran tafiyar kuma dubu sanata Rabi Musa Kwankwaso. An ce shi ya tura shi bila ya je su tattauna a daddali. Kuma aka samu bakin zaren amma daga bisani ya sa kafa ya shure waccan tattaunawa da aka yi tsakaninsa da gwamna da kuma fadar gwamnatin tarayya kuma daga bisani shi kuma gwamna tunda ya riga ya shiga har wuya ya ga mai dace ya watsa wa gwamnatin tarayya kasa a idaba domin ci gaban jihar Kano.
0: To yanzu Abbas kai abin yanka na dan jarida kuma dan jihar Kano wanda ka san injiniya Rabi Musa Kwankwaso ka san kuma wai Abba Kabiru Yusuf yanzu za a tattauna da Bola Ahmed Tinubu shugaban kasar Najeriya wanda ka sani tun 99 tare suke gwamna da injiniya Rabi Musa Kwankwaso a ce kuma injiniya Rabi Musa Kwankwaso tura zai aje a tattauna maganar jihar Kano a dauke ta kusan da guda a mika musu ba tare da injiniya Rabi Musa Kwankwaso shi ya san me aka yi na tattaunawa ko kuma shi an tattauna da shi ba
1: amma da kasancewar gwamna yanzu da shi da yansa ke kan dauro ba shi ne wanda kila zai fi zamowa da kwartini a ce ga gwamna guda ya zo suna magana da makwarci tsohon gwamna
0: to Abbas ni abin da yake son tambaye ka ka taba ji injiniya Rabi Musa Kwankwaso da magana biyu me yasa ba kuma jihar Kano suka yarda da shi ne injiniya Rabi Musa Kwankwaso zai tura gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ya je tattauna da Bola Tinubu kuma sannan a cimma matsaya kuma sannan ya ce shi bai yarda ba
1: kana da kuma hakan bata faru ba
0: to ta ina ma za ta faru ai al'ummar jihar Kano sun yadda in injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya ce kaza akan wannan abu yake tsayawa shi yasa suka yarda da shi dan haka wancan wani abu ne strategy na siyasa aka fito da shi ana so a dora injiniya Rabi Musa Kwankwaso bakin jini domin mu da muka zo muka rasa jam'iyya muka ta kama kaman ya za a yi mu samu jam'iyya amma a ce an tattauna an samu matsaya wacce za a iya ciyar da al'ummar jihar Kano gaba a ce injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya yarda da wannan tattaunawar wannan zancen ma in an faɗa al'ummar jihar Kano ba sai da bugun da sun yadda da cewar injiniya Rabi Musa Kwankwaso in ya faɗa yana shikawa sannan Abbas da a ce irin waɗancan mutane ne Butulayewa na farko sai tsohon gwamna Ganduje to su ne wanda in sun zo sun ce ga abin da aka yi su suka ce a ji a tattauna al'umma su yi wasu a kansu domin su dama an san siyasa faɗa yanzu tunani masu honori.
1: To amma da yake wannan magana tana da faɗi a ƙarshe misali an jiyo mai magana da yawun gwamna yana fayyace cewar fa duk waɗannan abubuwan da kuke yi kun fita daga NNPP kun koma ADC daga ADC kun komo NDC duk ba wani abu bane ba face kokari da kuke wajen taimakawa shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce a bayan ma haka ce ta faru kun yi wa gwamnati da jam'iyyar APC aiki kuma gwamnati bukatar ta tabiya a zaben shekarar 2023 yanzu ma tarihi ne wai zai sake maimaita kansa su sun fito sun shiga jam'iyyar gaba daya ko kuma kuna can gefe kuna kokarin taimakawa Bola Ahmed Tinubu
0: to ni wannan maganar da ake fada ba ma ne magana da yawun gwamnatin Kano ba da alaka jin magana da ana yawo da ita a gari wani injiniya Rabi Musa Kwankwaso zai wa Bola Ahmed Tinubu aiki me abin da zaga ya mu fa in yace mana mu yi kawai yin zabi al'ummar Kano in yace musu su yi kawai yin zabi to me ya zaga ya kuma injiniya Rabi Musa Kwankwaso shi Bola Ahmed Tinubu yake nema a arewacin Najeriya ma baki ɗaya ba na gwamnatin Kano ko wani mutum ba to injiniya Rabi Musa Kwankwaso yana so ya Bola Ahmed Tinubu aiki me sai ya yake wa cewa ya tafi ya dauko wata jam'iyya an kai ta ya dauko wata an kashe ta ai zai shan daga APC ko yanzu nan da muke hira nan ai waya a ce injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya ce ya koma APC ni dan baki na fara ganin na koma
1: ba zauna aka ji me dalili
0: kuma ni ba wani da dalili in aka ce injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya ce to ni ba na duba dalili domin ni na yadda da inganci su kuma na yadda da tunanin sa kuma na yadda yana tsoron Allah duk abin da zai zama to wanda yake zai saba ubangiji injiniya Rabi Musa Kwankwaso a tarihi duk irin wannan abubuwan ba haka ji ma a ciki ba domin ai ga ni shugabanni daga kaga wancan an kama hibarawo ne sai a kama ƴaƴansa barayi ne duk irin waɗannan abubuwan suna nan wanda tare guda ba abin da za mu iya cewa ko al'ummar jihar Kano shaida ne sai da haka wannan magana ce ta mutanen banza da suke yin wancan su na banza ko kuma ƴan jarida wani kuna neman labari mu ƴan jam'iyyar NDC ne kuma in Allah ya yarda Peter Obi shi ne shugaban ƙasar Najeriya a shekara ta 2000

0: da 27 inda ne ranin Musa kon kusu duk abin da ikan la yake mana mai ninni ba haka aka kawo musulmi zan ba yanzu musulmi zan ta fara Najeriya
1: ba kaga abin da ta haifar din ba ne sai gaba
0: da abin da ta naga abin da ta haifar domin ta tabbatar da kidnapping a Najeriya domin yanzu jahohin nan namu na arewa in banda Allah ya rufa asiri akwai tsayayyu wanda ko kaka abu ya motsa za su yi magana wanda aka bada yanzu kai da nake wani shirin da kai wani garin da bai ba yanzu in an ce ka tafi zan farko Sokoto Haji Abbas yanda kake zaune a nan a cikin office kake shan AC na tabbata za ka shawara da mutum uku zuwa hudu kafin ka ce ka kama hanya
1: duk irin ci gaban da suke fadin cewa an samu wajen dakile su waɗansan masu tsada kayar baya
0: to Abbas yanzu misali in an ce an dakile su kai da kake ma fadar suke cewa in da Allah ta ji wancan yankin ka ce musu an dakile yan tare kayar baya saurare ka su kalle ka da abin ya kila ma ai sai su kirawo su in sun san su zo su dauke ka ka tabbata ba a dakile ba kullun kaji an je an tahi gari kaza an kama mutum a can an kama mutum a nan an ɗebi gari guda a kirgin dakile ya kamata da Allah da annabi su san yan jarida irin waɗannan abubuwa in kun ji kuke bibiya domin ku tabbatar da gaskiya ku ƙaryata su al'umma su san cewa waɗannan mutanen sun maida wannan harkar ma kasuwanci hisa ba ɗauko hanyar gyaranta ba amma yanzu da a nan gidan rediyon naku ba zan faɗi wata magana yanzu akan waɗannan shugabannin to duk inda ne ko a ƙarƙashin gado nake sun zawo ne ballantana waɗannan da za su fito social media su yi bidiyo su faɗi gunda suke su nuna abubuwan da suke an zuba musu ido suna cin kansu ba babbaka kuma a ana irin wannan maganganu wannan maganganu ne wanda aure ne a yan Najeriya hankali
1: to da kace yanzu ba wanda kuka sa a gaba da kuke sa ran zai kawo dauki akan wannan abubuwa da kake wasafawa sai shi Peter Obi Peter Obi yanzu shine dan takarar shugabancin kasa a jam'iyyar fita NDC Senator Rabi'u Musa Kwankwaso shine mataimakin sa da zai taimaka masa a wannan takara an sai da ma ba wani abu ne yasa ku kai ta wannan kewayen ba face ku samu tiketin da za ku yi takara ko dai ta shugaban kasa ko ta mataimaki ko tankwacin yadda aka ce jagoran naku ya taba faɗa cewa mutukar jam'iyya tana son ya shiga cikin ta sai ta ga ya masa matsayin sa ko dai takarar shugaban kasa ko ta mataimaki sai gashi yanzu ta tabbata a NDC
0: lofiye dan inda kuma injiniya Abu Musa Kwankwaso ya ce in zai shiga jam'iyya sai ta faɗa masa ne da kuma sa makoman da yake tambaya makoman al'umma ce yanzu haka kawai sai injiniya Abu Musa Kwankwaso da mu zuwa mu a gurin da bai san me ba ko masa ba ballan tana mu
1: to ai magana ake an ce ta al'umma ba wai shi a matsayin sanata
0: ana ganin da nake faɗa maka Abbas mun fa irin mu ne a majority a jahar Kano wanda mu ba ruwa mu mare da dubawa in injiniya Abu Musa Kwankwaso yace shiga muke mun fa yi kuma tunani akan siyasa ai duk mu ko masa da yake ne makoman al'umma Kano ce saboda haka ai in yi rayuwar musa kun kasa mun so muka yi in tsaya in kafe shi ne ma shugaban kasa a duk jam'iyyar wani ne ke capacity a arewacin Najeriya da mun Najeriya baki da
1: san Peter Obi aka yi la'akari da abin da ya faru a zaben shekarar 2023
0: har Peter Obi dauko mukamin da injiniya Rabi Musa Kwankwaso sai yake ya fadi Najeriya wannan guri ne yanzu itan cancin Rabi Musa Kwankwaso in ba na kudi da shugaban kasa ba
1: to amma ka manta kudin da shi Peter Obi ya samu a wancan zabe da ya gabata
0: to ai kudin da Peter Obi ya samu akwai wasu abubuwa da suka faru a zabe ne baya wanda a yanzu ma irin su aka so a haifar dalili shine akwai wanda yi mataimakin shugaban kasa shi mai girma Atiku Abubakar wanda akalla yanzu ya kai sa 80 da wani abu wanda ya yi takara kusan sau hudu zuwa sau biyar wanda dukkanin dan Najeriya yanzu yana fata ya ga mai ɗaura goma shekaru sama ya ɗauki kula sai ba shi amma ya yi takara a wancan karen ya ce daga wannan takara ya gama ba zai sake ba amma yanzu misali din an haɗa kai za a zo a kau da wancan mai shekarun irin nasa saboda su matun ne da su waɗannan da ta maso nan dogayen shekaru to saboda kar a kau da irin nasu shi ma ezo dole ya ce zai takara kuma in ka duba samo mutum mai lafiya jajirtacce tsayayye irin injiniya Rabi Musa Kwankwaso abu ne mai wahala wanda a yau a tikun nan kullum shi ne yana hanyar wacce kasa ta bunta asibiti ya tabbata asibiti duba ka ga wani misali guda Ahmad Tinubu tunda aka kafa wannan gwamnati tsabar da ke jantaka da rahin haƙuri na abu kauce a barewa masu jini a duka matasa su yi ya sa har yanzu gwamnatin ba sun haka ra aka rusa ba to yana kuma ga shi a tikon ka dauki wannan kasar ka danka masa dan shekara 82 zuwa da 3 shikenan mun irin mu kuma sai ya zo ai kuma irin su kwanta sa wanda misali shekara 60 da wani abu zuwa 70 shekara hudu za su kara zuwa 8 sun dawo su maza kuma yanda injiniya Rabi Musa Kwankwaso sai gino matasa in ka duba jami'o'in Najeriya yanzu kap matasa ne kuma in ka duba karatun injiniya Rabi Musa Kwankwaso domin duk shi ya dauke su ya kai su kai ilimi aka sa su a jami'o'i yanzu in ka duba zubin da aka yi na gwamnatin Kano waɗannan ɗan takara da aka cire a wannan jami'ar da mai albarka ta NDC ka tafi ƙananan hukumomi ka ga su waye ɗan majalisar tarayya su waye ɗan majalisar jiha ɗan matasa ne saboda haka irin mancin abin Abbas da Allah ina so in faɗa muku ku ajiye yanzu mu matasa babu yanda za mu tafi shekara 80 mai da mun ɗauki ƙuranin Musa masa.
1: Amma ayar tambayar da mutane suke zai fawa shi ne sanata Rabi'u Musa Kwankwaso lokacin yana gwamna.

0: aka ce shi Peter Obi ya tsaurara matakai akan Hausa Fulani har sai da aka ce ma an ce sai sun yi ID card wanda za a ringa tantance su, wanda an ce Sanata Rabi Musa kun kusan nan ne yaje sai da suka gumurzu da shi da Peter Obi a ƙarshe ya kwato Hausawan wannan yanki ƴancin su. Sai yanzu gashi kuma wai Sanata Rabi Musa kun kusan ne yake hada shigifa guda da shi Peter Obi. Anya kuwa wannan tafiyar babu ayar tambaya kamar da su suke
1: tambaya magana da ka fada. Na yi mamaki wanda ke wannan tambayar domin mun so kace ka cinye mun lokaci ne akan tambayar da kowa ya ji ta a fadin Najeriya. Ba yanda yake kawo mun magana ba kamar na injiniyar Musa kun kusa ba. Domin duk arewacin Najeriya da abin ifaru akwai wannan da kaji an ce ya je bayan injiniyar Musa kun kusa. Injiniyar Musa kun kusa ne yaje. Waɗanda suka da suke kokarin sai sun kirkire shari da su san maye akai ba su ba injiniyar Abu Musa Kwankwaso. Injiniyar Abu Musa Kwankwaso ku dan jarida kun taka kun je kun masa tambaya ya ba da amsar wannan abu ba Peter Obi bane, kuma ba wanda yake cewa shi ne injiniyar Abu Musa Kwankwaso ba
0: amma ya ba Peter Obi
1: ba Peter Obi bane, wani gwamnati ne gwamnati namun ta jihar wanda shi ma gwamnati abokin Kwankwaso ne. Ije yi maganar akai aka gama wannan maganar ta wuce, amma yanzu saboda injiniyar Musa Kwankwaso ya dauko Peter Obi sai aka dauko wannan maganar aka dora ta akan Peter Obi. To injiniyar Musa Kwankwaso dai Allah ya sa mai da ransa ballantana wannan shari'a ita gaba da tafiya kuma fito ya al'ummar Najeriya baki daya bayani kuma al'umma sun fahimta. Amma ya ka kai abin sai ka je ka ga danne wannan clip din na injiniyar Musa Kwankwaso saka jin da tabbacin
0: wannan. Amma ta ina kake tunanin wannan hakana ku Peter Obi Kwankwaso okay zai iya kai gaci akan wannan muradi da kuke yi idan aka yi hadani da abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa, cewa inda mutum yana so ya cimma buri na kayar da gwamnati to sai dai a hada ai gangan ko saboda gwamnati karbinta na da yawa. Amma ku kun shiga can wajen hadakar kun fito kun ba kun ware kanku, kuma gashi an ce gwamnatin tana ta mamayar gwamnoni. Yanzu ana da gwamnoni guda 31 wanda suke karkashin inuwar jam'iyyar APC, ko kuma ba a tunanin ma ko gwamna ɗaya kuna da shi a jam'iyyar NDC?
1: Yanzu abin wannan rubabban gwamnonin da ake tattarawa kai yanzu kana ji kana gani mutanen da suka bar yankin su ake sace musu mutane, mutanen da suka bar yankin su kullum fadan daba, mutanen da suka bar yankin su a cikin talauci, mutanen da ba su yarda su gyara makarantu ba, ba su yarda su tura ƴaƴan talaka makaranta ba. Kai yanzu da hankalin ka zaka je ka jiba waɗannan gwamnoni guda
0: kasan dai tasirin su dai kuma aka zo zabe ko honorable
1: to tasirin nasu nawa ne na al'umma ne, al'umma kuma sun gama gane su babu ne mutanen wanda ba sa kihin su
0: saboda 31
1: to babu gwamnati ne a jihar Kano. Muka zo muka kauda gwamnati muka kawo wani gwamnati gwamnati ce tun daga sama har ƙasa muka kaure ta muka kawo da Allah da Annabi Abbas muna magana kare ne kawo zancen wasu gwamnati. Ai magana al'umma talakawa ake yi su ne mutanen da suke fitowa su tsaya su sha rana su zaɓi abinda suke ganin cewa zai kare musu mutunci, sai dai in sun gama kyautata to sun yi a ci abin su.
0: To amma ko kuna da mutanen ne idan aka yi la'akari da cewa lokacin da shi Peter Obi watan takara ya fi ƙarfi ne a yankin sa na kudu maso kudancin wannan ƙasa, wanda kuma aka ce ma akwai wani a matsala da ake fuskanta da waɗanda suke cikin ƙabilarsa.
1: Wai ta ƙasar nan ta mace kawai ta ƴan arewa Hausawa, me yasa yanzu kuke maganar Najeriya su kuke jinginawa akan iyakar maganar Kano kuke yi? Najeriya fa ƙasa ce ta al'umma daban-daban, kowanne yana da dama yana da ƴanci kuma ɗan ƙasa ne, kuma rashin hukumar Najeriya ya ba shi dama ya fito ya duk abin da ya kamata a kowanne yanki in bai ta da hankalin al'umma ba. Peter Obi ne fa shi kaɗai an zo an yi kururuwar musulun musulun musulun musulun dukkanin arewacin Najeriya ɗauko su musulmi ne. In ka tafi jihar Lagos inda shi wannan shugaban ƙasar namu ya fito shi kansa Peter Obi ne ya ci, kuma musulmin ne, me yasa Peter Obi ya ci Lagos? Ya kamata ku aje wannan abin, kuma wannan abin ba zai haifar wa Najeriya ya ɗame ido ba. To masu wannan magana ita ko su ne da suke ta kokarin sai an yanka Najeriya ma ne suke kaka su
0: ba an ce daga bangaren sa maganar Biafra ta taso ba ne?
1: Kai ka taba ji ya fito ce shi ya kama kungiyar Biafra sai ya raba ƙasa?
0: Ya ma an ce ba a taba ji yayi Allah wa dai ko ba daidai ba ne abin da shi wanda yake wancan fafutuka yake ba.
1: Yanzu mataimakin shugaban ƙasar mu nan Najeriya ga nan bandits a arewa ga nan Boko Haram a jihar sa da rusu, wannan Allah wa dai ka je na fito wannan da wannan abu wanda wannan kashe mutane ake hukumancin ka kaddara ma bai ce ba waɗanda suke wancan abin ta su kokari ma suke a basu ƴanci a raba su da irin wannan abubuwa na ƙabilanci da ake a basu yankin su. In kuwa har misali mutane da su fito su kihin yankin su su ce a basu yankin su saboda irin wannan abubuwa na rashin sanin kai da ake yi, ni kaina ne da nake wannan hirar ba na da nufin su. Amma ka sani Peter Obi da ake magana a yau babu wanda ya taɓa cewa ya fito ya ce yana goyon bayan masu tawari a raba ƙasa. babu wanda yake wajensa. Amma saboda siyasa ana daukar abin ana ta jingina saboda injiniyar Aminu Musa Gombe zai dauko Peter Obi. To mu al'ummar Arewa, al'ummar jihar Kano, mu da ban sani kowanne mutum da aikin sa ake daga shi ake masa hukunci. Aikin injiniyar Aminu Musa Gombe ya tabbatar wa ƴan Najeriya, ya tabbatar wa ƴan Kano cewa injiniyar Aminu Musa Gombe yana da kishin al'ummar yankin sa, yana da kishin al'ummar Najeriya. Wannan ne ma ta sa da aka kirkiri ƙarya daga Amerika aka dora masa da kudu da arewa, babu wanda bai Allah wadai wannan abin ba. Amma wannan abin da mutane suke tawon ne nyamadi din, da a ce injiniyar Musa Gombe yana da alimi ko kaka da irin wannan abu, da wannan lokacin sun samu gaba karyawa.
2: Masu sauraro, shiri na musamman kuke sauraro wanda

0: kansa na Senator Rabi Musa Kwankwaso da wanda zai yi wa mataimaki Peter Obi a wannan takara da aka tabbatar masa. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye mu shiga kashi na biyu honorable. Ko ba za mu yi karamar hukumar ka ta dawakin kudu wanda a yanzu haka jam'iyyar NDC ta gama hada kafadinta ta fuskar waɗanda za su rike mata tutar takara hususan a majalisar tarayya da majalisar dokokin jihar Kano. Yanzu haka kun yi babban kamu wanda aka ce tsohon wakilinku na tarayya honorable Mustapha Bala mai gidan ruwa ya dangwarar da jam'iyyar sa wanda shine ma shugaban ma'aikatan fadar shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Kun karbe shi amma aka ce sai kuka tattaki waɗanda suke da muradin zamowa 'yan takara a jam'iyyar ku ta NDC ta majalisar tarayya lokaci guda bayan da ya rasa waccan takara a jam'iyyar sa ta APC da kuka karbe shi kuma kuka danka masa tutar takara ba tare da la'akari da waɗanda suka dade a jam'iyyar basirawa ba suna yi muku hidima ya akai akai wa ragaya
1: to alhamdulillah Abbas wannan magana da ka faɗa mun ci shi dama yake so Allah ya bada lokaci kamar yanzu nan yake tare da kai don fayyacewa al'umma karamar hukumar da yake kudu da warawa da jihar Kano baki daya alhamdulillah mun karamar hukumar da yake kudu da warawa muna da dan takarkar majalisar tarayya mutum tara kuma ana dabda fudda yan takara sai Allah ya kawo Mustapha Bala mai gidan ruwa in magana da mu cewa yana so ya dawo cikin jam'iyyar nan tamu sakamakon fitintunu da rigingimu da suka tsinci kansu a wacce jam'iyya magana ta gaskiya in an yi magana Mustapha Bala mai gidan ruwa ba karamar kuma da yankin kudu da waraka ake magana ba magana ake ta jihar Kano domin da ka faɗi sunansa kowa ya san waye domin aikinsa bai tsaya iya constituency ɗansa ba in na ɗauko lokacin da mun ɗan taron ni in ka tafi mun wajen CBN Quarters za ka tadda hanyoyi da abubuwa na alkhairi wanda izo'i wa wannan wuri
0: karamar hukumar da wakin kudin ne na
1: aiki sai ka faɗa ma aikinsa bai tsaya ya karamar hukumar da wakin kudin da warawa ba wannan abubuwa isa al'umma suke masa fatan alkhairi a ko ina a fadin jihar Kano banantana mun kuma ɗan karamar hukumar da wakin kudin da warawa wanda a yau in ka shiga karamar hukumar da wakin kudin tun daga kan kwanar dawaki bayan da kai tafiyar minti biyar wakati da aikin Mustapha Bala mai gidan ruwa ba haka in ka tafi warawa ba wanda za a yi duk da warawa lokal gwamnati wadda take wajen gari da yawa na tabbatar da cewar yan wara suna jin wannan magantawa ba taɓa yi wani ɗan majalisar tarayya wanda yi musu ayyukan da Mustapha Bala mai gidan ruwa yi musu ba mu kuwa karamar hukumar dawakin kudu in ka ɗauko makarantu na zamani ayyuka na raya ƙasa ma'aikata da Mustapha Bala ya ɗauka to ni ina so in faɗa maka iya ma'aikata da Mustapha Bala mai gidan ruwa ya ɗauka lokacin da yake ɗan majalisar tarayya wallahi ko shi yanzu ka ce masa mutum ma ya ɗauka aiki in dai ba takarda ya ɗauko ko yana rubutawa iduwa ba wallahi ba zan iya faɗa maka adadin su ballan tana ne wasu ɗan bagina da yanzu muka haɗu da shi kuma na san wannan sannan abinda dawakin kudu da warawa ba kowa isa ne ba ballan tana al'ummar jihar Kano akwai makaranta police academic wacce take a dawakin kudu da warawa wacce take a malaba ta take ta ɗan bagina to wannan makaranta ce wacce daga faɗin Najeriya kaf ake ɗebo mutane in suna sha'awar shiga aikin ɗan sanda ake kawo su wannan makaranta ake horar da su to wallahi na so in faɗa maka abin saboda kishi irin na Mustapha Bala mai gidan ruwa akwai makaranta da ya ɗauko wacce daga faɗin Najeriya kaf yanzu ana ɗauko yara ana kawo su cikin ƙwayar ƙaramar hukumar dawakin kudu ba waccan ba kuma makaranta ta police wanda daga ka fara tun daga primary har secondary kana gama wannan makarantar in da sai ka tafi ka yi bibiyan makarantu kafin ka samun makaranta ta police academy to da kana gama wannan kana da admission din da kai gwacce makarantar kai tsaye ba tare da komai ba kana shiga shekara biyu kai ka karasa ka gama kuma za ka fito da amini guda daya wanda yanzu wannan makarantar tana a cikin karamar hukumar dawakin kudu wanda wannan bawan Allah sai ma da muka haɗa hirar nan da yake min wata shira mu gane a bayan wani kuskure na kau da Mustapha Bala akan kujera in kawo wani
0: saboda ana nufin yanzu karatun da ake magana cewar ana yi yanzu ita makarantar an je za a tara ana karatu
1: ai a yanzu akwai yara daga faɗin jihohin Najeriya wanda a yanzu nan da muke yi ne in mutum za ka jikata da wani abu sannan Mustapha Bala mai gidan ruwa ike faɗa min irin su Dangote irin CAA da mu irin su Salabas irin gasunan manyan masu kuɗi na Kano da ma shauran na Najeriya ya dauko takardu yana nuna min yanda yake bibiyar yanda kowa zai zo isa contribution ɗinsa a wannan makarantar a gina gurare wanda za a ƙara hostel na in waɗannan yaran wallahi sai ya bani mamaki wanda mu muna karɓar hukumar da yakin kudin mu san haka sai da muka haɗe shi ga hita komai da takardu komai da sani din duk waɗanda ibibiya wanda suna nan wasu ma sun zo sun fara gine-gine a ciki wasu suna nan suna ta ba da gudunmawa yanda za a yi a inganta wannan makarantar wanda a yau mu karɓar hukumar da yakin kudu ta zama abin alfahari in dai kana so ɗanka ya zama ɗan sanda to tun daga matakin firamare ka je ka nema admission din wannan makarantar ta karɓar hukumar da yakin kudu ka sa ɗanka ka ga da irin kwanin da zai fito na ɗan sanda
2: wannan shi ya muku ƙaimin da kuka tace waɗanda su kuma a jam'iyyance sun tsaya sun yi hidimawa al'umma da magoya bayan jam'iyya a wannan yanki na kuka ba shi takara rana tsaka
1: abas kana wata kalma ta takewa ina so tuwon tambaye kar Allah a matsayin ku ɗan jarida masu bibi ina tabbatar da cewa da akwai wanda aka take ba da yaddarsa ba na tabbatar da yanzu a gidan rediyon nan naku korafi da zarga-zargar cewa an zalunce mu da ƴan adawa da za su kewo sulhuranta na san da yanzu ban san adadin mutum nawa ka karɓa
2: an ce ai an kanya haka ne kurum saboda fargabar abin da ka je yanzu amma dai ta ciki na ciki
1: to ina so in faɗa maka ƴan takakarin mu guda tara haka muka je da su gaban injiniya Rabi Musa Kwankwaso aka tahi kowa ɗaya bayan ɗaya aka ba su dama su sulhunta kansu a cikin suke tayi suke cewa mu in Mustapha Bala ne gidan ruwa ya zo mun tabbatar da cewa ya fi mu cancanta
2: manema
1: takarar ina so in faɗa maka kuma wannan shirin a yi a rediyo za a sa ta kuma za su jita in kuma ƙarya muke yi na tabbatar da cewa za a zo a ƙarya ta saboda haka Abbas ita Kwankwasiya tana da tsari kuma Kwankwasiya jam'iyya ce mai ɗa'a kai ka san mai ifika kuma duk lokacin da aka ce wani yana gabanka wani ya fi ka diddigin da za ka yi na tabbatar da cewa sai ka dawo ka zo da gari domin tarbiyyar Kwankwasiya ne wannan sannan kuma wannan bayan ni haka injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ya gode waɗannan 'yan takara kuma ya jinjina musu sakamakon yanda iga sun nuna kishi na karɓar hukumar da yakin kudu da warawa sannan Abbas 'yan takarkarin da yake faɗa maka mu da muke jam'iyya duk abin da muke yi a yau ka faɗa da ka faɗa tare muke da su kuma ko tare da muka yi jiya Abbas 'yan takarkarin nan kaɓin su wani wanda bai halarci wurin ba mutum ɗin wanda bai sami dama ba amma sai ya turo wakilansa kuma ifa dalilai ibada uzuri shi ne a nuna Abba Jagaba kuma wakilansa su Jamilu Kwalliya su nan ma'aiki dukkanin su sun zo da su aka yi wannan abubuwan saboda haka Abbas mu karamar hukumar da yake kudu da Allah da annabi kudu da mai mana da hannu a gobe baya
2: to amma ai wasu na kallon abin ne daga nesa kuma da irin yanayin da ake tafiya tunda wasu na ganin cewar dama ku Kwankwasiya kun saba watakila idan abu ya zo na bukata ku kauda kanku ku sare tofa ba don wai kuna kallon mai maslahar al'umma
1: me yasa injiniyar Rabi Musa Kwankwaso in ba maslahar al'umma take kallo ba al'umma kuma suka yarda da shi dan duje ya taba cin zabe tunda yake injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ne kawo shi al'umma suka karba idan ta tambi injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ita mutum banza ne a tsari tunda ya ci amana ya sauka da kan tsari al'umma suka yaƙe suka kauda shi sai da aka zo aka wani shirme wani hukun kuma aka kwata masa kujera me yasa injiniyar Rabi Musa Kwankwaso a tan na biyu da ya dauko wannan shugaban Bitlayan aka kauda gwamnatin da gwamna mai ci ya kawo dan takara aka kauda su aka kawo shi yanzu in ka faɗi cewa wai ana kauda kai ana samun tofa to ba ai al'umma da dai suke ta nuna abin kana
2: nuna ce dora wanda zai takara
1: ce su al'ummar ba su san me suke yi ba kenan wannan magana ba babu kike tambaya ba al'umma kike tambaya
2: wani ke tambaya mana ba ku ne kuke aiwatarwa ba
1: ai ai al'umma kike tambaya domin al'umma ne suke aiwatar da abin a zahiri kowa yake gani kuma kai kana mai da hannu a gowa kake
2: ina to aka Amina Road shi jagoran naku yake zama yanke hukunci ba tare da ya ba wa al'umma dama kamar yadda aka gani a sauran jam'iyyu an fito an kasa an ba wa kowa dama ya dangwala ko kuma an yi zaben fidda gwani na kato bayan kato ba
1: to ai tsarin mulki abinda ita ne dan na dokar INEC shine da farko in jam'iyya ta samar da maslaha alhamdulillah in ba a samu maslaha ba tsakanin yan takara to shine za a fita a je a yi kato bayan kato wanda Allah ya bayar kuma shine amma kato bayan kato da ita wata fahim adalci yasa suka kasa samun maslaha ai kaga irin yadda ake kato bayan kato ko ni a mazaɓata ta da yakin kudu za ka ga wata mazaɓa da ake ƙirga daga an ce ɗaya biyu uku sai aka ce 9 sai aka ce 30 sai aka ce 250 in ka duba za ka ga bidiyon yana ta yawo
2: idan ka gani
1: wannan kai ma dan jarida ne ka gani wannan abin da yake
2: da waɗanda watakila suke neman su watsawa garin su kasa bane suka yi wannan dan su ba ta musu
1: wacce jam'iyyar ne isa hakan ta faru a cikin ta mu da ita jam'iyyar tana da adalci da aka zo masalaha ka ji a wannan kafin mu nuna tilinci ba haka ba kuma sannan akwai wani rahin adalci da ake injiniyar Habibu ya kuma kusa wanda kuma wannan abin zalunci ne domin duk dan adam in ka kasa masa adalci to nan tabbatar da cewa zalunta suka yi dalili shine injiniyar Rabin Musa Kokoso bayan ya kira ɗan takara da caucus na ƙananan hukumomi 44 ya ba su dama su je su yi maslaha a junansu suka kasa duk lokacin da ta kasa ina ba a kan wani wata lokacin da mai ta yi maslaha gure ɗaya ba ta wuce ce mun yi duk suka kasa in ka zo sai ya sake wani da ɗan takara ya ce jagorori sun ba ku dama kamar yadda muka faɗa ɗan takara za su tafi inda ba su dama ba ai su ce ba ma su dama ba kowa zai tafi ya ce an ba mu dama mun je masalaha mun yi mun yi abin da mutum ya tsaya ba ce to yanzu ya kuke so a yi muku ɗan takara da bakin suke cewa a matsayinka na jagora wanda muka yadda da kai muka yadda da tunaninka muka san kuma kana yin siyasa ne da mu mun ba ka roƙa da nama duk wanda ka ɗauka a cikinmu mun yadda da shi haka ake yi sannan duk da haka bayan an bawa injiniyar Habibu Musa Kokoso wannan damar baya aiki da ita sannan mu ka san kwankwasiyar ta mai tsari akwai mutum takwas waɗanda suna cikin manyan jagorori na ƙaramar hukuma kamar jagora wanda ke ƙaramar hukuma shugaban jam'iyya na NDC shugaban jam'iyya na NNPP Lafiya Jari Kwankwasiya CRC Kano Proper shugaban caucus haka aka kira potipo local ne kowanne za a kira su a ɗaki za a zo a zauna ba ma a hayaniya ba balanta shi a hannun dama za a tambaye su wa kuke ganin ya dace mu ɗauka duk da su ɗan takara sun ba mu dama amma ku a kallon kura al'umma suka fi yarda da shi wa al'umma suka fi so waye kuma zai iya ciyo zaɓen wannan mutum takwas za su ba da shawara in sun ba da shawara injiniyar Habibu Musa Kokoso kowace ƙaramin hukumar kowace mazaɓa akwai kunnansa zai ji biyu ɗin al'umma wannan abin da kuka faɗa in gaskiya ne zai zo ya tabbata muku da shi in aka san haka ne abinda aka je daga al'umma za a kira ku a ce muku yaya wani kaza kaza aika akwai kaza kaza kaza ya kuke gani to ku da kanku in kun je wani abu kun tabbatar da cewa ba ku kaɗai ne masu yanke hukunci ba tare da yanke hukuncin da al'umma kuma in ya zama daidai a haka zai ku ce gaskiya ne abin da aka faɗa kuma shi injiniyar Habibu Musa Kokoso zai ɗauka amma babban abin takaicin ko da ya ce injiniyar Habibu Musa Kokoso ya yanke hukunci mai takalmin ƙarfe ya taka wani wannan abin ya kamata a matsayin ku na yan jarida da Allah da Annabi kuke bibiyar abubuwa yanda kuke fitowa da mutane gaskiya domin a wayar musu da kai da inda gaskiya take su bi ta domin a gudu tare a tsere tare
2: to honorable yanzu dai magana a iya cewa jabbal kalam akan wanda zai takara majalisar tarayya ta ina kuke tunanin cewar shi wanda kuka ba wannan dama kulliya za ta iya biyan kudin sabulu idan aka yi hadani da abin da ya faru a zaben shekarar 2023 lokacin yana kan kujera jam'iyyarsa ita ce mulki a wannan lokaci a matakin tarayya da matakin jihar Kano amma kana cikin waɗanda kuka yi amfani da ƙarfin guguwar ku ta kwankwasiya kuka yi awon gaba da shi aka kawo mun rigayi barista dan juma
1: abbas wannan gaba da ka faɗa kwarai da gaske ne su dan bayyana ina ɗaya daga cikin ba na biyu ba na ɗaya daga cikin wanda muka zo muka tsaya tsayin daka wajen yadda aka yi muka canza Mustapha Bala mai gidan ruwa muka kawo barista Hassan Allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa dalilai ne wanda suke da yawa wanda za su ci wani lokaci amma bisa wannan dalilai isa muka yi wannan aiki kuma yau wannan dalilai da muka yi ko da dan adam in yi kuskure yana roƙon Allah Allah ya yafe masa dinnan tana kuskuren da kana nan a rayuwa ka iya gyarawa wannan kuskuren da muka yi a baya yanzu na zo gyaran sa
2: wai kuskure ne kenan a wancan lokaci
1: a baya kuskure muka yi
2: me yasa ya zama kuskure
1: abin da yasa ya zama kuskure akwai abubuwa da ba mu bibiya ba
2: ne mai misali
1: na aikata aikata na a ƙasa wanda Mustapha Bala'i da kyautata al'umma Mustapha Bala a baya ya samu matsala kusan ta wuri ɗaya ita ce ta ma'amala ka san duk lokacin da mutum ya hau kujera ya daɗe mantawa yake da ƙasa take yanzu kamar yan tudun wada da dogo ne waɗannan mutanen ai muna ta musaya musu domin wakilinsu ya manta da ya talaka yake ji wakilinsu ya manta da ya na ƙasa yake rayuwa kuma a yau ma ga an kuma ɗaukarsa an ƙarƙaba musu to duk wakili da ije ya daɗe mantawa

suna raya kasa amma babu ma'amala in ya tafi a lokacin nan ba ka iya sanin lokacin da zai zo don rasuwa ko ɗaurin aure ko wani abu ba wannan abubuwa mun yi kiraye-kiraye da Mustapha duk da baya jam'iyyar mu a lokacin

0: zaba biyar uku hudu zaka ji ya kewaya yaje masu jaji an musu masu ai a wannan kewaye da ike yi na jajanta wa mutane ko kuma na taya su farin ciki a ne ike dada ganin hannun da talaka ike ciki kuma lalle mun yadda Mustapha ya yi ne dama ya gane a baya wancan kujera wannan dadewa da yi ya manta da yanda talaka ike
1: amma ba shigo shigo ba zarfi bane da bukatar idan har al'umma suka san hale shi kenan labari ya ƙara koma irin na baya
0: to a bayan ma da aka sahale masa aiki su dan bagin a cikin wadanda aka sahale masa bayan ma da ita fi kuma da ya sauka daga layi da su dan bagin aka zo aka yanda za a yi aka canza shi to ai mu ɗan siyasa ne kuma a bas mu siyasa muke 24 hours
1: ba
0: mu ba wani hutu a wurin siyasa ko bacci muke in ka tafi tunanin mu na siyasa ne muna kasuwa amma kasuwar ma yanzu fur karfi a siyasa in lokacin ta izo in lokacin siyasa in kauce muna kuma tafiya kan kaso mu saboda haka Abbas muna kyautata wa Mustapha Zato ya gyaru saboda haka kyautata Zato ne ta sa muka wannan aikin muka kai masa aka bai takara mun tabbatar da cewa kyautata Zato ne muke masa in Allah ya sa ya dore to Mustapha ya gyaru in aka samu aka san haka abin Allah yake ba mu bukata to ai al'umma da talaka mun suna mun ko muna a cikin su muna tare da su yau da kullum mu ba barin su muke ba baccin mu na talakawa ne yawan mu na talakawa ne mu'amalar mu na talakawa muke saboda haka wannan ba wani abu
1: kuma kana tunanin misali idan za a zube ta a faifai a kalli fuskokin waɗanda sauran jam'iyyu suka tsayar Mustapha zai iya tinkarar su har ya iya kai ga
0: cin nasara ba sai kace yin lokaci da yin tambayar kai yanzu sun waɗanda jam'iyyun suka tsayar ba su wa jam'iyyun suka tsayar ne
1: ya sai da sai kai ne
0: waɗanda jam'iyyun suka tsayar a baya ba mu ka kawo su kuma kai baka sani akai ba
1: ida
0: ba ka gana ana bin Allah annabi mun zo mu taimaka lai abin arziki yanzu kai a duk jihar Kano ma akwai wanda kake shi da kamar wanda yake roƙe mu a gida da Allah da annabi akan mu kawo dan sa shi dan siyasa ne ba zai bane ayi abin da ba daidai ba
1: wanda aka ce na ji dadi wai shine gari tunda an ji dadin wakilcin sa a jiha yanzu aka daga likafarsa zuwa tarayya ko
0: to yanzu ba in an ji dadin wakilcin sa wannan magana da kake duk daidai kai ka sani kai kanka wannan tambayar na san kana yin idan a fito da al'umma su to amma ba za mu fito da al'umma su alhamdulillah kullun bana kushi ne shi abubakar ma shi dan majalisar jiha na karamar kuma da ke gudu da wani yaro ne dan mu ne kuma yaro ne mutumin kirki amma aka san da aka samu dama ba shi yaron aka kalla aka yi zabe ba babansa aka kalla aka yi kuma babansa ya yi siyasa dan gwagwarmaya ne tun 99 ake faɗi ta hidashi a cikin wannan harka wani dalilin izo irin abubuwa da ake na rashin daidai da Mustapha Barami Girma ya izo harkar kujera isa kafa itake su in mutsike ya hakura da siyasar ma sai da shekara shida ba shi ba siyasa to tunanin wannan matsawa da ya gyaru izo isa ne na a gida ya ce in taimaka masa in na yarda dan sa ya takara in ban yarda ba ya ce in ban yarda ba zai ba dan ya hakura nake ai miki da Allah ne izo mu hadu muna da yan takarkare mu hada su mu tafi mu nemi alfarma al'umma al'umma kuma duk wanda suka yadda suka nuna sun yadda da shi mu zo mu bayar da gowar hakuri mu zo mu sa a gaba kuma wani hirin nake yana jina kuma haka aka yi muka fahimci al'umma a matsayinsa na ɗan siyasa ya shiga cikin al'umma ya roƙe su sun yafe masa laifukan da yi musu a baya muka ɗauki ɗansa muka zo muka sa shi a gaba ya zama ɗan majalisar jiha amma Abbas duk mutumin da yana babu azizu sai Allah ya dauke shi yi masa ni'ima babban abin da ya kamata yi gode wa Allah da wannan ni'ima da ya masa wannan magana da nake a lai rabu na gogo a siyasar karamar hukumar da yake kudu a lokacin da yake taimaka wa shugabanni bauta zero ne shi
1: domin ya zero
0: a lokacin ba shi da dan da zai iya yin takara domin ƴaƴansa kanana ne kuma a lokacin dan gwagwarmaya ne shi kuma yana daukowa ana cin zabe amma shi kuma Allah bai nufa yana da takarda karatun da zai je yi takara ba sai dai iraka in ya rabu a raka irin wannan rahin hakurin nasa da yake yi yanzu da an raka ba za a shekara ɗaya da shi ba za a bata da shi zai ce an ci amanarsa aƙalla zai iya lissafa masu yi ke wajen mutum hudu ko biyar waɗanda duk da gudun mu a lera biyu gogo suka zama amma babu wanda aka kai ƙarshe da shi saboda yin hakuri
1: ko dai misali an sauɗe daga layi ne
0: yake zan da layi a ba
1: su gaba da tafiya
0: kan ka gatsa ni bara in sauke maka tunda wannan tambayar ai a cikin magana da yake yake kokari ya gama ita wannan magana da yake fara maka rahin hakuri ne kuma ni Yusuf dan bayi makaucin Alhaji Rabi ne kuma na zo da shi a daki na ba shi shawara na zo da shi a fili na ba shi shawara na zo na ba shi shawara a kasuwa don in gyara ya kasa abin da yasa na fara ma wannan magana Abbas kai da kake tarakiya kake tarakiya kake tarakiya yin sai Allah ya kaddara aka raka ka a masa aikan darasi a baya da kake rakawa yanda aka raka ka sai ka gode wa Allah sai ka zo sai ka bada dama duk abin da yake da kirki wanda na baya suke yi ne kake ganin kuskure ne kai kuma sai ka gyara wannan kuskura
1: ba ai hakan ba kenan
0: da an yi yanzu su dan bagin a matsayin sa na annini rabi na gogo ka ji araba gari
1: to ta ina aka saude a hakan haka
0: alhamdulillah yaron mutumin kirki ne amma sai shi baban nasa shi Allah rabbul gogo hekar da kujerar daga hannunsa
1: wata kujera
0: kujerar majalisar jihar sai ya karbe ta
1: yake zuwa majalisa ya wakilci al'umma
0: ina zuwa zauri nan ina fada maka washincin al'umma karamin hukumar dawakin kudu kuma ni ne dan dawakin kudu nake fada maka ba abba maka mana yake wakiltar al'umma a majalisar dokoki ba Allah rabbi na gogo ne
1: waya zaka ce haka misali
0: ni fa aminin sa ne abokin sa ne kuma da ni akai da ni aka kafa kuma nake fada maka wannan magana kuma zai ji wannan magana Allah rabbi na gogo shi ke gudanar da kujerar majalisar jiha a karamin hukumar dawakin kudu wannan abubuwa da tun kafin su fito fili nake bawa Allah rabbi na gogo shawara duk lokacin da Allah ya yi maka ni'ima kar ka waya me yayi baya take ni'ima da Allah ya yi maka zaka kalla mutanen da suka zo aka hadu muka roka suka zo aka hada kai aka ci zaben nan muka kauda waɗanda suke kai wasu ne ba akan kujeru muka kauda su lokacin da Allah rabbi zai fara fito da halin nasa sai fara cewa wasu sun yi antipati saboda haka a koruwa ne na kira Allah rabbi a daki nace Allah rabbi kar ka fara bata mana jami'a da wannan abubuwa dalili wannan abin da zai taimake mu ba gaba daya mu domin ni gani nake Allah rabbi musu dan bagina ne dan bagina mai Allah rabbi ne duk abin da samu Allah rabbi ya samu musu dan bagina duk abin da samu musu dan bagina samu Allah rabbi nace mu kan ni da Allah imana ba mu da kowa Allah mun dan majalisa tare ya hine barista Allah mun dan majalisa jiha shine abba maka magana dan kana cikin ka mu hada kan wadannan al'umar kar mu yadda baraka ta fito a cikin su domin mun al'umma da bai alƙawari da wakin kudu da warawa kan cewa waɗannan mutanen adalai ne kuma ba mutanen aka kalla aka zaɓe su ba mu aka kalla aka zaɓa yau an ji ba a shekara ɗaya ba mun zo mun ware wani daga cikinsu mun ce wannan mutumin ba adali ba ne kaza kaza ai mutanen ma sun san kansu sai suka ce yau he waɗannan mutanen suka zo suka ce mana wannan mutumin kirki ne wannan fitanen aka fara duk wani takatakar
1: kai ma daga nan kuka raba gari
0: ai daga nan ne wannan shawara da yake bayarwa mu hada kan mutanen nan kar mu koma al'umma su kalle mu cewa maciya amana ne domin mun zo mun ce musu mutanen kirki ne kuma ba a shekara ba mun zo mun ce musu akwai mutum banga cikin waɗannan mutanen ni dan bagina bana takka in marwari fika nake inda za a daure wani da yi isa mun nuna a jirgin mu nuna su bai gane ba aka fara samun tirkatirka tsakanin dan majalisar tarayya inda barsa haza Allah ya ji kansa da Alhaji duk da haka ban bari barkan nan ta faru ba duk wani abu da za a yi za a hada hoton dan majalisar jiha da dan majalisar tarayya duk abin da dan majalisar tarayya zai yi haka za a zuwa yi saboda sai da ba na son barkar ta fito wanda al'umma akwai waɗanda su sun da musu da dan majalisar tarayya mutumin kirki ne wasu sun da musu dan majalisar jiha mutumin kirki ne to in mun hada wannan abubuwan a karfi da karfi Allah ya biya yake da tsarin nan aka zo aka fara kullum idan gidan rediyo ne nan ko a basu experience ma kai dan har na taba baka shawara ne da Allah kike taka masa burki a irin maganganun da yake yi domin yana wuce gona da iri kai kuma a matsayin ka dan jarida kwararre ya kamata kake seta shi a bas wannan kaga gidan rediyo ne bai kamata in faɗa wannan kalmar ba amma dan in tabbatarwa al'ummar cewa mu mun yi iya iyawar mu akan a gudu tare a tsaye tare
1: to honorable wannan magana ya fahimci kamar za ta dan jamu lokaci kuma ga abokin aiki lokaci ya kwararo mu abu na ƙarshe da zan so ka karkare da shi wanda yanzu akwai buƙatar haɗin kai ko kuma tsoma hannunku a kansa shine turkatarkar da ta fara tashi a wannan bikin sallah da aka yi an ga kamar siyasar tana nema ta ɗauki wani sabon salo ta fuskar rashin zaman lafiya cikin minti ɗaya zuwa biyu menene hanyar da kake jin cewar mutukar idan da za a bi ta za a warware wannan rigima da ake ganin tana neman ta ullu a tsakanin ku NDC da yan jam'iyyar APC domin makomar al'ummar karamar hukumar dawakin kudu da warawa domin su ake neman sahalewar su a nan gaba
0: to alhamdulillah amma wannan ai abu ne mai sauki babban abu shine duk wanda yake shugaba ne ita su sakalamin sa akan al'umma da yake shugabanta in mutum ya zamanto al'umma da yake shugabanta yana tausa sakalamin sa yana shafar su na tabbatar da cewa ba za ka taba gani ba inda shugabannin suka hada kai idan to ana irin wannan maganganu na girmama da mutunta juna to na tabbatar ba a samu tashin hankali ba ciki amma babban kiran da zan yi anan ban so wannan wurin da ka taba ba amma mutun da ka taba shi kuma ka ce mun minti daya to babban kiran da zan yi ina kira ga shugaban karamar hukuma yayana Alhaji Sani Ahmad Mai Rago dan bagina da dan Allah dan Annabi ya sani shugabanci ne mai hakuri ne, shugabanci ne mai duban tunani ne, shugabanci ne mai ilimi ne. Ba a dauka shugabanci a baiwa jahili. Wannan na faɗi maganganu ne wanda rashin lokaci ya sa ba zan iya warware su ba.
1: A nan gaban za mu samu lokaci mu yi zurfafa kuma mu dunkaɗo abubuwan da suka haifar da haka domin a haska waɗanda ya kamata a ce sun fahimci haka.
0: To wannan ina ba shi wani da Allah da Annabi ya haƙuri, ya zamanto mai haƙuri kuma mai tausasa kalamansa.

0: da shi tunanin kansa da abin da yake aiwatarwa ballanta na wuce wanda ya zama karamin farauta ni ina ganin karshen cin mutunci da zai wa shugaban karamin hukuma shine idan yanta shugaban karamin hukuma da wannan kalma ta cewa shugaban karamin hukuma da wakin kudu shine wuce in shi ya danganta kansa da shi tunanin to bai kamata idan yanta shugaban karamin hukuma wuce bane
1: amma yare ne wata kila irin naku na yan siyasa wanda wata kila su waɗanda yake aike wa sakon sun san me yake ne
0: yanda ka kalli wutan nan in ka ce ma yare ne kai yanzu ka zaka yadda a yare a danganta ka da mutum da al'ummar Najeriya gaba ɗaya suke alwade da mutum sa ai ko yare ne ya kamata ka danganta mutum da mutanen kirki dan haka alhamdulillah ina kira a gare ka kai ma ka tausasa kalamanka kuma ka zamanto mai rarashin al'umma kuma ka fito ni gidan radio da media ka bayar mutane hakuri akan irin kalamai da kake faɗa ni prediction ni tada hankali da kake so zaka yi a karamar hukumar da kake kudu da farawa wanda ajiya in banda Allah ya sa mu makautan al'umma ne ba ma sa abin da zai kawo karamar hukumar da kake kudu da ma jihar Kano da Najeriya baki ɗaya tashin hankali da abin da kai ajiya wannan abin da yanzu ana maganganun sa a jihar Kano domin babu yanda za a yi jiya local government din duk da take Najeriya a dokance hukumance mun ne mu dama an ba mu zamu amfani shi din dukkan dan takarkarmu a nan rayu ba tare da hukuma tsaro ta baka dama ba ba tare da komai ba ka je ka ɗebo ɗan tauri kai mu tawaga ka ce zaka zo ka kai mana hari alhalin mu kuma ɗan karamar hukumar da yake kudi kuma so yanka ne kuma kai ne so mu ne domin dole sai da mu zaka yi sai kai ba mu domin al'umma da kake so ka mulka kuma muna cikin al'ummar nan wannan abin da kai ba ta gaskiya ina jin hankalinka ba abu ne kirki ba kuma yaranka da suke tasowa da waɗanda suka yarda da kai a matsayinka na shugaba irin wannan abin da kake ba koyar da tarbiyya bane koyar da abubuwan da zai kawo wa karamar hukumar da yake kudu ba mai iri bane saboda haka a nan rabu da girmamawa a matsayina na abokinka abokin siyasarka kuma masoyinka kuma kai ma masoyina wanda kai ka san mararraba da tarba mu da kai dan haka ina kira a gare ka ka tausasa kalamanka kuma Mustapha Bala mai gidan ruwa ina so duk kalaman da kai akan sa kaje ka janye sakamakon Mustapha Bala mai gidan ruwa ya zama kayan su dan bagina kayan jam'iyyar NDC kuma su dan bagina shine da zuban jam'iyyar NDC ka yi kokarin janye wannan kalamai ka bawa al'umma karamar hukumar da wakin kudu da rarawa hakuri sannan kuma ka fada wa magoya bayanka abinda kai kuskure ne in Allah ya dubaya ka sake ba ina mafatan alkhairi Abbas tambayar nan da kai min daga karshe ni ma tayi min dadi ina al'umma karamar kuma da yin kudi da rana fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya duk da dai ba lokaci akwai maganganu wanda za mu zo kuma mu yi alkhairi
1: ba na aiso
0: kuma da Abdul Salam ina masa fatan alkhairi kuma muna godiya da jagoran dariƙar konkasiya da ya dauko mana kuma da Abdul Salam mutum mai hakuri mai amana mai riƙo da aqidu na konkasiya abinda al'umma jami'an kuma suka yarda da shi muna godiya Allah ya saka da alkhairi
1: ya Allah masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muka shafe tare da Honorable Yusuf Iliasu dan bagina shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar dawakin kudu a madadin sa da madadin waɗanda suka dafa masa wanda jini ya cinye lokacin gaba ɗaya ba zai ba mu damar daukan koda mutum ɗaya ba Abbas Ali Sauran ɗan yake mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mu sake ganewa da ku a shiri makamancin wannan assalamu

0: Ni tacho sa inyo ba kayo dadugo as Mundong FM Rahama Radio
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Rahama Radio.
0: Ni tacho sa inyo ba kayo dadugo as Mundong FM.